0: ay napadusa. Paghuna mo, itong pamilya kan ginadan nindo, ha? Sumanga kaklase nindo, kaeskwela nindo, ha? Itong tulong ginadan. Ha? Sa paghuna nindo, mamumuya itong day magbalos. I doubt. Manay jokes. I doubt. Take note, ha? May mga magurang man ito, may mga aki ito, may mga kapamilya ito. The likelihood mga tugang na mabalos, tamabalos ang mga yan. Ha? Tandaan nindo yan. So, ini mga tugang ang konsekwensya kan mga arog kaining salanggawi. Nan panabutan kan iba, yes, there is a law. Ha? Protecting your rights. You will not be incarcerated. You may not be incarcerated because the law says so. Daing kulong na mangyayari, alagad, it's more than that. Baku sa naman pagkakakulong ang pinag-uulayan digdi. You may be free from criminal responsibility, but the truth and realities tell you it is more than that. Diba? Sobra pa dyan sa pagkakakulong. Masisiparar ka sa mga magurang mo, marirehabilitar ka, garo kang adik. And more than that, yun na nga niyan, ang digta sa pagkatao mo, dai naman po iyan basta-basta mabubura. In the eyes of the community, in the eyes of the public, in the eyes of the whole San Jose National High School, kamong dua, markado na as criminals. Amo yan, Manoy Jokes? Ini po ang realidad. Ini ang katotohanan sa likod na kung mapipwedeng ay kakayan magibo because sala ta sala ang gawing yan. Utruhon ko, totoo, day ka makukulong. Pero ang pagkakakulong mga tugang, kakibat sa naman iyan na kumbaga padusa. But it's more than that. Makukulong ka, karuma sana iyan. Siyempre, so typical na hinaula mo. Pero just imagine the other effects that it may cause you. Diba? Mahahali ka sa pudir kan mga hamagurang mo. Oh, kasabay mo nang ngunyan sa mga pareho mo man, mga juvenile delinquents. Diba? Dakulon ki bababago sa imong personalidad. The fact na ikasaro ng juvenile delinquent, nakakomiter ka ng krimen, saro sa nang pagsabot kan sa imong kan ibang tao. Totoo, you will be subjected to rehabilitation sa paglaom na ika mapapakarhay liwat, sa paglaom na ika masusumpungan mo liwat ang tamang daan. Alagad ang katotohanan, ika may digta na. At ang digta na yan, pirmi mong dara sa bilog mong pagkatawo. Maram na ako manoy Diyoko. Tagaro na lalabihan na naman ako. Sa pangarap po ni Manoy Joko dyan sa ibong na kwarto. Asin man kan mga nagdadalan po kan sa tuyang FB Live. Si Manay Linda, sige na naman sa nabaga ang ulok. Nakatutog man ang esposa ni Manoy Joko, si Vanessa Silencio Pait na Diaz. Manay Ban, Bani, Marina Agatabi. Sa pangarap po ni Do, mga nakaantabay nakatutog permidig di sa Radyo Ragon dyan sa Albay District Public Market. Kaway-kaway muli kina Manong Renan, kay Manoy Joel, kay Nanay Edna, kay Ate ni Risa. Yan man sa mga tiyandahan man, ni Manay Bing and Manay Josephine, kay Manay Juliet, kay Manoy Ramir, yan kay Manoy June, kay Papa Ruel, Marina Agatabi sa Indo. Asin sa bilog na probinsya kan Albay, na pirming pong nakaantabay sa Radyo Oragon. Salamaton, Marina Pagkaaga.
1: Mula pa noong taong 1996, ang Gerard E. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Gerard E. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Gerard E. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946 8787 6 0917-597-6691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera de Ibalon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Magbulag na kita! Iyo, mariman basta iwalat mo sa kuya limang aki ah! Lima? Ano ka boy? Sarusa na!
1: Huh?
0: Natataso apat yaon sa imo! Natural takay pa di mo ito!
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Tuhod! Siko! Baywa!
4: Aray!
3: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
6: Dahil heto na
5: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
6: Oo!
5: Tama ang narinig ninyo.
6: Extended na!
5: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
6: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
5: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
6: todo ang saya,
5: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
6: tutok lang sa inyong paboritong radio station
5: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
7: The most memorable songs.
8: Ballerina girl.
7: Playing one after the other.
8: Let me tell you now.
7: Down memory lanes.
8: All that's on my mind.
7: Right here, right now. Now, Ragun Retro Morning.

0: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Plemex. Pag may ubuohi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex!
2: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
3: Aba, hindi pa!
2: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
3: Oo!
2: Tamang narinig ninyo!
3: Mas pinahaba!
2: Mas pinabongga!
3: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
2: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
3: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
2: At siyempre, ang grand prize!
3: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
2: At hindi lang yan,
3: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't huwag palampasin
3: dahil extended na,
2: mas marami pang araw,
3: mas marami pang entries,
2: mas marami pang chances
3: para maging winner.
2: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
3: tutok lang
2: sa inyong paboritong radio station,
3: sa programang Kasangga at Kalusugan
2: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
3: J-Mar,
2: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
4: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
5: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: An oras sa bilog tabing Pilipinas, iguana kita ki 4 minutos makalampas an alas 9 kan aga.
2: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paginga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
3: Uyan na ang programang Mayong Preno sa pagtukar kan mga isyong kontrobersyal. Urago, Birada, Bicolandia. Tuyong biglilikayan kan mga politikong pasaway. Urago, Birada, Bicolandia. Maisog, alagad may pagmakulog sa mga taong mahuyo at buot. EDR, Birada, Bicolandia. Uyan na ang lalaking salitsa na alagad malabagyo kung bumirada. Eric Sipi.

0: Kapuran Naaga Pilipinas.
1: Mga asawa nobya, hindi mari.
0: Maray man tanag uran-uran. Maski puro paano, pading tupi, nagrin lamang sa mga awot sa bulod. Mauran na pagkaaga, probinsya Tabi, kan Albay, asinsadong siyudad kan Legazpi. Sa bilog na runa kan Kabikulan, napadagos pa na pinag-aabot kan Samuyang signal, magandang umaga! Aldaw na Miyerkules!
1: Lumalabas ang aming pagka...
0: Anong pitsa ngon yan? Petsa 24.
1: Ano na ba? Ang katatawan ay kumigil.
0: Bulan kan Hunyo taong 2026.
1: Ay minata pa naman, wala kami mga asawa at nobya.
0: Welcome na Tabi ang gabos sa Laugkan programa. Sa liwat kita na naman ang magralabo-labo, mag-iriskrima. Inian sa indong lingkod, amigo sa radyo. Solamente the one and the only. Nag-iisa, wala pong iba. Si Akatabi ini, aki kan Albay Eric Sevilla po lamang. Mag-iribanan kita po on alas 9, sagkod tabi kita alas 10 kan aga. Lunes, sagkod Biyernes. Sa programang Uragon Birada Bicolandia. Ang sulamenting programa na nagtutukar kan mga sensitibo, makontrobersyal, mga delikadong issue. Namamati kita sa 90.7 Radyo Uragon News FM. Sa pangaran kan pandiurag na si SM Rod Perez. Pading tope Aydalia sa technical side, George Valderrama sa tower. Iniman an sa indong lingkod, amigo sa radyo. Solamente the one and the only, nag-iisa, walang iba, aka, aki kan Albay Eric Sevilla po lamang. Naiiling man kita sa bilog na kinaban sa paagi kan Radyo Uragon Facebook page. Bukas ang text line. Pwede ka mong magpalagatak sa 0995-943-9391 0965-943-9391 0961-355-6393. Smart number yan. Pag ining uran-uran, dahil man kitang bagyo pa ding to, piano, garo dara ini kan habagat. Pag nag-auro habagat talaga, aram na yan ni Ate Wing pag mga habagat. Bako Ate Wing, pag medyo nag-auro habagat, talagang nag-auran-uran yan. Delikado iyan sa may mga ataman na manok. Ta usually, bigasiri pun kayanan manok. Kaya dapat permi kang may proteksyon. O, nagmamati man si Manoy Erning Mular Jacob. O, si Manoy Erning, solid ini ano? Solid pa ini sa solid. Ano ang pwede tang pag-irestoryahan? Ngunyan na Aldaw!

Padis, so nangyari dyan sa Tacloban. Iyuan laog mo niyan kan headlines, so pambabadil kan duwang minor di edad sa mga minor di edad man. Imagine pading tope, tama ako ano, tuloan gadan. And igwa ki mga irido. Ngunyan ang urulay hustisya. No, duman sa mga naging biktima, ang urulay ngunyan so pigaapod tatabing hustisya. Ta bata baga ang batas initabi kun dai po ako nasa sala na pag ika saro kang minors ang sabi aday ko maintindihan ang sabi wara da iyan ki criminal liability. Sa madaling salita, wara ki pananagutan, wara ki pa anong apod kayan paninimbagan sa batas. O, maagi da gayon garo may intervention iyan kan DSWD. O, kaya baga sulula kan ibang biktima na basa ko dai ko garing na save nagasuriyaw ki hustisya. So paano daw ngaya ini paano mi ngaya makukuha kaini an hustisya? Nagarubaga protektado kan batas ining mga minor di edad na nagagibunin krimen. O taog-taog ta babasahon ko sa Indotabi mga kababayan sunaging statement ni Congressman Alfredo Pido Garbin ang kongresista kan ako Bicol Party List.

Sisay daw tabi pa di ang ma-interview tang abogado, ano? Maurag kung ta na kaini, kung may ma-interview kitang abogado regarding kan makaming rat na insidente sa Sarong High School. High School ito pa di, dyan sa Partikan Tacloban. Ha? Sisay daw ang pidi tadigding makaurong kaini, ano? Ano daw kung makaurong ta si Atty. Butz Lucila?

Otrohon ko tabi bukas ang text line 0995-943-9391. O ta, itry ko daw na apodan si Councilor Attorney Ian Makasinag. O sana ba ko busy si Tiyo? Itry ta daw apodan. Ah, nagaring.

Baka busy si Tio, ano? Oh. I-chat ko daw, ah. Ah. Aha. Ah. Ayo.

Alimbawa, pag sinabing may minor, ang edad kan pa ni 17 years old ano, or 18 years old pa ibaba. Minors, iyan. Pag ikaw palang minor, naglibo ka krimen, guranuman kagabat, or guranuman, anong apod ka yan? Kahindik-hindik, ang sa imong krimen, ikaw ay garudai nagluluwas, nawara ka ki criminal liability. So nakakaigwasa na ki counseling, minalaog sa na ang DSWD for counseling ata, pero ang apot ngon yan, paano iniong accountability kisarong minor di edad na bata ang isyo ay heinous crime, bako sa nasaro, kundi tulong tawo ang nagadan. Di ba? So ang agad ni Kong Pido, ano daw nga yakong ripasuon tagila yon? Ining existing na batas, tangani ngaya na ining mga minors na nagibuki kahin ka, ano abon kayo ni mga heinous crimes, arog kan murder, na dapat ngaya kainiyo, matawan man sinda, ki obligasyon, or dapat magisindang accountable sa krimen na ginibo ninda. Aram nindo pa di, or mga kababayan, ining mga minor di edad, sagkod mga sindikato, pigagamit ang minor di edad. Di ba? Nata, aram kan mga sindikato na ang mga minors wara ki criminal liability. Kaya usually, halimbawa ngayon sa droga, pagpababakal ki drugs, may mga balita, may nababasa kita sa dyaryo, may namamati kita sa radyo, may naiiling kita sa telebisyon, na ining mga sindikato, say for example, sindikato kan droga, kadalasan, pigagamit ang minors dahil alam ng sindikato and even the minors aram ninda na pag sinda nadakop, wara sinda kan pigaapod na criminal liability. Therefore, nagigilugod itong batas na sandigan, nagiging sangkalan, and nagasirbilugod na proteksyon digdi sa mga minor di edad na nagagibo nin mga kriminalidad. Diba? Sabi nga ni Inikong Pido, na ipwedeng sikada na ikabinuli ka, na ika inapi ka, na tanganing gumadan ka kitawo. Na ipwedeng pasikadan na kung ikaman nabuli ka, na taraman ka kimaraot, or may nagkasala sa imo, hindi pwedeng i-justify na iyan ay magiging lisensya or magiging anong apod kayan, magiging sandalan kisarong tawo tanganing ika gumadan ka man kikap pumamot kapamutawo. So tama si Kong Pido, dapat dining pag-adalan kun may kaipuan na amindaran tanganing matawanan ki accountability ining mga minors na mga makusugo na an buot. Imagine ha, kung ini minor di edad, nasa 18 years old below ini. Naiiling mo na kung anong klaseng generation na ngunyan. Naiiling ta na kung ano ang kapasidad kisarong minor di edad. Naiiling ta na sarong ining panalmingan, wake up call, bako lang sa gobyerno kundi sa mga magurang. Iba na ang henerasyon ngunyan pa ding tupi. Imagine minors 18 below ang edad, igwana kikusog kibuot, igwana kikusog kibagang, na gumamit ka kibadil, manggadan ka kitawo na kapwa mo minors. Sa ina nag-aarali ang isog ka ini. Di ba?
Sa ina nag-aarali ang motibasyon

kisarong minor di edad na ikamakaisip ka na gumadan ka kitawo. Ang taramon pa sa nang paggadaan, dati ka nang mangirabo. Ang pagtarang sa isipon mo pa sana na gumadan ka kitawo, dai mo na kayang isipon. So therefore, dapat ang batas patarum-tarumon. Dapat ining batas na existing matawanan kipangil. And maamindaran na kahit minor ka, na maski ka minor di edad, guminadan ka kitawo, dapat ang pangun mo ang consequences, dapat ikaw ay maging accountable dahil kung arog ka yan ang batas ta na nagasirbing proteksyon kan mga minors, asahan po nindo sa mga masunod kaining balita, igwana naman ki minor di edad na guminadan kitawo. Nata, dahil sila ay tumatago dito sa Juvenile Act of 26 of 2006 na pag ika minor di edad ka, wara ka ki criminal liability, nagkakaigwasanan ng intervention for considering ang DSWD. Makusog ang buot kan minor di edad na magibo kang krimen. Ang balita, dyan mailing mo sa Metro Manila, sangkot sa rabasan minor di edad. Sangkot sa pagbababakal, kidruga, minor di edad. Nata, as I said a while ago, pigagamit kan mga sindikato because yung mga sindikato aram ninda na pag ininadakop, daini makukulong, warang criminal liability, and araman mismo aware ang mga minor di edad na sinda wara ki criminal liability, kaya gigamit ninda ining batas sa pag-ibo ki krimen. Ang batas dapat nakaangkla na ang sarong tawo na ikapidi magibo ki krimen. O paano kaini sumanga biktima? O biyo ba ka nagsusuriyaw sa pamilya kan biktima? Kung wala ngaya ini ki criminal liability, paano mi ngaya makakamtan ang hustisya sa pagkagadan kan sa muyang kapamilya? Ang pagadan kitawo, heinous crimes, ang pagadan kitawo, yan po ay ipinagbabawal sa 10 utos ng Diyos. Bakusan na yan kasalan sa batas, kundi yan ay kasalanan sa ating naglalang, sa ating Panginoon. O bata baga, garuda aaram, may aram ining mga minors, kan gigibuhon ninda. Tapos, garo aram, aware, inida ang mga minors na kung gumibo sinda kay ni kikrimen, dahil sinda pwedeng i-penalize because of this batas dahil sila ay walang criminal liability. Natapos kita kay ni. Kaya baga dipisilon pa de, dipisilon ang minor de edad. Pag nakalaban mo ang minors, pinamadaan ka kang minors, tinigbas ka kang minors, dipisilo ng ustisya. Nata, they are protected kay ning Juvenile Act of 2006. Aki mo na sa nanganing aki ngunyan. Grabe ang mga batas ngunyan bako sa karawa. Aki mo, pigadisiplina mo, nabanug mo, nakulugan mo, ireklamo ka sa DSWD. Kaya ang mga aki ngunyan, iba ang mga ugali. Ang mga aki ngunyan, mga makusugo na ang buot, nata, aram ninda ang karapatan ninda, na sindatabi mga kababayan, protektado kan mga batas, na ginibo kan sa tuyang mga mambabatas. Kaito sa eskwilahan. Sa eskwilahan kaito, kami kaito kan panahon, patindogong ka, patoksit on the air ka, badulan ka kang maestra mo sa kamot, pag maribukong ka, daikang assignment, okay lang.
Pero ngunyan Diyos ko po, mapitik mo sa naantalinga, iireklamo ka tulos. Taaram kan mga aki o ini-SWD mingayay ka. Kaya ilingan ang mga pag-uugali kan mga aki ngunyan. Ayaw. Ilinga na ang pag-uugali kan mga aki ngunyan. Ibang-iba na kan panahon dahil sa mga batas na pigkriar na nagiging tiimakan kaining mga aki minor di edad nagkapakusuglugod kan buot. Ako saludo di kay kong pido, alarming po ini. Bako po ini karaw-karaw na insidente. Tulong buhay ang nawara digdi. May mga irido digdi. Ang suspect tabi mga kababayan minor di edad. So dapat lang talaga na bulat-laton gilayon ang batas kung ito ba ay akma sa mga pangyayari ngayon o hindi. Pero sa edad kito, 17 anyos, o amak mo pa, 17 anyos, kaya nang bumadil kitawo, kaya nang gumadan kitawo, imagine, so garuman sana, kitsabi nga ni Kung Pido, garuman sana nga kita, nagabreed, ki-generation, na pag-abot kan oras, magiging kalaban kan batas. You change your passion for glory. Grabe ang batas ngunyan. May mga batas ngunyan na pinoprotektado ang aki, protektado ang minor, warang criminal liability, kaya mga matumangon ang aki ngunyan. Oh, ang aki ko nga ni pade, si Sophie, ang aki ko 8 years old. Ngunyan, pag nadadagitan ko pade, aram mo ang pigataram sa kuya, I will call a police. Imagina na yan. Ah, maapod na siya ki police. Naiiling mo na ang mga aki ngunyan. Titakot ako. Ah, pigatakot ako kan aki ko. Ah, pagdadagitan ko, tamakarawon, natataraman ko, ngunyan, aram niya na ang isimbag sa kuya. I will call a police and sabi niya, I will go to the SWD. Yugun-yugunon hinduan. Walong taon pa sana ang aki ko pero aram niya na ang nagaproteksyon kan sa iyang karapatan. Dahil sa mga existing na batas na nagiging tiimakan, sangkalan, kan mga minor di edad, tanganing magtumang sa magurang o tangani itabi mga kababayan na magibunin mga krimen. Yugon-yugon nun nindo yan. Ipapapulis na ako kan aki kong 8 years old. Nadagitan ko sana.

0: O an oras, 41 minutes, lampas ang alas 9 kanaga, mabalik ako, taon-taon sana.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangamdaman ko ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa NIMS Wellness Center at salamat sa Panginoon.
1: Ang NIMS Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
2: Ang NIMS Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang NIMS Wellness Center Fidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Fidoran, Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo! Bye-bye.

0: para sa sabot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets. Punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Uy pre, si Rudy ito. Daling ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit. Libre lang ito pre. Ngayon nga eh, maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, tuturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag protection laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.

nagbabatingaw sa interong Kabikolan. Ini ang istasyon kan mga Bikolano. 90.7 Radyo Uragon.

Hoy! Balik kita sa programa an oras iguana tabi kita ki 47 minutes lampas an alas gis alas 9 kan aga. O maray na aga tabi kay Madam Jeanette Bravo Bravo Bilyodo. Sabi digdi ni Madam, good morning si Joseph R. Nerick. Good morning, Sir Eric. Oh, so amigo ko ah, si Boss Toto Monares. Kumusta tabi, Boss? Sabi digdi ni Boss Toto, Boss, good morning. With the distance now I'm back on my... Kumusta ka tabi, Boss Toto? To survive. Ano lamang ang balita, garo ika na sana ang maray ang palakaya. Noarin ka lamang, Bustoto, Monares, mapainom. Noarin. Good morning, Aka. Tama ka po, ibaho na ngunyan ang pag-uugali kan mga kabataan. Totoo iyan. Dahil ngunyan, ang mga kabataan kaya, aware na sinda kansa indang mga karapatan. And minimo nga ning gurang, as I said a while ago, minimo nga ning gurang, magurang kan aki, ah, bako ka na ligtas sa batas, pagang aki mo nakulugan mo sa pagdidisiplina mo. Ta sabi ko na nga ni kasubago, so aki kong 8 years old, pag nadagitan mo, nataraman mo, ang simbag pirme, Papa, I will call a police. Yugun-yugunon mo. Grabe na baga ang pagkakaiba kang generation ka ito, buda sa mga generation ngunyan tabi pa ding tupi. Nata, dahil yung ating mga lehisladores, may mga batas na ginibo, nagaro, nagakulkol sa sarong minor di edad na magibo nin krimen. Dahil wara kipiga apod na criminal liability. Iniyan man na batas na yan, gigibong sangkalan kan mga minors. And iyuman iyan ang sisandigan kan ibang mga sindikato tanganing magamit ki mga minors sa saindang operasyon. Ang apot kay ni paano sa mga biktima. Ilingon mo ah, may nadakop kang nangabas minor de edad. Pag minor de edad, tabi mga kababayan, imbis na ilaog sa karsel, dadarahon sa DSWD, ika-counseling. Garubaga nagaluwas na okay lang na gumibo ang kikrimen ang arog kaiyan na mga edad. Samantala, kung obserbaran mo ang kinaaban ngunyan ng Pilipinas, maiiling mo sa mga headlines, maiiling mo sa mamamati mo sa radyo, maiiling mo sa TV, mababasa mo sa mga dyaryo, paingurag na mga minor de edad ang nagigidang offenders. Dahil nga ni kaining mga eksistidong batas. Kaya dapat ining tukawan. Ito po ay serious na isyo. Seryoso ining usapin. Dapat ining tukawan kan sa tuyang Kongreso, tukawan kan sa tuyang Senado. Tabaka may kaipuan na amindaran digdi sa mga batas, lalong-lalo na sangaran kan accountability. Make the minors accountable, lalong-lalo na kung ang krimen ay heinous crimes. Pabor ako digdi na daing pili una edad
taang mga kriminal ngunyan, spaki ng paki. Imagine, minor de edad, kaya nang gumadan, bako sa nasaro, kundi tulong tawo, may mga erido pa. So meaning to say, iba na ang generasyon ngunyan. Kaipuan na ngunyan, na i-monitor ang mga minors, and at the same time, ang batas dapat, piga-penalize na sinda. Tanganing mag-create man lamang kitakot sa puso ninda, na pag kami guminibo kikrimen, papasimbagon kami, makukulong kami, mahahatulan kami. Pero kung ang batas ay nagsasabi na ang sarong minor de edad, warang liability criminal, Diyos ko po, magigininda yan na sandalan, magigininda yan na tiimakan, mapakusugkan sa indang buot na magbayular, magibonin mga kriminalidad. It doesn't serve the purpose kung nyata may batas kita. Mali. May mali sa batas, may kailangang baguhin sa batas, may kailangang amindaran sa batas, tulad ng sinasabi ni Congressman Pino Garbin. And iyan dapat, iyan na isyung yan ay may sense of urgency, dapat gawin agad yan.

Oh, sabi digdi, tama ka idol, digdi nga ni sa barangay me, ang mga pasawayon digdi, sige ang trouble digdi, pasaway, mga minor. Straight to the top. O saka, paano kita kaan? Morning sir, pabati tabi sa Makinyana family, Bahamundi family, Gulonrila family, Buda Astillero family, salamat, sige.

Morning, Aka. Pa-shout out po sa Parada Gis. Tama katabi, tama si Kong na dapat may pinalidad ang sarong minor de edad pag naggibong krimen. Sige.

56 lampas ang alas 10 ay alas 9. Parang na ako pa de. O, mapaaram na kita para mientra sa laog kan programa. Idol, pabati tabi sa Barangay Taysan. O, sa Indian, garo suduman ini sa may parte kang ano na nga ni ito, sa may tiko-tiko.

0: O maray na aga tabi kay Kapitana Beverlyn Bitangkor kan Imalnod. And syempre, si Manay Pina Bitangkor. Gari lawos na ang barangay eleksyon. Samusamo ka mo. Sa pangaran kang 90.7 Radyo Urago News FM. Sa pangaran kan pandiurag na si SM Rod Perez, sa pangaran ni Pading Topi Aydalia sa technical side, Pading George Valderrama sa tower. Sa mga nag-text, sa mga nag-greet, sa mga nagmati sa radyo, maraming salamat. Iniman tabian sa indong lingkod, amigo sa radyo. Solamente the one and the only, nag-iisa, wala pong iba, si Aka Aki Kanalbay, Eric Sibilla po lamang. O sa aga, si Kapunta daw na may makauron kitang abogado para ma-enlighten kita gabos, and at the same time, baka ma-interview ta ang DSWD. Kung ano ang pigigibunin ng intervention kung may mga minors na nagagibunin mga heinous crimes. Straight to the top. Salamat tabi Diyos ko, salamat sa gabos-gabos, adios.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
2: Ang batang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Plemex!

0: mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
1: Dahil heto na
0: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
1: Oo! Tama ang narinig ninyo.
0: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
1: At a grand prize,
0: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
0: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
1: todo ang saya,
0: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
1: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
0: sa programang Kasangga't Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: it right now,
1: right here
0: on Urakon Retro Morning.
1: Retro Morning.
0: Ito na ang inyong paboritong DJ na talaga namang makulit at mahilig humirit.
2: Isa pa.
0: Ang babaeng saksakan ng L.
1: Lady Ligaya.
0: Lady Ligaya.

89.7. Oraga na niya, 15 minuto makalipas sa ang alas 10 ng pagka morning. Yes, welcome, welcome sa programang Oragon Retro Morning. Today is June 24, 2026. Uy, grabe, apakabilis. Tapos na naman ang buwan ng Hunyo. Parang kailan lang magpapasko na naman. Parang ang bilis mga ka-Oragon. Grabe, hinay-hinay lang 2026 ha. Yes, para sa mga greetings and messages, better send it now sa aming number na 0961-355-6393. Samahan niyo ang babaeng nakaka-L. Pero hindi nakaka-LL. Kaya huwag na huwag niyong uutangan ha. Yes, dyan lamang kayo guys. Just sit back, relax, and hear the song by Passenger. Let Her Go. Keep it right here only here on Big Double Line 90.7. Oragon.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Rita,
0: anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon! Uragon!

KBII 90.7, Oraga na Nails. It's exactly 10:33 on the clock, and kasama nyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. And syempre, hello and hi sa lahat ng mga nalulungkot din, dahil eto na nga guys, ihahatid na sa huling hantungan ang labi ni Rene Artibonia. Talagang lahat guys nagluluksa sa pagkawala ni Rene, ha? Hindi lang yung sa lugar nila, hindi lang sa Davao, kundi buong mundo, buong bansa, buong Pilipinas nagluluksa talaga guys. Talagang nakakalungkot na yung ating MVP na sana mapapanood natin sa mga UAAP games, eh wala na talaga guys. Napakahirap siguro talagang tanggapin, lalong-lalo na sa nanay, sa pamilya. And of course, kahit nga yung ibang tao guys na hindi naman talaga kaano-ano, eh talagang napakasakit Kuya Eddie. Napakasakit tanggapin or napakalungkot talaga isipin na wala na itong si Rene Artibonia, na talagang magpapasiklab pa lang, ipapakita niya pa lang yung pagka-MVP niya sa Ateneo. Pero guys, talagang napakabilis na mga pangyayari. So sana mapanagot ang dapat mapanagot. Sabi nga ng nanay ni Artibonia or ni Rene, ayaw niya ng mga material na bagay. Ang gusto niya ay lumabas yung katotohanan kung ano ba talaga yung nangyari mismo sa lugar na yon, bakit nalunod, samantalang marunong naman lumangoy si Rene, di ba? Sabi ng nanay. Laking Davao, Surigao ba yun? Basta yun guys, laking ganun, dapat talaga namang marunong lumangoy yun. Sabi niya, ayaw niya ng mga material na bagay. Ang gusto niya, justisya para sa anak niya, para kay Divine Adili, na talaga namang nakakalungkot din. Dahil talagang maraming pamilya ang nawasak kumbaga. So anyways, mga kaurago, niya na ihahatid na sa huling hantungan ngayon si Rene Artibonia. And so anyways, dyan lamang kayo, just sit back, relax, and here's basang-basa sa ulan. Manatiling nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Orago.

0: Pedro, kung may lima akong aki sa enot kong agong, pito sa pandua, asin sampulo sa pangtulo kong agong, igwa akong kaduratan, ma'am.
1: Basta bikulado o agon!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Ano ang patutuo mo kay mama mo kung nagpa-detox siya sa kuya? Pero ang beses na yan inatake. Tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
5: Yes.
4: Pero ang nag-detox siya sa kuya, pero ano sa nasa BP niya after 1 month?
5: 30 over 80.
4: Tapos, pero may nagpa-blood chem.
5: Yes.
6: Ang Means Mola Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Means Mola Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
8: Mga alaala ng nakalipas.
9: Wala nang makilala ka, aming mahal.
8: Kay sarap balik-balikan.
10: Bakit ngayon ka lang?
8: Kasama ng mga awiting minsan ang nagpatibok ng inyong puso.
10: You tell me.
8: Dito lang sa Uragon Retro Morning.

Good morning, 9.7. Orago ni Nelzo, 5 minutes before sumapit ang alas 11 ng pagka-morning o ng tanghali. Happy, happy lunchtime sa lahat ng mga nananghalian na sa mga oras na to. Abangan nyo ang programa ni Manoy Just Magallanes, ang programang New Normal. 11 till 12 noon yan ha. And also, thank you guys. And I love you from the bottom of my heart. So here's Rockistang Waray. Ang natili nakatutok dito lang sa nangisang 90.7 Orag.

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
3: Aba,
2: hindi pa!
3: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
2: Oo!
3: Tamang narinig ninyo!
2: Mas pinahaba!
3: Mas pinabongga!
2: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
3: 20 winners na ng tag 20,000 pesos.
2: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
3: At siyempre, ang grand prize.
2: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
3: At hindi lang yan,
2: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't huwag palampasin
2: dahil extended na,
3: mas marami pang araw,
2: mas marami pang entries,
3: mas marami pang chances
2: para maging winner.
3: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
3: sa programang Kasangga at Kalusugan,
2: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
3: J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
4: Consental, ang isa sa pinakamabisang sangkap ng Means Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Ang Consental ay responsable sa pagpapalaki ng daloy ng dugo sa ating mga utak. Epektibong pangbawas ng pagkabalisa, nakakatulong din para mabawasan ang stress. At probadong nagpapalakas ng ating cognitive health. Ibig sabihin, mas focused ka dahil pinapalakas ng Consental ang iyong concentration at mental flexibility. Consental, isa sa pinakamahusay na sangkap ng Means Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Available na sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng Means Wellness Center branches Region 1.
5: Babes, malapit ng anniversary natin.
4: Oo nga no, parang kailan lang.
5: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
4: Siyempre, Lolay's yun.
5: Gaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
4: Siyempre, Lolay's yun.
5: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
4: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Ano oras po mga tugang sa Radyo Oragon? Eksakto na pong 6 minutos na makalisa na rason sa inyong pagkorto.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Uni na ang programang Kompletos Ricados. Tutukaron mga isyong napapanahon. Ididitalye mga preskong bareta. Kakaulayon mga tawo sa likod kan istorya. Asin mataong opinyon susug sa tamang impormasyon. Inian Bakbakong Norman. The new normal. Kuya na ang sa indong perming kaiba. Kuya Jess Magallanes.
5: Good morning!
6: Ang programa ini hatod sa indong Vice Governor Farida Diday Esco. Asin kasangguni ang panlalawigan kan albay.
7: Good morning! Good morning!

Hoy lewat pa rin ito, mga tugang kita pa mag-survive sa bayo sa programa ng Bagong Normal. Aldaw po kita ngunyan mga tugang nina. Miyerkules, 24 po kita kan bulan na Hunyo 2020-26. Piyesa po ngunyan sa suwerte kang tabako asin mga tugang sa banuaan kan kamaligya. St. John the Baptist, San Juan the Bautista, ang nagbunyag mga tugang kay Kristo basado mga tugang sa kasuratan.

Lalo mga itong nagiging controversial ang inipotabi nga Juvenile Welfare Act Council. Nasabi nga niya mga itong sebong ka nakatigbak na sulo ang aki mga tugang. Tapos ang sabi niya mga tugang, wala pwedeng sampan ki magkakani kong kaso. Sabi kan mga kalaban ka na administrasyon, mga supported ang mga tugang kandidis, mga dagag kamano, dahil ka mga isip. Ano ba? Ano mo ng koneksyon kaya niya? Tapos sugo daw ito ka na administrasyon na magsupagmanggadan. We were together. Sa kadakol-dakol na problema ang pinagatubang ka sa tuyang nasyon, imbis mga tugang na magtarabangan, imbis mga tugang natawan ki magkakani kong solusyon ang mga unason sa pwesto, mga gahaman sa pwesto, ang solamente ng araw mga tugang magdurulak sa ngaran ng politika.

Napaulo pa na kayo nagagad sa kuya ning tabang. So I do everything for her. Ang gusto niyang sabihin, ako pa rin magbalik-balik naman, maghanap ka na lang niya ako, kita ang susugun mo yun. Ako po si Jess Magallanes, ang araman po kan basang guneng panalawig ng kanal ba sa Panginoon at mga tukang device, Governor Diday ko na nasa travel mo niyan. Ang gabo sa miyembro kang sanggunang panglong sanggunang panalawigan, kasabay dyan mga tukang si Kinatawan Carol Sigaso, kang Premier de Sito, kang Provincia Kinatawan Melissa Badesa, kang Segundo de Sito Canabay, na huwag pwedeng maging vice gobyerno, pwedeng maging congresswoman, kang Segundo de Sito Canabay, pagabot mga tukang kan mga panahon, nilang ta sarong tunay na servidor, sarong tunay na lihias lador. Kinatawan Brian Arandia sin mga tukang sa kabus pang miyembro kang sangko ng panalawigan na nagantabay ngayon ng pagkauto maray na morning laom ko tabi nila sa maray kamong kamagtakan sa mga oras sa talagang kontrobersyal ngunyan mga tukang inipo tabi nangyari doon sa Tacloban City na duwang estudyante mga tukang ay ining mga nasa ibong na grupo mga syunga ano gara may mga nanay mga diferensya ampay ano mo ng connection ano mo ng problema kahit kung supportador siya ni Duterte kuning kaso supportador is walang gad mga tukang ano mo ng connection kayan napiging client ni mga tukang ang Duterte gusto kong sabihin maluya po tabi ng administrasyon sa pag-resolver kan mga problema ang pinagatubang kang Pilipinas. Sabi kang PNP, nagbababa na ang kriminal nangyari sa nasyon. Alos mga tukang sunod-sunod.

Siyempre, mga tugan, lokal na gobyerno kay Legaz, bisa pangalit mga tugan ni Mayor Isha Mismay, kasabay na potapin mga miyembro kang sanggo ng paglungsod. Lalo na mga tugan sa mga miyembro kang sanggo ng paglungsod na lang hilang na amnesia. Kaya mga tugan, mag-ingat ka muna sa mga politikong pigtatabangan ninyo, baka tabi pagkabot kang oras. Gamitun sana kamo, pagkabot kang oras, lingaw na kamo. Pagkatapos kamong pakinabangan, lingaw na kamo. Sana tabi magpili kamo kan sa inyong susuportaran. Lalo na ngunyan mga tugan na maabot at 2020 election sa totoo malamang magrudom sa inyong prama, Truth Seeking Teen. Narumduman malamang kamo bakon, narumduman sana kamo pag makaipuan sa inyo. Yun po. Kasabay ko sa Laro Technical, si Manoy Topay Adel, at naman sa Tower, si Manoy Jones, Valdebrama. Kung nagwa po kamo din komentar, reaction, switch tone, pwede po kamong mag-upload asin mag-text sa mayang text line 0961355693. Asin mga tugang sa Globe 0977043358. Nagayon din pong sarabay, sabay kita ko niya na pagkautulig din sa programa. Hoy, sa mga grupo, tabi kan mga parasira sa siyudad kan Legazpi, makakareceive na tabi kamo kay ayudang 1,000 pesos. Aliyan mga tugang sa lokal na gobyerno kan siyudad. Knows me inside out and helps keep me together. Makadyo makaurag na kunyan magisar sa Pilipinas. Sino kita mare magisar kay ni? Pwede man kita kaning magisar sa Zimbabwe, pwede man

0: Tapos mga tugang maulat sa bayan, 100 years in service, 100 years in service as well as
1: yes,
0: mayor governor. Maimbitada ang mga tugang sa mga miyembro kan may padaraman ko talang imbitasyon we... sa mga miyembro kan sanggun ng panglung bayan panalawigan mga tugang anong sanan kinakaipo niya na nagpipili ka mo some... yata kung ka mo maaprobar maimplementar kan mga proyektong pig-implementar ni Nudigdi sa probinsya kang Albay di ni kabday ka mo nangangaipo kan otorisasyon alit sa sanggun ng panalawigan.
2: I had only one friend left.
0: Tupay, nag-apuntabi si Andy o. Mani, Tupay? Nag-apuntabi si Andy o.

Si Rimbal Tapis, sa kabos sa mga paraomo, para sira sin sa mga negosyante dyan sa Locan Del Public Market na nagantabay sa Radyo Ragon, Marina Udo Tabi sa Indo Kabos. Sa natabi na sa maray kamong kamuktakan sa mga oras, hindi mantang nakakagibo kamong kasi mga obligasyon. Mantalang ang hina ng tahanan na ganda na po para sa pangultuan kasi ng mga kakinahali mga tugang sa

Sa kabusabi ng mga guardia na katawag ngunyan sa mga enferos kan gobyerno ng mga ugakon asin sa mga enferos kan gobyerno ng mga igos. Asin naman sa mga daycare workers, mga teachers sa nagatabay po ngunyan na pagagamaray na muli. Hindi pa nung nagagal sa kanyang tabang, makasugo-sugo pagod ang masubayalan niya ako. Sabi ko, nagpagi mo na ako ng makakanigong paagi, may ipabot ko na sa dapat na may paabot ang concern. Ulat sa bayan, pili sa nasa iyong imbitado. Ano okasyon, ha? Pag may kaideka man makaka-implementar ke projects, kundi mga tugang ang ano. Di man mga tugang approval kan sanggo niyang pandalawigan. But this time, ha, gari anong sa nila mga tugang kinakaipuan. May second pa madang opinion, sabi mga tugang, ma-imbitado man daan gabon. May daraman kisiperalo ang imbitasyon para duman sa mga miyembro kan sanggo niyang pandalawigan. Awiyo. Kundi pa rin kasulba nag-rebook si kinatawan na ano. Kundi pa rin kasulba mga tugang nag-rebook tabi si kinatawan Madas Maronilla. Di mga tugang maaraman, igwa pa rin kiproblema nga.

Mga, nga porok ba ako ano? Sana tabi ano kung ano na ang pigagad nindo sa kuya ning tabang ginibo ko na ang boss may refer ta kamo duma sa tamang government agency kay aro kay ni mga tugang pigigibong panluloko ni Tulfo na minahanga ka mo kung ano mga tugang problema ang pigpapaabot sa inda yan mga tugang pigigibon man indian kay magkakani kung paagi pigirefer man indian sa nakapira ngayon siya kan gobyerno di ka magtubod na siya mismo ang nagibo kan kay action kay ilingan nindo mga tugang nakinabal ding nakinabag ning uso sa maleta ma-resolver ka sa problema kan mag-aragom-agom na samantalang mga tukang problema kan mag-aragom si Damosan ma-resolver kan gagamitin mo pa pagkakapirakan mo pa sa mag-agom. Iba patulpo tangaya ka mo samantala mga tukang kun makasugo duman sa nagkapirang ahin siya kan gobyerno din ka magtake o ngunyan ka nakuldakol kita mga katuwang ang duman sa Mindanao na laging biktima mga tukang kan paglilinog duman ka mo magagading tabang duman ka mo magtaoning tabang ang malitang ito yung itinaroon sa indo bawasan man lang nindo ni tabang itong pignataon nindo duman sa mga biba babes bawasan na lamang nindo ito lamang nindo duman sa mga nangangay po niya itong katugangan.

0: Ang lokal na gobyerno kan talaga sa Panginoon at mga tugaw ni Mayor V kasabay naman po at tabel mga miyembro kan sanggol ng bayan kagawad wab kagawad pila si Man Attorney kagawad ay makasinaga. Ang sakuyang panaba sinamumuto ng barangay sa Panginoon po ni Barangay Captain Nelson Magallano at silang sakuyang bilog na pagriba sa council kagawad ting kagawad RJ kagawad Rolanda. Asin mga tugang si kagawad Toy! Mga senior citizen, silang Erling, silang Yuli, good morning, si Manay Bilma, good morning, ng TC Villaso, good morning. Mga tugang sa oras po tabi na 22 minuto sa makalisa nila sa 11 din pagkarto, aramot ang dagdag na informasyon na nahasalan niya si Manoy Andy Marregalio kasabay si Mr. Chris Bansuela, ang municipal administrator kan Santo Domingo sa Manoy Andy, maray na agapasok.
1: Urago Live Report.
2: Yes, Manoy Guest, good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa ngunit niyan mga kakaurutaan administrator kan Santo Domingo, si Mr. Chris Bansuela. Manoy ini sa executive order na pinaluwas ni Mayor Bumbanda.
0: Oh.
2: Ining katakot ini kanangyaring insidente duman sa Tacloban, sa Lucy National High School na nagpalas naman kay executive order si Mayor Bumbanda na bantayan ng mga estudyante. Sir, good morning. Like kita sa Radyo Radon, si Gis Magallanes po ng Santo.
0: Sir, good morning.
3: Good morning, Tabi, Sir Jen.
0: Ay, Sir Chris, good morning, mga po, Tabi. Welcome and long time no here, digdi sa Radyo Aragon.
3: Yes po, salamat.
0: Sir, ano po ang pinaka-objective mo, ano po ang pinaka-objective kaining executive order na ipinalwas po ni Mayor Banda?
3: Init po, ang objective po talaga na sa to yung mga kakian, ma-educate, mapailing sa katuyang komunidad na ang safety kang kada estudyante kang Santo Domingo ay ang prioridad kang NGO.
0: Oo. Okay. Sir, ganyan po, apera ka na, kamo po ang LGUs po, igwa kita kay mga personnel na pinag-deploy sa nagkapirang eskwelahan kang Santo Domingo para po mag-mantinir kang pasi orden?
3: Pasi po naman sa pinaluwas na executive order, nagtatap kita sa mga agency na makakatao i-augmentation or para ining katuyuhan na maging safe ang katuyang mga estudyante mapangyari po. Ang apod lang gani coordination sa katuyang mga maestra at hindi talaga ang pinaka main ano dyan sa pag-abot sa kaligtasan kanda pong mga estudyante.
0: Yes, tama po talagang eskwelahan man gali talagang maging ngayon dyan kung paano mamantinir ang patient order sa situation sa Logan Classic. Kaya kamo po dyan sa LGU Santo Domingo, suporta lang po duman sa mga programa kan Department of Education.
3: Opo. Kung magayaon lang po ang LGU kung ano ang pwedeng maitabang may close coordination po kami sa mga principal sa mga head ng mga school na sana kaiga man yan ito sa mga GMDK na dahil man mangyari ining mga araw kaining incidente. More on information dissemination and kung possible mga counseling para nga nahinigita lalo ining mga katukang bullying na kung pwede maiwasan yun.
0: Okay.
3: Kung ang PNP, aram ko, PNP may mga programa about sa anti-bullying na educate lang sa to yung mga kabataan na maiwasan din eh.
0: Opo.
3: At aram ko, ang course permit ito ako sa parinig sa to yung local na PNP sa mga minor city.
0: Opo. May curfew na po dyan sa Santo Domingo? May pinapauso
3: ba? Ang aram ko, last week, ano?
0: Oo.
3: Para sa mga minor.
0: Yung baga sila, makamurumuno talagang nangyayari ko niyan. Eskwelahan ang target ko niyan. Pag-una ko nga ni Sir, ang araw kayo ng sitwasyon, nangyayari lang duman sa abroad, sa Estados Unidos, pero digdi sa Satuya, sa Pilipinas, nangyayari na, kaya makamurumundo.
3: Yun po nga ni, kaya nga ni po sa mga post-medic sa LGU na big pa nangangapodan kami, bako lang sa mga maestra, kundi sa mga magurang, na kung itahiling ka mong unusual behavior lang sa inyong mga kakian, i-report sa agency na o sa LGU, kanganing makataraan kinin nararapat na kung counseling or sa may MSWD kita, may may women kita digdi sa PNP, or kung anong ano na, may mga training para matawan ang pati and close coordination din kami sa mga barangay.
0: Yes,
3: Tanganing ma-educate ang barangay. Moro, ano kita?
0: Oh.
3: Pro, ano, ano nga po gini, dapat prevention.
0: Oo. Aram mo sir, ini paano pag minsan, pag, eh, although nang naog magkatabi, kasi wag yung mga tawan kang PNP na nagpapasiling sa mga barangays.
3: Ito, apo.
0: Eh, Ms. W, ang problema pag-abot sa pagpaliwanag sa mga barangays, pagpasiling sa mga barangays, gari ang paliwanag kayo, gari pabor pa duman sa mga kakian. Now, sabi ko, paano kung liwat na makakomite ng krimen, ano ang dapat nagigibuhon?
3: Ayan po, mga usaping legal na yan.
0: Mm-hmm.
3: Ang objective lang po kang LGU na matawantanin exposure in terms of information about sa mga uncalled for na violence.
0: Oo.
3: Hindi naman dapat. Opo.
0: Kamu po sir sa Santo Domingo, gabos po tabi na barangay officials, gabos sa mga school principals. Natawan po kayo.
2: Tamang-tama, si Mayor Bong Banda, ano yung nabig sa game, binabot pa sana.
0: Okay.
2: Senior, ini katakutkan pinalwas ng executive order number 20 lang. Si Jess Magallanes from Nasangko.
3: Good morning. Good morning, Sir Jess.
0: Oy, good morning, Tabi Mayor. Siguro pang kaugman

0: ini mga excusa na maging maigting sa pagbihigpit lalo sa mga nagrelaok sa mga nagkakalasi po.
1: Oh, nangunyan tabi, sir, kung po saman po ang support ng pigatawakan LGU, PNP, duman sa mga eskwilahan para masiguro na ganyan itong safe ang satuyang mga estudyante?
0: Pag mga rush hour tabi, niya ako magpasatuyang PNP, very supportive sinda, and iba mabukitang PSO na kung sain ka katuwang po kasatuyang PNP and sa mga barangay tanod na kung sain niya, niya ako po duman sa eskwilahan.
1: Opo, oo. Now, Mayor, maski aram ko po na bako naman trabaho ka ng alkalde ang pagmumonitor, kumusta po ang kaso ni bullying dyan sa Santo Domingo? Igo man po kayo mga nangyayaring araw ka yan?
0: May mga reported man pong bullying, pero ini po natatawan man tulos kay action kang mga eskulahan. And even yung mga PTA, very supportive man po sa mga action na yan. Talagang tigakaurun tulos po ninda ang mga magurang.
1: Opo. Pero po kamo dyan sa Santo Domingo, sa iyo pong pag-assume as mayor, di pa man po kitang kasong bullying, as hindi pa man kayo mga trao ni mga darakulang insidente nangyari dyan po sa inyong eskwilahan?
0: Super sa awa kamala Diyos, di pa man po.
1: Salamat, oo. Kaya sabi ko mayor, makamuun mo di, ano ining nangyaring ini na ang Badilinda, may kalidad ang Badil, tapos sabi ko, ano-ano pang kwan. Kaya sabi ko, ako aram ko man, naging estudyante man mga kita sa elementary, talagang yaunan ka raw high school, pero dito kayang gibuna na raw sitwasyon.
0: Yes, so iba na talaga ang panahon, sir. Talagang kaipuhan na talaga yung intervention kang local government na pagtarabangan po rin yung mga isyong arogan.
1: Iyo po. Pero ngunyan, kumusta po ang kampanya niya tumanong sa peace and order situation kan Santo Domingo?
0: Okay man po. Ngunyan, nagkasaro sa mga programa ta na mas lalong po paliwanagon po ang Santo Domingo. And ngunyan po, so tinao ni Governor na 6 million para sa solar street light. Maikakabit na po ini sa mga madiklom na lugar dito sa Santo Domingo. Nakula po ining katabangan para maiwasan ta ang mga krimen.
1: Iyo po. Now, Mayor, may iba na pa ako sa mong kaputan eh, kasi po tabi sa June 30, 1 year ka na as Mayor of Santo Domingo, Albay. Now, sa pag-asumo po, magkakigawan ka man po kiulat sa bayan?
0: Siguro po, bayan live na lang kasi nagtitipid po sa po yung local government. Kaya simpleng ulat sa bayan na lang po. Kanya ang po duman, ipapaabot ko sa kuya mga naginibuan sa laog kay sarang taon.
1: Oo, ano rin mo tabi yan, Mayor Gigibuhon?
0: Mga July 1 po, pag-asumir ko mismo.
1: Iyo po, oo. So, now, kami po magad lang sa'yo mong kidikit na background. Sa laog po ning sarong taon, ano na po ang mga major accomplishment na nagibo po ni Mayor Bongbanda para po tabi sa mga taga Santo Domingo?
0: Uno pong libreng paggamit sa mga kakian po kinder hanggang senior high school. Nagibuan na po ni Ordinansa na every year po mapapangyari po ni. And ini pong tubig na medyo nalilimitan na po sa problema. Nagkaigwa na po kita kay mga solo water pump today. And nag-restore na kita ng ibang mga sources ta. And napailawan na po ang buong sentro. Kadapal po po, siguro sa July 1 tabi, may report tayo in detail.
1: Eyo, sana maka-interview ako, makapasyal man lamang ako sa alkalde ng Santo Domingo. Tanganing maaraman ko man mga program ang pig-implementer niya para sa kanyang Santo Domingo. Bata nga rin paro ko sa senyo, gari buhay na senyo ang politika ngunyan. Ano po?
0: Okay.
1: Ano yun? Gari buhay na po senyo ang politika ngunyan. Ano?
0: Yes po, buhay na buhay ang politika.
1: Imbis na magtabang para basta kausuwag kang Santo Domingo, naging mga officialist kang Santo Domingo, ngunyan imbis na magtabang, lalo lugo na nagpapasaway. Now, kumusta man po ang support ng pigdataw ka na sanggo niyang bayan kang Santo Domingo sa chief executive, especially po sa imo?
0: Yun na po ini ang tinatawag na ipakita ang kalayaan, di ba? Separate man ang executive. So, pag nailing ninda, sa iling ninda, medyo alanganin. Alam mo po ang kontra. Pero ang agad ko lang din, kung ikakarahay kang banwaan, sana dahil na po kita pagkatipisilan.
1: Ano pa ang rason? Kung alam mo nailing man na may diferensya, magtawang suggestion, tanganing mapakaray sa diferensya.
0: Yes po, yes po.
1: Opo, okay. So, Mayor, I agree. If I'm mistaken, I think na-approve naman kang sanggo ng panlalawigan ka na Albay itong pangtaong ni Dong Ayuda duman sa mga para-tricycle. Garin na approve na po.
0: Nataw na po.
1: Nataw na po.
0: Nakaagit pang, I think, April, May.
1: Oo. Tagari, aram ko po na approve na kang sanggo ng panalawigan sa ordinansa dyan nito sa Santo Domingo na magtaw ng magkakanigong ayuda duman sa mga organized na tricycle drivers and operators, sinin jeepney drivers.
0: Yes, po. Naitaw na po na yamo sa

0: mga technical directors.
1: Iyo po. So Mayor, unless po nagawa ka pang dagdag na informasyon para po sa mga palantabay kan Radyo Ragon, please go ahead po.
0: So salamat po sa Radyo Ragon. Ang unyan po na ito, nag-condition po si Paki Medical Commission sa pagi po ni Senator Risa Ontivero na talagang maawot niya na ang Dominguenos matawan kay libreng medical support.
1: Okay. So nagkaigawa pala po kamungunya ng medical mission through the sa tabang po ni Senador Risa Ontiveros.
0: Yes po, yes po. Opo. Sa tabang mo po yun ni Congresswoman Chet Lagman.
1: Opo. So,
0: na pinaabot niya po dito.
1: Dakol man po ang ano? Dakol man po ang nag-aratindir? Dakol po ang nag-participar?
0: Dakol po, nasa 350 po yun eh.
1: Oo.
0: May libreng mga bulong pa po yun eh.
1: Opo. Saan po ni Mayor Ginibo? Yan na ano nindo medical mission?
0: Ano po sa gym from Santo Domingo.
1: Ah, okay. So dyan lang po sa may opisina naman. Ano po?
0: Yes po, yes po.
1: Okay. So, Mayor, salamat ginanay po na nakasabay tayo
0: din
1: sa programa. Sana po magkaibigan.
0: God bless po. Thank you, thank you.
1: Okay, Manoy Ande.
0: Okay, Manoy Jess, si Mayor Buda, si Municipal Administrator ng Santo Domingo, Albay.
1: Ang Santo Domingo pala, binipisya naman ni Risa Ontivirus.
0: Very good yan ko sa nalaman ni na dagog kami, Manoy Jess.
1: Oo. Sabi ba ganyan, I consider myself to run as president of the Republic of the Philippines.
0: Pwe? Ay, baga. Roger.
1: Manoy Ande. Kung di mo monitor mo ganyan ang sitwasyon kan mga eskwelahan dyan sa Santo Domingo, kumusta ang ano niya?
0: Roger, may ano, liit na problema, lalo dito sa National High School.
1: Oo.
0: Sa kan mga nasa aking bula, naglawag ko ta sila dyan. Yan ina mag-kondukta.
1: Oo.
0: Kung kumbagang magpatanid sa mga estudyante.
1: Mm-hmm.
0: So, tugot ang principal. Ang problema, sa mga teacher na miyembro kan act, parkilis baga.
1: Yan saan ang problema? Ano siguro?
0: Ito ang nagkulang sa inda.
1: Kung nangyayari mo ng araw ka na bagay, anyo, kaya ngayon ilingan mo ngayon sa social media, mailing mo sa social media, ano ang yapig babasol, tadidiis niya so nakagadan. Now, ang nangyayari mo sa nakainit, kaya bagay iuragan sa Franz Castro so nagkapi ng militanteng grupo kay ito because itong confidential fund ginamit para makapinitrate sa mga eskwelahan para marungkag itong grupong nagmamanipular sa mga estudyante.
0: Roger.
1: Oh.
0: Kaya niyan medyo nahiling na problema.
1: Oo.
0: Pero sa ibang school ang tabi managers, dahil mang kay Arog ka yan.
1: Okay. Ano ang, mga school han dyan na igwaki mga teachers na member kan act?
0: Ang sa Rudy Dining Santo Domingo National High School.
1: Mm-hmm.
0: Yung man sa nang aram kong igwa. Like, parang sa ibang National High School, Iguarog San Fernando, and sa mga elementary school tabi, Manoy.
1: Manoy, hindi pag-abot sa elementary, bako tama man masyadong problema na araw ka na sitwasyon, pero talaga pag-abot sa high school, yung na talaga ma-encounter ang mga problema ang araw ka, yan eh.
0: Roger on that.
1: Oo. Ang problem, di ba ni Manoy, hindi mag-log ka sa fraternity? Ngunit, ikaw pa man kayo mga fraternity ang nagbubuto sa mga eskulahan?
0: Kunya na, limitado nga, garing bawas na tabing managers.
1: Iyo ba, ano, kasi, kaito naramduman ko, kan high school kami, kaito, naglalakaw na kaito, ang akro. Naungunyan di ako, ikaw man ki fraternity na nag-opera sa nagkaperang eskulahan.
0: Oo, dahil nang nagdadagdag na mga fraternity sa mga eskulang tabi managers.
1: Arog kayang tao gama in address. But this time, iyon yung mga gurugang na nangyayari, ano?
0: Roger on that.
1: Pero makamurumuno talaga Manoy Ande, ay nga ah. Paguna ko ining nangyayari ini sa Pilipinas, ining supang babadil sa mga eskwelahan. Paguna ko nangyayari sa niya sa Estados Unidos, but this time sa Pilipinas, Iguana.
0: Pero ang bisis na bagay yan nangyayari sa mga eskwelahan dito sa Pilipinas.
1: Ito,
0: may binagil na maestra.
1: Yan, saro yan.
0: Linaugan na boyfriend.
1: Uh-huh.
0: Baraga silos.
1: Uh-huh.
0: May binagil na estudyante.
1: Correct.
0: May sinaksak na estudyante. Kan mga nakaagipang taon, kapo manges.
1: Uh-huh.
0: Nangyari na yan. Tapos mataram sa mga otoridad, lalo sulit na
1: isolated.
0: Dapat isolated. Dahil na mangyari, dahil na mautro.
1: Nangyayari.
0: So, pwede na siya ng hindi na mauulit. Ngunyan, naulit sa Tacloban.
1: Bako, malinda kaputan isip kan mga estudyante?
0: Roger, on that.
1: Ah? maski nga ni Manoy ang disalawkan klase, bako man kontrolado, tayo gwa ki mga pasaway na estudyante.
0: Roger.
1: Bako?
0: Kaya sa primero, nasa magurang ang pagdisiplina.
1: Yes, dapat magurang.
0: Narundumang kong katotabi, Manoy Jess, dyan sa Sulod Canligaspe, mm-hmm. pinakistigo mismo ako sa Sarong Weber na pinakulong kan lulo, so grade 5 niyang makuapo. So itong makuapo niya, medyo padaba man talaga kan lulo. Big 5 school ito kan lulo, grade 5, dyan sa Sarong Espilan, pampumito sa Ligaspe.
1: Oho.
0: Ngayon yan, ang balon niya, ang pigkakao, 250 anal daw.
1: Alang kabo
0: nga yun. Sa maaraman kan lulo na aday na naglalawag so aki, nagkakawat na sa computer. Baka pagkatuusuhan social media tabi, Mano Jess.
1: Oo, igual lang kayo kay mga computer shop.
0: Roger, ang computer shop, doon man nagkakawat, dahil na naglalawag. Iganap kan maestra.
1: Oo.
0: Ito pa lang, termina duman. So, pinakulong ito kan lulo.
1: Oo.
0: Pero bako man duman sa kulungan na ano may kulong na garakula na.
1: Narumduman mo kayto Manoy Andi, kayto kan mga so talagang, kayto kan mga panahon kita sa media. Ano bako mapasirin kita, pagreklamo sa nagkapirang internet cafe na yaon duman sa estudyante. Bako narumduman tayo, kayto sa may Washington, pero kayto may pagreklamo dyan na internet cafe.
0: Roger, undat.
1: Ngunyan iba na, ano? Waka marumundo?
0: Iba na.
1: Oo.
0: Garakan na social media na dapat matawal ini magkakanigong atensyon kung ano-ano na baga para iriling dyan sa social media tabi pa rin.
1: O to nga, iso ng Lupig Manoy Anding 14 anyos, inapot ko kung sa'yo nakakuha ki experience, paano mo niya ako naging makarog ka na bagay, nagilingay akong iskandal?
0: Iyan sana.
1: O, ito bagang so...
0: Karaki pa.
1: Ito bagang so, may patilasas mga kayto sa ati, may ano mga kayto sa YouTube na, so pag nag-inom kang kayto, magiging marakas ka magbingbang, arong ka yan?
0: Oo, kanduay.
1: Inapot ko itong mga nagatara. Maski mo na yan yung mga aki, mga babae, ano niya ako ang bingbang, ano niya ako ang gustong sabi nila ng bingbang?
0: Yan nagkataro ko
1: na. Ngayon, nadagugming na ilimingin sa social media, arong yan, kayo ni magbakal ng araw, sabi ko, samantalang, sabi ko, kita kayo ito, grabing takot ka sa mga araw na bagay. Bako? Oho.
0: Okay, managers, dugang na informasyon, halidigil sa kuyang location, Andy Madrigalo, basta Bicolano,
2: Uragon.
1: Salamat Manoy Andy sa mga dagdag pang informasyon ariyan mga tugang salawas. Now, siguro po tabi ining problemang ini. Bako lang ini mga tugang responsibilidad kan eskolahan. Pati po tabi kamong mga magurang may obligasyon man kamo. Iyo? Digdi sa lokal. Kaya siguro panahon na mga tugang para i-implementar. Ipa-implementar ng God kan Department of Education ang pagsulot mga tugang ng school ID. Kasi po tabi mga tugang, maski dahil ka naka-uniform, ang importante mga tugang igwa ka ng ID to prove na ka-estudyante sa harang ka ng eskwelahan. Ang problema kayo ni mga tugang pag-abot ng oras, ta matatapos na lamang sa klase, di pa man nakaka-produce ka ng ID. Ha? Yan mga tugang saro sa mga problemang pinagato bangun yan ka nagkapirang eskwelahan. Pero ang pinakamali dyan mga tugang na solusyon, talagang obligaro ng ganyan mga estudyante na magsulot mga tugang ng uniforme. One time, igwa akong nasa bata na sarong estudyante. Aram mo mga tugang pasaway sa pamilya, pasaway sa barangay ninda. Nagklase mga tugang, kan maglawag sa klase, nakaforma. So mga puro-forma, mga ngunyan, kan mga turo teenager. Nakajakit mga tugang, sabi ko niya kasubago nga kay Manoy Allen. Ano niya ako, anapod ka ng kasigwan ng parang artificial na kiray. Malaog ka mga tugang sa laog kang klase. Bata ba kumang po sa piradilus ubus ha? Igwa baga po kay mga estudyante, kung arin palugod sumaluya sa klase, ipalugod mga tugang papansin. Kaya may pig-interview kami kaya. Nga tanya ako, taro ka ng gibo mo sa klase. Bata, ngayon, maluya pa ano nga ako sir sa klase. Ang pigigibo ko na sana ngayon, magparibok ako tanganing mamaski puro pa ano ngayon. Mamid bidan lamang ako kan sa kuyang maisa tapos kan mga kaklase ko. Diyos ko na salang rason. Sabi ko, anutok mo niya ako, nga rin natutungtungan mo man. Kapalong, bila nila kan balad mano ikoy, good morning. Asin, good morning, mantabi, kerling mo rara ko ba? Si Ogeling Orogo, good morning. Asi man, good morning. Kikagawad Balin Imperial. Si Chinchin, Virginia, Guanzon. Guaso dyan, mga tugang sa DIL dyan, daraga. Christopher Medalla, good morning. Asi man, inaga man tabi ki ang pinakamatibay na isap ni Kagawad Ayan Makasina, good morning. Ki Amil Mihalyano. Manay Belin, good morning. Asi man, ki Kevin Soto. Jess Mags, good morning. Dream come true. I had only one friend left, Good morning man kay Maling Dore, sa siya man sa kuyang pinakamagayon na inaanak. Good morning Kilia, si man kay Vinsa. Bet, good morning tabi sa imo bet. Amigang Marlene Clemente Mondihara, amigong Giovanni Placer, good morning. Asya man mga tugang kikagawad Warren Miraflora.

0: Kagawad James ni Baris kan mara kay malapay Pyotr ni Albay. Good morning kasi man kay Maria Tuon. Dali ka bantaway na po ina pagaga kapil marhali no kan barangay Jalapasa. Sir Danny Garcia, good morning. Oh yan, sumo yung pinakamatibay na Rickel Worker. Good morning, tabi karay na paharo. And of course, kay kagawad Mark Delomen kan barangay Balinad. Imagine Republic Act 93-9344, Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Grabe po, ano? Grabe mga tugangan makamurumudo sa araw kanyang sitwasyon. Nung araw ka na, ka, nagangalas ka, magangalas ka, kung paano nagigibo kan mga kakyan araw ka na bagay. Iyo? Makamurumudo, kasi kita baga naging high school man kita, iyo? Naging high school man kita mga tugang, ulo, iyo na po tabi ang gabos na kalukuhan. Iyo na mga tugang gabos na kakwan. Pero to the point namang ganyan ka, grabe na, no?
1: If I had only one friend left, I'd want it to be you.
0: Maray si Amilin Mihiliano, tapadabaon ni kansayang agom. Ang salamin tinggi ni Amilin, pigtapi-tapi sa kansayang agom. Ngayon, Amilin, kumusta ka na ngayon ni? Ano ngayon ni ang makulog mo? Ina Maruliano, good morning. Diyan, live sa mga tugang sa Saudi Arabia.
1: When we were together, it made the dream come true.
0: Iyo baga mga tugang, ano imbistabi na magparadururak ining mga politiko niya to? Imbis na magpareriwal ka mo kan mga flood control na yan, magiriwal ka mo mga tugang takupan ang mga kalukuan na nangyari sa administrasyon. Dapat siguro tawan niya to kay magkakanig kong atensyon ang mga problema araw kayo ng pinag-atubang mga tugang. Mataram ka mo isolated man sana. Mairo naman ka mo ngunyan ta may problema. After kayan mga tugang, ano na naman? Pagtapos mga tugang na magkulpaan na sabi ng issue, ano na naman ang mangyayari? Pabaya na naman kita. Back to zero na naman kita. Pag minsan paan mga tugang, ini po tabing Republic Act 9344 o ining 7610, ang nagkapilang personnel kan PNP mapasiling sa mga barangay, makondukta mga tugang kay mga seminars. Araw kay ni garita po tabi, mapaliwanag kita duman sa barangay, nagarita man sana pinagkukonsinti ang sala. Iyo? Ini nga ning violence against women and children. Sabi nga niya mga tugang, yaundaan magkakanigong proteksyon sa mga kababayan. Paano mga tugang sa mga kababaihan na abusado?
1: It made the dream come true. If I had only one friend left, I'd want it to be.
0: So mga kababayan mga tugang, nakagibon ng kalokohan, okay lang. Pag sa lalaki ang nakagibon ng kalokohan, uya na, mapablatter ka mo, mareklamo ka mo. Mapasiring mga tugang araw kay nitawan kay magkakanigong proteksyon ang mga kaakian. Paano po tabi kung sa mga kaakian nakagibo mga tugang ng krimen, ano may bayolasyon daw dyan sumagurang? Kung sa totoo lang mga tugang, kung sa tama daing bayolasyon. Pero mga tugang pagabot sa lay, igwa mga tugang kinakomiter na bayolasyon. Igwa akong bisado kay to pagbuyong mga tugang suina, pigmumuda kan aki pag nakaino mga tugang suaki. Tapos ano ang gibunta kayan?
1: One friend left, I'd want it to.
0: Bata social media, grabe na mga tugang, lakop na ning marhay. Sabi nga niya mga tugang, ang Pilipinas sa cellphone capital of the world. Paano kita makagibo kahit kayo magkakanigong paagi? Kaya dapat siguruin ang tawan kayo magkakanigong atensyon, tawan mga tugang kayo magkakanigong aksyon ang mga problemang pinag-arog kanita. Anong nangyari pa, ini-imagine sunod-sunod ha? So nangyari duman mga tugang sa Nueva Ecija. Nangyari mga tugang duman sa probinsya kan Cavite. Ngunyan, ini mga tugang sa Tacloban. Iyo? Kaya ngunyan, tarog man sana kayan, ngunyan todo depende sa mga tugang si Francis Pangilinan. Sabi niya, pwede man ikulong ang mga kaakyan na yung bilto sa harukan na krimen. Paano? Yaon mga tugang so DSWD, violation against women and children. Yaon mga tugang so PNP. Yaon mga tugang so Commission on Human Rights. Now, sa inyo'y bubugtak, an sa imong sadiri, paano ka makakatamang kung paano maresolve na harukan na problema? Kasi ngunyan, iba na po talaga ang sitwasyon. Makamurumundo mga tugang, kaya sabi ko solamente sigurong gibuhon ngunyan kan eskwelahan, obligaron ng gadinuan mga estudyante na maglaog mga tugang sa klase nila kay uniform. Kaya sabi ko sa inyo kasubago, ako may bistado mga tugang na sukaduratan, yao na, minamuda, ang gimot na mo na masabutan garin ng mga tugang sagmawan, nagabos sa klaseng manabata, piga ako. Ngunyan malaog sa klase, sabi ko nga ni mga tugang, ang kilay niya, so garin mga tugang may artificial, paalaba baga dyan, tapos araw ka na nugali mo, kasi siguro ipasunod kang eskwelahan, ipasunod ni gusto ang pagsuot ng uniforme asin mga tugang pagsuot kay high school ID o school ID. Kasi kung abo nindo magsunod sa aron ka na regulasyon, aron ka na patakaran, aron ka na polisiya, di ka mo magpaeskwela. Aram nindo mga tugang gibugibo kan teacher, bako lamang mga tugang karaw-karaw, lalo ilangan nindo kun ikatechoy ka sa kinder, ika sa elementary o sa daycare, gabos na problema yaon ikan maingkaw ikan ang ganin masapar kung daing pagkao nagwiwi nagpupo mga tugang sagot yan kan maestra. Kaya siguro iyo man yan ang pangapunan tango niya sa nakapirang ahin siya kan gobyerno na kung pwede matawan taman lamang kaya magkakaligong atensyon ang mga teachers. Kaya ining Republic Act 9344 ining Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 dapat siguro mga tugang ini ang rebihon, ini ang pag-adalan kan mga congressmen niya to, ini ang pag-adalan kan mga senador niya to, ano ang mga dapat nagibuhon para ini mga tugang maamyandaran masampaan kay magkakanigong kaso. Sabi ko nga ni mga tugang 14 anyos nang lupig ka, 14 anyos nang gadan ka, arog kay ni mga tugang na nangyaring ini. Paano pa ini, paano pa kay ni may babalikan buhay? Yaon sulikan gobyerno ay sa Commission on Human Rights. Mataram ka muna, arok kay ni arok kayan. Kaya siguro ngunyan pa sa naman, nag-ambog na naman mga tugang si Ontiveros. Sabi niya, pag-abot kan July 1, mapaapod siya mga tugang ning committee hearing para imbisigaran. Ini nangyari mga tugang sa Tacloban City. Kamu baga un-author kan Republic Act 9344? Co-author mga kamuduman, although tapos na yan. Di malamang pigadalan. Kaya ngunyan, ang gibo na lang tabi ni Ontiveros, pagpasar ka muning bill duman sa Kongreso, na gibo na hiruwi, ining lang ganyan mga tugan, kan kaponi da mga estudyante. Iyo po. Ang oras po, eksakto ng 10 minutos, makalisan la sol sinipagoto, maridaga tabi kay Amane Abilima, magdaong niya sa Barangay Santo Cristo, si Mantibigas Marceliana Emma. Helped keep me together. Pwede mo tabi ka, boss, mabalik ako pakalisin, nagkapirang hanap buhay.
2: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Ako po si UV Baranda. May pigmate ako sa Kuyang Heart. Nagtega po dito sa Lens Wellness Center. 2 months pa lang, nakamatay lang ang karahayan. Hindi na po kinatakin na rin. Para kumikirot minsan ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako. Tapusin ko ang format na binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
6: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
7: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
8: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
9: Hello po! Ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 months na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diperya, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
10: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Bobby Bibiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong.
11: Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Taraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
1: Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco, asin kan sangguniang panlalawigan kan Albay.
2: Ano ras po mga tugang sa Radyo Urago, eksakto na po ng 5 minutos makali sa po ang alas 5 nin o makali bago po magabot ang alas 12 nin pagkalto.
3: This time check is brought to you by Liveraid sa Limerade Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's liver lover, boys.
2: Salamat po. Good morning, Kimading Dores. Gusto dyan mga tugmauro dyan sa barangay Bunga na Simang Kimanay Sonyo Magaliano. And of course, good morning, mantabi kitiyo to Tony Liaguno. Na nagantabay na po ngayon pagkauto, digdi sa programa. Miyerkules kita ngunyan, Mother of Perpetual Help Day.
4: Always.
2: Then agad makaling ko mga tugang magpasalamat sa mahal na Diyos.
4: I guess I always will. Always felt that we were blessed.
2: Kaya ngunyan, ang pangapunan ta sa mga taga-Department of Education. Dapat tabi obligaro nindo ang mga estudyante na maglog mga tugang sa klase na naka-school uniform na o kaya mga tugang nakasuulot yung identification card or ID. Kasi po dumanta maaraman kung talaga ining legit na estudyante ligdi sa sarong eskulahan kaysa mga tugang itotolerate niya to ang pagsuulot yung civilian. Sabi ko nga ni one time may nailing ako ha, naitaram ko ng mga tugang kasubago. Ini pinakapasaway sa pamilya. Pinakapasaway mga tugang nag-inom daa, pagbuyong, pigmumuda so ina. Ngunyan malawag ka sa klase. Sabi ko nga ni, kung ano-ano gali kay ni Sarong, pati mga tugang sa eskwilan, dadarahon, kay Irakman, kan mga tawong nidadamay, iyo. But this time, kadakul-dakul kitang eskwilahan na overpopulation. For example, digdi mga tugang sa Legazpi, kadakul-dakul dyan mga estudyante na sabi nga ni mga tugang, ha, mga balasubas. Sorry for the term. Daraga ang Daraga National High School, saro mga tugang sa pinakadakulang eskulahan. Kay to nga ni one time, nakatindog ako mga tugang dyan sa may sarong sa LCC Daraga. Sabi ko, sa inka nakakuang estudyante, kababayang tawo mo, ang ikaw mo mga tugang apat, kon ikatultul ka man na magurang na nailing mo lang aki mo naro ka na ni Tsura, ako sabi ko kapamilyo ka rin, rab nitong kantalingan ka yan. Iyan baga ano, mga klasik, ano kasalog ka ng eskulahan model? Kaya sabi ko nga niya kasabago, kung arin palugod mga tugang sa mga maluya sa klase, iyo palugod ang mga maribok, iyo palugod ang pasaway. Sabi nga ni papansin man sana ngaya. Iyo? Now, ining Republic Act 93440 o 9344, ining Juvenile Justice Welfare Act of 2006, sabi nga ni mga tugang, siguro nailing na kan Kongreso, naarog kayo ng defekto. Arog kayo ng problema. Niya tatalay pa ka mo mag-ibok yung magkakanig kong pagi na maamyendaran ini. Kaysa nagpaparadurula ka mo dahil sa pirak. Ilingan nindo ah, pirang aldaw na. Sabi nga ni mga tugang pigtatawan kayo magkakanig kong atensyon, iyo po tabi ang impeachment complaint kontra sa Vice Presidente kang Pilipinas. Kang sarong aldaw, nagluwas mga tugang ang impormasyon na nilampaso si Manuel Luistro kan prosecution o kan depensa sa pagi mga tugang ni Attorney Zison. Ngunyan kaya pigbawalan ang media na makakuha ang mga tugang kan istorya, makakuha ang mga tugang kang live report na nangyari naman mga tugang sa Kongreso sa Senado para mga tugang sa pagpapaluwas mga tugang kay mga impormasyon manunungod mga tugang sa impeachment complaint. Sabi kang prosecution, pigaambog mga tugang, nangangaw-ngaw si Dilima. Nagngangaw-ngaw mga tugang si Tabingi na congressman. Nagngangaw-ngaw mga tugang si Chiljukno. Sabi nila, mga makutibayon, mga makukusog na ang sadang ebidensya. But this time mga tugang inagad kang prosecution. Kung pwede na mga tugang gibuhon na 2 bulan ang pagpresenta rin na kang ebidensya. Maurag pa lang ang ebidensyang kapot nindo. Nga tataki na kayo pa mag-alat ka mo kaya alawig na bulan. Sabi mga tugang kang depensa, kami ngayon hanggang 3 bulan sana, kayang-kaya may ipresenta ang samuyang mga ebidensya. Now, pigiling ko ano, kaya pag minsan makaraot na mga tugang magbukas ka kang sa iyong cellphone ngunyan, mailing mo mabasa mo politika, ini ngayon ang tinaram ni Rafi Tulfo, ini ang tinaram ni Pinky Lacson, konsi isa-isa pang mga Poncio Pilato, alagad mga tugang pag-abot sa pag-resolbir, kan mga problemang pinagatubang kan mga Filipino. Dahil hindi na matawan kayo magkakandig kong atensyon. Kaya sabi ko, makamurumundo sa kadakol na abogado kang Pilipinas sa kadakol-dakol na abogado sa Pilipinas, nagiging syunga mga tugang ang dalagan kan sa tuyang gobyerno. Ibi sa taawan, kimagakanigong aksyon, ang mga problemang pinagatubang kan sa tuyang nasyon, nagiging stagnant mga tugang, dahil naghihiro, dalanta masyado sinang namumulitika. Imagine, ha? Ilungan nindo, masaludo ka mo. Grabe ang pagsaludo nindo mga tugang Kitulfo, tarataawan nga kimagakanigong solusyon sa problema. No! Bako man siya kan mga tugang nagre-resolve kang problema siya, mga tugang nagre-ranisa na. Duman sa nagkapir ang person ang pwede niyang ranihan. Pwede niya mga tugang agadin ng tabang para once and for all, mataawan kimagakanigong solusyon ang problema ng pigmapaabot sa iya. Sa kuyang pinakamagayon amiga, good morning tabi kimero si sa amiga, salamat tulong tabi in advance. Come true, if I had only one friend left, I'd want it to. Good morning matabi kipi po si kabiyan si Poy, good morning. Ikumusta mo na lang ako kay papa mo. Oya, dyan na hapon may kaulon ako sa mga tugang sa mga dating political dyan sa Albay. Maraman lamang yato kung ano ang update. Abata mga tugang dyan sa sanggol ng palalawigan kang Albay. Ang saydong alkalde mapaabot mga tugang kansayang 100 days, 1 year in office as governor of the Albay. Ang pigibitan mga tugang sarado kang sanggol ng palalawigan. Anong sana sa office of the vice governor mga tugang? Anong sana? O sisay sana yan. Parehas man yan mga tugang kanangyari sa dalaga. 100 days in office ni Mayor Vic. Turo organizer mga tugang. Nagpili man kinagkapira sana. Sabi kan mga pagiriba ko, nyata nga tapig pipili sana. Kan ma-eleksyon nga, kita nararumluman. Iyo? Kaya sabi ko, yan tapo eleksyon. Sa mga sulod, ako magpili kan mga kandidatong syunga. Iyo po? Ang oras mga tugang, eksakto na po ang 1 minuto makalisa na alas 12 ninyong pagkauto. Oras na po para magparam kita sa programa. Ngunyan po tabing aldaw ni na best, I guess I always will. Miyerkules, pizza 24 kanbulan na Hunyo 2020 sa isa. Salamat po sa ngarang kan mga nakasabay niya ito sa programa. Sa ngarang po tabing ni Vice Governor Diday ko. Sa lalo teknika, nakasabay mo niya ito si Manoy Andi, asin man si Sir Chris Villanueva o Chris Banzuela, asin man si Mayor na buong pandakan Banuan ng Santo Domingo. Sa ngarang po nito, sa lalo teknikal ni Manoy George Duman sa tawir, ako po si Jess Magallanes, minawalat kang tataramon, day bali sa Yumahan. Oy, good morning kay Manoy Marlene Martinez. Manoy Marlene, good morning tabi sa imo. Minawalat kang tataramon ang barangay Pigdatabangan, day Pigdatabagan. Adios, Manoy Lauto Bicolanja. Basta Bicolano.

0: Pastapikulado Oragon.
1: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susai mo kami minahagad, ning kapatawaran kang samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.

0: Duhod, Siko, Baywa,
1: Aray!
0: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Located at Barangay Tagas, Taraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.
3: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
4: Mga kasangga,
5: akala nyo tapos na?
4: Aba,
5: hindi pa!
4: Dahil ang J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
5: Oo!
4: Tamang narinig ninyo!
5: Mas pinahaba!
4: Mas pinabongga!
5: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga papremyong siguradong magpapasaya sa inyo!
4: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
5: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
4: At siyempre, ang grand prize!
5: Isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos.
4: At hindi lang yan,
5: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't huwag palampasin
5: dahil extended na,
4: mas marami pang araw,
5: mas marami pang entries,
4: mas marami pang chances
5: para maging winner.
4: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
4: sa programang Kasangga at Kalusugan,
5: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
4: J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
6: Kasangga at Kalusugan.
7: Coming up next.
6: Coming up next.
7: Coming up next.
8: Kasangga. Kasangga at Kalusugan. Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa.
9: Nakakaabot pa
8: saan mang panig ng daigdig. Sa bayang napapakinggan, on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga. Ito po ang Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan!
10: Pakinggan!
11: Magandang umaga!
12: Magandang umaga!
11: Ito na ang inyong Kasangga at Kalusugan!
10: Kasangga at Kalusugan!
11: Engimar Camonias!
13: Engimar Camonias!
14: Engimar Camonias!
11: Ating pakinggan,
14: mapapakinggan
11: si Kasanggang Engimar Camonias!
14: Engimar Camonias!
13: Engimar

0: at good morning sa ating mga tagapakinig. Good morning sa ating mga taga-subaybay. Malusog na umaga sa ating mga minamahal na mga suki. Kumusta po tayong lahat? Welcome sa programang Kasanggat Kalusugan. Gusto po namin kayo'y maging malusog. Tayo po ay napapakinggan sa iba't ibang radyo sa buong bansang Pilipinas. Ayan, good morning sa atin lahat. Maayong buntag, maayong adlaw sa inyong tanan. Dito naman sa bahagi ng Kabisayaan. Ano po? Luzon, Visayas at Mindanao, good morning. Kumusta po tayong lahat mga parents kong minamahal? At sa ating mga nanay at mga tatay, good morning. Kumusta po ang paghigop natin ng masarap na Marcafe, masarap na Marchoco at syempre ng Marcafe with brown rice extract, ang kaping bigas ng sambayan ng Pilipino. Kumusta po ang ating mga tagapakinig, mga taga Calabarzon area, good morning. Siyempre sa mga taga Memarupa, mga taga lugar pong ito ng Kabikulan, good morning po sa ating lahat. Nawa po'y kayo'y maging malusog, maayong aga sa inyong atanan. Ha? Marahay na aga mga taga Bicol Region, salamat, dagang salamat. Sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagkonsumo ng mga mabibisang produkto ng Gemma Herbs Incorporated. Ayan, ha? Kumusta po sa ating mga tagapakinig? Yung ating mga minamahal na mga lolo at mga lola, good morning sa lahat ng senior citizen. Malusog na umaga po sa ating lahat, ano? Tayo po ay medyo mag-ingat po mga parents kong minamahal. Ang daming sinisipon ngayon, daming inuubo, daming nilalagnat.
1: Correct!
0: Yan po ay gawa po ng pagpapalit ng panahon. Ano po? Eh sapagkat nasanay po tayo nitong mga nakaraan ay sobrang init, ano? Lagi tayong pawis-pawisan, ha? So kapag bigla namang nagtaglamig, nagtag-ulan, ayan na po, magbabago po ang pakiramdam natin, hani. Kumbaga, nag-a-adjust po yung ating katawan niyan. Pagka ganyan, bigla tayo sisipunin, bigla tayong lalagnatin, ano. Dapat, mga parents kang minamahal, ano, unahin ko na, dapat kayo umiinom nung nitong magaling na Mark C, Vitamin C Plus Zinc, ano po. At yan po'y talagang aprobado, ha. Maganda pong klaseng purong vitamin C. Basta Mark siya ang tatakpo niyan mga parents kong minamahal mula sa Jmar Herbs Incorporated or Jmar Marketing. Hani.
1: Kasangga at kalusugan.
0: So kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga sa ating mga tagapakinig. Alam ko po naman kayo'y lagi na ikinig sa ating programa Kasangga at Kalusugan. Sabayin nyo ng paghihigop ng Marka P.C. Kasanggang Injimar Camonias. Ano po? Line po natin mga parents kong minamahal 0918-27-77888. Yung mga nagmimensahe nating mga parents, good morning. At ipapatuloy lang po natin ang pagbibigay ng mga kahusayan, yung inyo pong mga experiences, yung mga karanasan natin sa paghigop ng masarap at mabisang produkto ng Gemma Herbs Incorporated. Yung mga nagkakape ng Marcafe, nagmamarchoco, at yung umiinom ng kaping may mix na brown rice, ha, mga parents kang minamahal. Tayo po ang may produktong kaping may bigas. Ha. Wala namang iba po. Ha. Wala na pong ibang kaping may bigas na napapakinggan po natin dito sa radyo. Ano?
1: Correct!
0: Kaya't kapag kaping may bigas, saan po? Sa Marcafe po yun, mga parents kong minamahal. Ano? Ating tatandaan ang spelling ng bigas. Yan po ay R-I-C-E. Ha? Marami daw hindi nakakaunawa doon sa spelling ng bigas. Ha? Yung English na bigas. Ano? Yan po ang spelling po niya ay R-I-C-E. Yan po ang tunay na spelling ng bigas. Ha? Yan po ay nasa ating produktong Marcafe 10-in-1+1. Yun, nadali rin mga parents ko, ano? Wow! Tapos mga kasangga, unahin ko na rin po, ha? Bago tayo mag-commercial, Lagi natin tatandaan mga kasangga na yung ating produkto ha, tulad ng Mark Coffee 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, yan po ay 12 ang laman sa isang kahon. Kung ikukumpara po sa iba, mas mura pa rin tayo. Tapos ang timbang po natin ay 21 grams. Lamang na lamang kayo mga parents kong minamahal. Lamang na kayo sa timbang, lamang na kayo sa piraso ng kape sa isang kahon, ay lamang na lamang talaga kayo mga parents kong minamahal. Ano? Hindi po kayo nalilinlang. Kayo po ay lamang na lamang sa JMR Herbs Incorporated kahit kayo mag-compute. Ha? Basta yan, ha, mga parents kong minamahal. Ano? 12 ang laman ng ating 5-in-1 plus 1 coffee mix sa isang kahon. Ulitin ko. Tapos 21 grams yung timbang ng bawat sachet. Tulad din po ng ating Marchoco at Mark Coffee with Brown Rice Extract. Ay kung gusto niyo para makatipid kayo, bumili kayo ng 10 piraso lamang sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. At kayo po ay makakatipid. Baka pumatak lang po ng 165 pesos kung 10 piraso po yun. Kung ang benta sa inyo ay 1650, yun. Para po maliwanag ani. Pero iba-iba po ang presyo ng iba eh. Siyempre nagpapatong na po yung iba eh. So yun po, di bali pong medyo mataas ang inyong presyo ng kape kung yan po naman ay quality. Ang kagandahan po alaga ng JMR Herbs Incorporated or ng JMR Marketing, ang mga produkto natin, alaga po ang mga sangka para sa inyong kalusugan. Ano po? Kaya po nabuo ang ganitong produkto dahil po sa inyo, dahil inaalagaan po namin ang inyong kalusugan. So good morning sa atin lahat at magbibigay tayo ng ilang paalala sa programa Kasangga't Kalusugan. Ako po naman ang inyong lingkod. Siyempre naman walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonya. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.

0: Bar Cafe.
1: Oras na para madiskubre mo ang kaping tunay na masarap, mabisa, masustansya, at may health benefits pa. Ini na ang Bar Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Mababakal sa mga butika, groceries at sari-sari stores sa indong lugar.
2: Bar Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Basta Bar Cafe.
3: Ang sarap ng natural.
4: Kayo'y nakikinig.
5: Kayo ay nakikinig
4: sa programang Kasangga at Kalusugan.
6: Tara, Jill, coffee tayo.
7: Pass muna, medyo busy eh.
6: Naku, sayang naman. Nagbaon pa naman ako ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix.
7: Mark Cafe? Herbal coffee yan, di ba? Yan ba yung may agaricus mushroom, panax ginseng at spirulina?
6: Yup.
7: Sarap nga yung Mark Cafe at maraming health benefits.
6: Kabisadong-kabisado mo naman pala yung Mark Cafe eh. O sige, coffee muna ako ah.
7: Sandali, sama ako.
6: Akala ko ba busy ka?
7: Nalala ko din naman pala rush yung ginagawa ko eh.
3: Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural.
8: Kasangga at Kalusugan. Ating pakinggan, mapapakinggan si Kasanggang Angie Mark Camorian.
9: Ito na ang inyong Kasangga at Kalusugan.
8: Kasangga at Kalusugan.
9: Angie Mark Camorian.

0: Balik po tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Good morning sa ating lahat, malusog na umaga sa ating mga magkakape ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Yan ha. Ito po yung kape natin na talaga namang simula 2011 hanggang ngayon, ito po ang kanilang kape sapagkat sila po'y gumaganda ang pakiramdam, ha? Lumalakas ang resistensya, ang immune system para naman na malabanan ang mga karamdamang andyan lang sa kapaligiran. Prevention is better than cure, mga parents kong minamahal, mga nanay, ha? Atin pong sanggahan ang ating pangatawan, ha? Gumamit tayo ng panangga para sa mga sakit. Kailangan po nating magpalakas ng resistensya ng immune system. Kayo'y kumonsumo ng mga tunay at mabibisang produkto na napapakinggan natin sa radyo. Ito po yung produktong Mark Cafe, Mark Choco at itong Mark Cafe with Brown Rice Extract. Kasama naman po ang produktong mahuhusay tulad po ng Mark Juice 9-in-1 plus 1 juice drink, ha? Tapos itong talagang magaling, ha? Yung ating Mark Capsule, yan. Yung Mark Capsule kasi yan po ay napakaraming mahuhusay na mga herbal extract. Magaling po yan, mga parents ko, ha? Yung Mark Capsule, baka hindi natin nasusubukan, abay, yan po ay piling-pili ang mga sangkap, ano? Mark Capsule Herbal Food Supplement. Mag-Mark Capsule araw-araw para always po tayong healthy.
1: Mark Capsule Daily Food Supplement with Vitamin C. Mark Capsule Daily para always kang healthy.
0: Yahoo! Then, meron tayong magaling na alternative sweetener para sa mga diabetes, ha? Para sa mga diabetic, yon. Pag tayo po'y diabetic, ang lagi sinasabi ng doktor ay huwag kumain ng mga matatamis na pagkain. Pero huwag namang sisiruhin, ha? Lalo tayong magkakasakit niyan, dapat moderately, ano ba? Dapat katamtaman lamang ang pagkonsumo ng mga ganyang produkto. So narito po ang pampatamis without worries, ha? Aba, talaga namang marami nang bumibili nito, ha? Yung pong Mark Stevia. Sabi ko naman sa inyo, mga parents ko, darating ang panahon, irereseta ng doktor ang gayitong klaseng pampatamis without worries. Ito pong Mark Stevia Alternative Sweetener. Yan. Maraming diabetic ngayon, eh. So ito po ang pwede nating gamitin sa pampatamis ng ating mga inumin at pagkain para magkalasa. Basta tatalakayin ko po sa inyo mga minsan yung tungkol sa ating Mark Stevia, no? Talagang ito ay magaling, ha? Talagang nababagay sa mga taong may diabetes. Para sa ganun po ay kontrolado po ang pagtaas ng kanilang blood sugar. Ano? Mark Stevia po ang tatak, nanay. Tatay, Mark Stevia po ang tatak. Kulay green po yan. Pero po niyan sa Lazada, sa Shopee, sa TikTok, hanapin natin JMR Marketing Online sa Pistora. Para tama ang maipadalang produkto sa inyo. Tapos, yun na nga. Sapagkat ngayon ang panahon, paiba-iba, laging sinisipon ng tao, inuubo, ay talagang magaling yung Mark C, Vitamin C plus Zinc. Ano? Ito po'y mabili, eh. Maraming bumibili, kahong-kahon lang ginagawa nila, eh. Siguro ayaw mauubusan sapagkat nakita nilang puro yung ating Mark C, Vitamin C plus Zinc. Purong Vitamin C. Tapos yung mahusay sa pag-ihi, ha? Yung pong Mark Up Capsule with Sopalmetto. Yung pong Mark Up, yung pong capsule na din, mga parents ko. Tinutumar po ito, ha? Sa maligamgam na tubig, ano? Kahit walang laman ng tiyan, pwede po ito. Mark Up Capsule Food Supplement para po sa pagpapagaling, pagpapahusay, pagpapalusog ng ating prostate at PCOS or Polycystic Ovary Syndrome. Yan po yung nasa research, mga parents ko, yung ating Sopalmetto. Ano? So, hindi lang Sopalmetto ang sangkap ng ating markup, marami. May mga pampainit pa ng katawan yan. So, doon naman sa mga taong hindi gaanong naliligo, abay maligo na po tayo. Hani? tayo po'y maligo at nang hindi naman tayo, ano, hindi tayo layuan ng ating kalapit. Alam nyo, dalawang araw lang kayo hindi maligo, amoy na kayo. Totoo lang, mga parents kong minamahal, ha? Tapos kumakati ang ulo, ano, kapag hindi nakapaligo ng dalawang araw. Totoo yan, mga parents kong minamahal. So, mayroon ko yung pwedeng gamitin para mas malinis po tayo ang kutis, ang katawan. Yung pong GN Gandang Natural Herbal Soap. Ano po? GN Gandang Natural, ha? Yan po'y nasa Shopee, Lazada, TikTok. Hanapin natin GMR Marketing Online Shop Store, ano? Gandang Natural Herbal Soap. Maganda pong klaseng sabon to, mga parents ko. Yung pong sabon, tatlong klase yan, ha? Yung Gandang Natural Green Papaya with Calamansi Soap. Ah, pang kilikili, ano? May calamansi kasi yan, eh. Yeah. Whitening soap po ito, mga parents kong minamahal. 135 grams po ang timbang ng bawat isa. Tapos ito yung maganda, itong sa pangatinambalat. Ito pong Gandang Natural Guava with Neem Oil with Germ Fighting Action. Maganda pong klaseng sabon, ha? With Germ Fighting Action. Abay talaga naman, ha? Pang-export po ito, eh. Tapos yung isa pang sabon natin, pakilala natin sa ating mga tagapakinig, ano? Ito pong Gandang Natural. Ano yun? Papaya with Tawas in Turmeric. Abay sa mga... Ito ang magandang gamitin sa mga taong dalawang araw nang hindi naliligo, ano? O kaya dun sa mga isang buwan nang hindi naliligo. O kaya dun sa every Friday lang naliligo. Ito ang magandang gamitin sapagkat mayroon tong papayang hinog at may tawas pa. Tawas ay turmeric, di medyo mahalang-halanghan, eh. So, pero dun po naman sa mga tao na lagi makati ang paa, parang inaali po nga. So, gamitin natin sa mga makakati yung pong Gandang Natural guava with neem plant, ha? Germ fighting action. Yan, maliwanag, ano? So, mag-message kayo sa 0918-277-7788 kung sino po ang mga gumagamit ng mga produkto natin, ano? Yung sabon, ha? Isa po yan, mga parents ko. Kung ano po yung magandang naidudulot sa inyo ng ating produkto, pag ho kayong mahiyang mag-message sa akin, ha? Sa 0918-277-7888. Ano? Ano ka tayo mag-raffle kaya sa ating mga parents? Ano? Sige nga, subukan po natin. May nakikinig ba sa akin? So, magparamdam kayo sa akin, mga parents ko. 0918-277-7888. Ano? Yung may mga magandang karanasan po, ha? Sa pagkonsumo ng ating produkto. So, marami po yan, ha, mga kasangga. Alam kong napakarami yan sapagkat napakalakas naman yung produkto ng GMR Herbs, eh. Alam ko pong maraming kumukonsumo niyan. Alam ko pong maraming natutulungan kaya ay kinukonsumo ninyo. So mag-message kayo sa akin, ha. Ano ka tayo magparapol tayo, ha? Di bale? Try ko po muna na kayo mag-message sa akin. At kapag nakita kong marami kayong mga nag-message sa akin, gawa tayo ng rapol-rapol dito, maliitan lamang, hani. At siyempre gagawin mo lang naman, mag-message lang sa akin, tapos mapasali ka sa aking personal rapol. Tapos may GCash number kayo dyan. Ay, sabi ko naman sa inyo, matutuwa kayo, mga parents kong minamahalan, eh.
2: Wow!
0: Ano po tayo, ha? Para naman na katuwaan lang pero may katotohanan yan, mga parents ko, ano? So good morning sa atin lang.

0: Mushroom kasanggang Injemar Camonyas, ha?
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Injemar Camonyas! Injemar Camonyas! Camonyas! Camonyas!
0: Eh, pagsasakit pong cancer, yung pala ay malaki, may tutulong sa atin, ha? Sana wala ng cancer, ano? Mayro pag may cancer po, ano? Ayon po sa mga scientist, mga parents kong minamahal, ito ay nakilala bilang anti-tumor dahil sa magaling. O, magaling daw po talaga yung Agaricus blasimoril mushroom, mga kasangga, ano? So, dahil, ayon po sa magkasunod na pag-aaral ng mga dalubhasa sa medisina, ang ABM or Agaricus blasimoril mushroom ay kinuha pa sa iba't ibang bansa at isinubok na po ito ng mga scientist sa kanilang ginawang pagsasaliksik sa pamagitan ng mga hayop na may karamdamang kanser. Yung pala'y may karamdaman din kanser ang mga hayop, hani. At lumabas po sa resulta ng kanilang research na positibong naalis ang kumakalat na kanser dahil nga ito sa aktibong sangkap na Agaricus blasimoril mushroom na sangkap ng ating produktong Markafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix na may beta-glucans, mga parents kong minamahal, at itong proteoglycans at siyempre ang ergosterol. Na ang tungkulin ng mga ito, mga kasangga, ay kontrolin ang paglaki ng bukol. Kaya pala yung pag-higop nila ng ating produktong Markafe, laging binabanggit po sa akin itong ating mga peris na natunaw yung kanilang kinakapang bukol sa kanilang katawan. Ay, magaling talaga. Ano, mga peris ko, ha? Sabagay, ito na may subok ng produkto natin. Kaya kapag araw-araw po tayong umiinom ng isang kape na nagsisilbing food supplement na may Agaricus blasimoril mushroom extract na kung tawagin ay may bitaglokan, mababawasan ang pagtuloy-tuloy na pagkalat ng ovarian at lung cancer cells sa ating mga kababayan na kararanas ng ganitong sakit. Naku, katakot yung cancer, ha? Mga peris kong minamahal, ano? So yun po, maliwanag mga kasangga na talaga namang sa pagkakape, ang atin pong hanaping kape na may Agaricus blasimoril mushroom ay ito pong Markafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Itong Markafe with brown rice extract, isama na natin ang Marchoco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink. Ah, salamat po ng marami, malusog na umaga. Bilin na kayo ng produkto sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Pwede tayo sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, hanapin natin Jmar Marketing Online Shop Store. Mga parents kong minamahal.

0: Good morning, Ma.
1: Good morning, ano?
2: Good morning, Lola.
1: Hello, mga apo. Salamat sa pagtawag niyo. Disconnect niyo. Buti naman, nakapag-video call tayo ngayon.
3: Good morning, everyone.
1: Oh, iho. Iha. Kumusta na kayo dyan sa Bigan?
4: Okay naman po.
5: Nay, ang ganda ngayon ng weather dito. Nga pala, Nay, naubos na yung pinadala mong Marcafe Brown Rice Coffee.
2: Lola, yung pinadala nyo pong Marc Choco, ubos na rin po.
0: Ba, yung Marcafe 5-in-1, ubos na rin.
1: Ah, kakapadala ko palang last week. Ubos na agad.
0: Bili na lang kayo.
1: Sa Generica Drugstore.
0: Ha? Meron na rin dito sa Generica Drugstore Manila?
2: Lola, dito po kaya sa Iloilo?
1: Nakaw, late na kayo sa balita. Ang Marchoco, Marcafe 5-in-1 plus 1. At ang paborito kong Marcafe Brown Rice Coffee, nandiyan na sa Generica Drugstore na malapit sa inyo.

0: Oo nga ma, available na rin dito sa Generica Drugstore sa Mindanao ang paborito nating Mark Cafe Brown Rice Coffee.
1: Ganun ba? Kung saan-saan pa tayo naghahanap, nandyan lang pala sa Generica.
2: Bili na sa Generica Drugstore. Tikman ang sarap ng natural at damhin ang ginhawa kasama ang Generica Drugstore.
3: Kmar, Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa! Itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Kmar, Todo Panalo at magka-premyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Isa na namang masayang balitaktakan kasama si Kasanggang Angie Mar Camonias.

0: po sa ating mga tagapakinig sa namang sulok ng ating bansang Pilipinas, ha? Bukas po ulit tayo, mga parents kong minamahal, at nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo natin ng mga mabibisang produkto ng Gemma Herbs Incorporated. Yan po ay pwede nating mabili sa mga drugstore, pharmacy, grocery, manapit sa ating lugar. Pwede rin po yan sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Hanapin natin Gemma Marketing Online Shop Store, mga minamahal kong mga parents. Ha? Happy birthday sa mga kasangga natin ng birthday sa araw na ito.
1: Happy birthday!
0: Sa mga nagkaraw sa mga anibersaryo na kasal, happy anniversary!
2: Yahoo!
0: Sa mga tataglay ng karamdaman, dalangin po namin ang maagaw niyang pagaling. Idalangin po natin sa pong lumika ang ating karamdaman. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa bahaging technical. Dagang salamat, maraming salamat. Nakasama natin siyempre naman sa bahagi ng FB Live, nariyan si Kasanggang Hernan Uribe. At ito naman sa Kasanggan News Update, siyempre na dyan si Kasanggang Arvin Enriquez. Para naman sa matitinding research, na dyan naman si James Banyaga ng Baguio City. Ako po naman ang inyong lingkod, mga parents kong minamahal. Walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.

0: Babes, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga no, parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansin. Bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Tatay, itong sa kidney mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa loob ki perambulan.
3: Perambulan ito.
2: Tapos nagpa-blood chem ka? Ano ang sabi kang sa kidney mo, buda sa prostate mo?
3: Liyan na gabus.
4: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
6: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
7: 90.7 FM.
6: Radio Uragun. The newest.
8: I know what I came to do, and that ain't gonna change. I'm gonna do your laundry. I ain't your mama.
6: And the most requested.

0: Magbulag na kita. Iyo, mariman basta yung wallet mo sa kuya. Limang aki ah. Lima? Ano ka boy? Saru sana.
1: Huh?
0: Natataso apat niya on say mo. Natural takay pa di mo ito.
2: Basta bigulado o ragon.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
6: Dahil heto na
5: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premau Season 4. Oo!
6: Tama ang narinig ninyo.
5: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
6: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
5: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
6: todo ang saya, todo ang papremyo.
5: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
6: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
5: sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page. J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premau Season 4.
7: Bibi, ano itong kwento mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter?
8: Eh po, ito yung maestra po kung aki po.
7: Mapabaak na punta?
8: Oo, tapos sabi ko, dahilan lang po ito magpabaak. Ay, ti ma'am Nes, madali mo lang mahali ang
7: mga bukol.
8: Oo, bukol.
7: Oo, ngunyan, nahiling mo siya?
8: Opo.
7: Ano ay, sabi sa imo?
8: Ang, ano niya, ma'am?
7: Wala nang bugol? Oo, oh, graming pasalamat sa imo.
9: Ang Ninsu Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
10: Ang Ninsu Mall na Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
9: Ang Ninsu Mall na Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Uy pre, si Rudy dito. Daling ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit. Libre lang ito pre. Ngayon nga eh, maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, ituturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag protection laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
2: 90.7 FM.
1: Radyo Uragun. The most memorable

0: It's your favorite journey down memory lanes. Welcome to Uragoon sa Hapon. Just a little more
1: time is all we're asking. Ito na ang inyong paboritong DJ na talaga namang makulit at mahilig humirit.
2: Isa pa.
1: Ang babaeng saksakan ng L. Lady Ligaya.
3: Lady Ligaya.

0: Nagtutugod tutugod ka sa First Love Never Dies? Oh, yung baga. Kaya nga, di baga, ilin niya anak ang batugan as in babaero mong ama. Hasta ngunyan, buhay pa.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Reminiscing the thoughts of your special someone. I did my best. It's never too late to fall in love again. Two old friends. Right here on Urago sa Hapon.

0: Tagahulay 9.7, oragon na niya, it's 1:32 on the clock and kasama niyo pa rin walang iba kundi si Ligaya sa programang Oragon sa hapon. Uy, grabe naman yan. Bukas sa amin na naman brownout na naman. Grabe na to. Todo na to, Aleko. Las mo na yan, ha? Tama naman, Aleko. Huwag nyo naman nilinggo-linggo na may brownout na whole day. Napakasakit naman. So, yes, happy yippie birthday sa lahat na mga nagsiselebrate ng kanig nilang kumplianyo ngayong araw ng Miyerkules.
1: Happy birthday!
0: Yung parang ang tagal ng linggong to. Parang ang tagal Miyerkules pa lang. And yes, magandang afternoon din dyan sa Rosales E3. Hello kay Ma'am Doris and kay Sir Nelson Rosales. And sa lahat ng staffs ng Rosales E3, of course, batiin natin dyan si Arian, Karen, Cheryl, Jessa, Vicky, Gina, and Grace. Uy, magandang afternoon. Uy, sige lang guys, tuloy-tuloy lang ang ating ligaya. Huwag na huwag kang alisin, huwag na huwag maglilipat. Be right back in just a few minutes. Para pa din sa inyo mga greetings and messages, better send it now sa aming number na 0913-55-6393. Here's Heal the World. Sana talaga ma-heal na ang world. Keep it right here only here on BWI 9.7 Oragon.

99.7. Ora ko na niya, there have it, freestyle, half crazy. Grabe naman, damang-dama ko naman yung tugtog na yun. Half crazy, feeling sorry for myself. Grabe, kapag nagmahal ka talaga, talagang half crazy. And eto na nga mga Kauragan Showbiz, chika tayo ha. Nilinaw ng negosyante at TV personality na si Sam Versosa na wala siyang romantic relationship sa mga aktres na sina Kailin Alcantara at Faith Da Silva kasunod ng mga kumakalat na espekulasyon sa social media. Grabe naman, dala-dalawa yan. Yan, diretsahang sinagot ni Sam na magkaibigan lamang sila ni Kailin at walang namamagitan sa kanila. Kaloka naman ng mga person. So, yan lang ha. Hindi sila mga kaurang. So, yes, para pa din sa inyo mga greetings and messages, better send it now sa aming number 0961355-6393. Diyan lamang kayo at makakasama nyo pa ako hanggang alas 3 ng pagkahapon. Here's Jimmy Bondoc. Manatili nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Oragon.

0: Tita, pwede ta bing ilusyonan ang aki mo?
1: Aw, yata, kaya mo siyang buhayo?
2: Ay, hala, condolence po, tita. Dahil kuman kaya aram na gada na pala siya.
3: Basta Bicolano o Ragon!
4: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
5: Ang batang lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
9: Aba, hindi pa!
8: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
9: Oo!
8: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize.
9: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
8: At hindi lang yan,
9: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
8: Kaya't huwag palampasin
9: dahil extended na,
8: mas marami pang araw,
9: mas marami pang entries,
8: mas marami pang chances
9: para maging winner.
8: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
9: tutok lang
8: sa inyong paboritong radio station,
9: sa programang Kasangga at Kalusugan,
8: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
9: J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
10: Ano pangaran mo?
11: Edwin po. Ang pagkabulong mo po ay mata.
10: Ano dangig mo dyan? Katarata? Glaucoma?
11: Katarata po.
10: Muya kaoperahan?
11: Yun po.
10: Hindi kayo nagpa-opera?
11: Dati pag hindi ko malabuo ng parang maalapaap.
10: Ading mo yan, naglinaw-linaw na, nawara na sa alapaap?
11: Nilipis na po ang alapaap niya.
12: Ang Ning's Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
13: Ang Ning's Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
12: Ang Ning's Mall Center Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
14: Hi, naku! Ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligdas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kompletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
15: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, views that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
16: FM.
15: Radio Uragun.

Triple 9.7, Oragon na yan, 14 na minuto makalipas sa ang alas 2 ng hapon at kasama nyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Hello, hello sa lahat ng mga certified listeners natin out there. Thank you guys and we love you from the bottom of our hearts. And yes, eto mga ka-Oragon, DSWD provides financial aid to students injured in Tacloban school shooting. Grabe naman talaga yung pangyayari ng mga ka-Oragon. So sana sa mga magulang na nakikinig dyan, sana igabayan nyo yung mga anak nyo. Pero minsan may mga bata talagang likas na matitigas talaga ang ulo or talaga bang naghahanap lang ng attention sa mga magulang. Ang hirap kasi guys, once na talagang lagi nang nanonood sa social media, kung ano-ano yung napapanood na mga movies, parang kumbaga parang ginagawa rin nila kasi iniisip nila na ano guys, sa pelikula nga inapapanood nila, what if sila naman yung gumawa sa totoong buhay? So, talagang nakakatakot ha. So, it has already provided 100,000 in financial assistance for 9 injured students who are currently receiving treatment in various hospitals across the city. So, aside sa financial aid, the DSWD also assured the provision of burial assistance to the families of the students who lost their lives in the tragedy. Talaga namang nakakapanghinayang yung mga batang may pangarap. Talagang yung isa, talagang hero siya ha. In all fairness, yung batang yun daw, yung nakita nyo guys sa video, alam ko nakita nyo yon sa Facebook or and everything, sa mga social media. Yung lalaki or batang lalaki doon na humaharang sa pinto, napakabait daw talaga. Sabi ng iba, bakit naman yung mga mababait ang inuunang kinukuha? Pero hindi naman sa ano guys ha. So ganun talaga, parang si Rene no, kinuha agad. So talagang napakabait niya, nag-iiwan pa daw yun ng pera sa kantin para kapag may friend siyang hindi pa kumakain, imakakain. So grabe, napakabait! So anyways, condolences to all the bereaved family ng mga nasawi dyan sa Tacloban school shooting. So anyways, dyan lamang kayo. Here's Barbara Streisand, Woman in Love. Keep it right here, only here on Big Double 9.7. Oragon.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Reminiscing the thoughts of your special someone. I did my best. It's never too late to fall in love again. Two old friends. Right here on Urago sa Hapon. Where

Radio Double Line 90.7, Oragonan is 33 minutes after 2. And definitely, there have the song by Mandy Moore, Karai, I'll Always Remember. It was late afternoon. Anong nangyari dun? Ay, grabe, may nangyaring, ano guys, sunog dyan sa Haoshan Village. Uy, sana ay maapula agad. Kawawa naman, no? Sabi nga nila, mas okay ng manakawan kaysa masunugan. Pero walang okay dun sa dalawa. Pero kapag nasunugan ka talaga, wash out, ay lahat mauubos. Pero kapag nanakawan ka, yung mga gamit lang, na alam naman natin na mahirap kitain yung pera ngayon, pero at least nanakawan ka lang, hindi ka nasunugan. Kasi ang pagpapatayo ng bahay ngayon, mga kauragon, is talaga namang napakamahal na. Napakamamahal na ng mga materyales. Siya na lang yung hindi nagmamahal. Si Sir Gaby na lang yung sumuko at si Ma'am Elma. Yan, hiwalay na ang ating mga paboritong vlogger. Pero hindi ko naman sila paborito. Lalang, trending na trending yung 7 years. Kaya ingat-ingat sa mga may 7 years relationship, ha? Lalong-lalo na mga hindi pa kasal. Feeling. Oo, guys. 7 years, 8 years. Grabe, nakakatakot, no? Pinatakot tayo masyado ng mga relasyon na naghihiwalay ngayon. Yung mga talaan nila, 7 years, 8 years, 10 years. Oh my God. 11 years. Akalain mo yun, 11 years nga, naghihiwalay pa. Kayo nga, kayo kayang 1 year pa lang. Kayo kayang 1 month pa lang. Diba? So, huwag pakakampante sa mga jowa, sa mga asawa nyo, ha? Hindi, sa mga jowa, ha? Sa mga nanliligaw, malay nyo ngayon nililigawan kayo, bukas hindi na. Ano guys, at least talagang pahirapan nyo yung mga manliligaw nyo para makita nyo kung talaga bang desidido sila. So, yan lang guys. Diyan lamang kayo. Here's Everything by Michael Bublé. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7 Oragon.

0: Tita, pwede ta bing ilusyonan aki mo?
1: Aw, yata, kaya mong siyang buhayo?
2: Ay hala, condolence po tita. Da ikuman kaya aram na gada na palang siya.
3: Basta bigulado o ragon!
4: Tuhod! Siko! Baywa!
5: Aray!
4: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman ko ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Ning's Wellness Center at salamat sa Panginoon.
7: Ang Ning's Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang Ning's Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang Ning's Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
9: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
10: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
12: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
11: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
12: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
11: So ano po ang mensahe nyo sa ibang

Kami na Hulay 9.7. Orago na niya sa 5 minutes before sumapit ang alas 3 ng paggahapon, at kasama niyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Thank you guys sa lahat ng mga tumututok sa amin simula sign on till now. Thank you and I love you guys from the bottom of my heart. Yowza, paano mo yan? Oras na naman para ako ipansamantalang magbabusha. Abangan niyo ng programa ni Rod Rabbit, ang Oragon Express, alas 3 hanggang alas 5. Yan, babush na muna for now. Bukas naman tayo magsama-sama guys sa ating mga tugtugan. And ako pa rin to, ang babaeng nakaka-L, niya si Ligaya lamang at hindi nakaka-LL. Maluwag lang ang puso. Charot lang. So anyways, babush na. I love you guys from the bottom of my heart. So here's Love Not War. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7. Oragon.

0: Nakatuto ka sa 90.7 Radyo Urakun. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos. Banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
5: Dahil heto na
4: ang mas pinahaba,
5: mas pinabongga
4: na J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
5: Oo! Tama ang narinig din nyo.
4: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
5: At a grand prize,
4: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
5: Pero teka, hindi lang yan.
4: Isang lucky store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
4: Itodo na ang inyong pagsali.
5: Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
4: todo ang saya,
5: todo ang papremyo.
4: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
4: sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.

0: ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex!
0: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa 3 dekadang paglilingkod, ang Chera de Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-87-87-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Balon Travel and Tours in Chera de Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: You want it.

exclusively. Right here on Uragan Express.

0: Manila. It's been raining even here in Albay. Dahil nga sa tayo apektado rin ho na tinatawag na through itong si Bagyong Francisco. Kaya wag na kayo magtako, bakit makulimlim pa rin po ang ating kalangitan sa mga sumandaling ito. Kasama niyo po si Papa Rod Rod Rabbit until about alas 5 ho ng hapon. And just in case interesado ka kapatid, tawagan mo ako, text mo ako ha, 0961-355-6393. But of course I'll be more than happy if you could come by the station. Dala ka ng konting merienda, tapos kwentuhan tayo. Sure ako niyang kapatid, magiging close ka agad tayo.
1: Sana.
0: Oragon Express.

0: Bumalik. The music of Juries, Ikay Bumalik. Sana nga.
1: Sana.
0: Exactly 4 minutes before, alas 4 ho ng hapon, kasama niyo pa rin si Papa Rod, Rod Rabbit. Agad-agad, magandang hapon po sa ating mga repa homes, mga GB drivers on the road. Especially mga biyaheng daragali, Gaspi. Kumusta kayo dyan? Kami nakapag-boundary na, ha? Siyempre pa sa mga suki po natin, nakatutok na naman as usual, mga stall owners dyan ngayon sa Albay District Public Market. Gandang hapon muli kay Papa Renan, kay Papa Joel, kay Ate Josephine, kay Manay Bing, of course kay Nanay Edna, kay Ate Nerisa, lahat ng mga kachukaran natin dyan, si Papa Ramir, as well as kay Manay Juliet. Magandang hapon po sa inyo. Siyempre pa sa mga nakatutok din po naman dyan sa tindahan, sa mga kumakain po naman, sa kantini Nanay Lydia Astillero. Gandang hapon po sa inyo, Nay Lydia, kay Manong Jason, kay Nanay Sarian, lahat po ng mga parapapadyak at saka mga parapatricycle. Yung mga nakikipag-habulan dyan ngayon sa kakalsadahan ng Maruroy. Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat sa pagtutok.
2: Thank you.

0: Rem, agum. Tatatandara mo na ang mga gamit mo.
1: Habang ko na. Mahalin ako rin eh.
0: Punduhin ako ng mga pasalin mo ah.
1: Iyo, pirmina sa labusala.
0: Dahil akong ginibong tama rin di sarong nari.
1: Pirmina sa labusala.
0: O, dyan ka man nasasala sa pipe mong an.
1: O, yan ka na naman. Sala na naman ako.
2: Basta Bicolano o Ragun.
3: Mga kasangga. Handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio stations, sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe Official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
4: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta lagundi, Plemix. Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-878766. 691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

Yeah, Big Double I 90.7 Radio Rangon Legazpi. It's about 14 minutes after 4. Second hour stretch of natin magsasama-sama. Yung napaka makulimlim pa rin araw ng Wednesday, tama? Yeah, Wednesday, June 24, 2026. And talking about the day, supposedly yesterday, you should be more than happy. Why? Kasi nga, sabi ho ng DOE, ng Department of Energy, through Attorney Sharon S. Garin, nagbabaho ng around 11 pesos bawat litro ng diesel and around 6 pesos naman para dumansa na gumagamit ng gasolina, mga vehicles, na gumagamit ng gasolina. 6 pesos dapat ang ibinaba ng bawat litro ha ng inyong ikinakarga sa tangke. Kapag hindi ho nagbaba or nagbaba ang gasolina na inyo pong napagkargahan, ibig sabihin may violation yung kapatid. Kaya if you ngayon pa lang ay magpasabi ka na sa akin at ako mismo magpapaabot ng iyong hinaing sa DOE through Attorney Sharon S. Garin, ang sekretaryo ng nasabi ng ahensya. In the meantime, tutok lang kapatid, kasama niyo ako till 5 o'clock this afternoon. Ito na ang Diamond Heart, Alan Walker with Sophia Somaho. Hello.

0: Pare, natagaro mag-ripon ka? Kan sukat pa rin, sukat pinbahay ko. Alas dos na ning mag-umaga kon, nagkakaranta pa sa karaoke. O kaya man palang garo ka pipiruton, iyo na nalik, edo na ako nakapugol ka subanggi. O, sa kano ginibo mo? Di naman ko baga, mahala pag-abot ko naman. Kinautulos ako sa mikropono. Ha? At iyo, malay doon sa duwang kantaman ako. Hindi natata na badrip ka. O pinugulan na baga ako magkanta kang pantulo.
1: Basta pikulado o ragod!
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daep.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
6: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: You want it.

exclusively. Right here on Uragan Express.

0: The music of Adi and Janine Berdin. That's Mahika. Saktong 33 minutes after 4 in the afternoon. That's 27 ticks away before 5. Agad-agad magandang hapon nga pala sa mga nakatabi sa ating pasahero. Diyan ngayon sa LKY Terminal. At saka dyan sa booth ng Tierra de Ibalon Travel and Tours. Nakatutok pala si Ma'am Shirley. Ma, magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat sa pakikinig.
1: Thank you.
0: Also making a big way right over Dagat City. Diyan po naman ngayon sa People's Mall, sa Public Market. Magandang hapon po sa inyo, especially sa Villanueva, Villarreal, and Darag Store. Thanks a lot for always sharing your mornings, afternoon, including nighttime with Radyo Oragon 90.7 FM Legazpi. How's that? Kaya ito na. Kipong rakista naman tayo ngayon. Mga matang mapanghusga.

0: Nakatutuka.
1: Nakatutuka.
0: Sa 90.7 Radyo
2: Basta Bicolano.

0: mapatatak na po ako ngunya na summer. Aunoy, na ipakasibot. E tay, soltero na mag ako. Ay junior, next year na, magsabay na lang kita.
1: Basta bigulado o ragun.
2: Tuhod, siko, baywang.
3: Aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artresin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artresin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sir, ano pangalan mo?
5: Dr. Royo po.
4: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NINS?
5: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
4: Dati, kinakapos ka na?
5: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
6: Ang NINS Mola Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
7: Ang NINS Mola Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang NINS Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
8: The most wanted love songs of the 80s.
9: I can't fight this feeling any longer.
8: 90s.
9: I had it all, but I let it slip away.
8: And today,
9: God gave me
8: Euron Uragun Express.

0: pwede pong mag-apot?
1: Eka.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!

0: Yeah, big double on 90.7 Radio Rango Legazpi. Check and tick tank is barely about 5 minutes before we hit alas 5. Yahoo! Ako'y lalayas na muna pansamantala, kapatid, dahil magsasaing pa. Eh, mahirap na mauusan eh. In the meantime, sige po, salamat nga pala dun sa mga humabol sa ating palatuntunan. In the meantime, sige po, lapit na! Ikita po inyong mga labi at bisgi sa inyong mga radio sets. Dahil ito ng pinaka-aabang-abang-abang-abang-abang-abangan.
1: Pinaka-mimiti!
0: At ang sabi nga ni Lola,
1: pinaka-asama siya!
0: Walang iba, ang Kiss! Ang Kiss!
1: Sabay!
0: Maraming salamat po. Again, God bless, and you have a beautiful Thursday night or Wednesday night ahead of you.

0: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
1: This time check is brought to you by Liverade Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys.
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liverade. May silymarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Tatay, anong pangalan mo?
5: Isidirio.
4: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
5: May nagkukulog ang payo ko. May anong dagang ko nagkukulog.
4: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
5: Yun na.
4: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo digde?
5: Sa puso.
4: Sa ano pa?
5: Sa baga, miso sa kidney ko.
4: Oo, narahay ka po, digde?
5: Iyo po, narahay ako.
6: Ang Means Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Means Mall na Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Means Mall na Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y. Eto na ang palatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkaing natural, mga beauty tips at samut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
4: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
8: Nagkaroon na po siyang PCOS.
4: Mga asa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
8: Isang beses lang siya.
4: Ooh.
8: So sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Ma'am Mins.
4: Lumiit ba talaga siya?
8: Opo.
4: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
8: Opo, monthly na siya.
4: Oh, naging normal na dahil sa Nins Fit and Beauty.
6: Ang Means Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Mall na Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
4: So, anong yes. Pangalan mo?
9: Si Dab po.
10: Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something around ko yan. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw kape. Nung ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, so pagturog ko, magayunin na. So tula ko talaga, pag-loaded ako, then nagsalit talaga sa part.
6: Ang Means Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Mall na Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo. Ano ang nararamdaman mo?
11: Yung mata ko po.
4: Hindi mo maibuka?
11: Hindi po. Nahihilo pa ako palagi.
4: Pag binubuka mo? Opo. Ilang buwan ka na nakahiga lang?
11: Isang buwan po. Pag umupo po ako, minuto lang po. So,
4: sumusuka ka na. Pag kumakain ka, sumusuka ka?
11: Opo.
4: Pinainom kita ng supplement ko. Anong himala yung naramdaman mo?
11: Pinawisan na po ako.
4: Tapos, hindi ka na nahilo?
11: Hindi na po. Namulat na po ang mata.
4: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka.
11: Hindi po.
4: O, gagaling ka na in Jesus' name.
11: Salamat, Lord.
6: Ang Ning's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Ning's Mall na Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
9: Hi, madam.
12: Hello po, madam. Ako po si Gemeline Botanario.
9: Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer trail.
12: Pag nakainom ka ka mga supplement mo, katong day ka pa nakakainom.
9: Nanday pa ako nakainom. Firme akong nalilibong. Maluloy ang buhay ko. Tapos ang pagkaon ko, umako.
12: Day ka nagiginaan magkaon.
9: Maski ang pagkaturo ko, marayo na ang katuro ko. Ang pagkaon ko, talagang sagana. Ako po saro sa nagpapa-testimony na narahay po kanta iyang mga produkto.
6: Ang Ning's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
13: Ang Ning's Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
9: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
14: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman po ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Ning's Wellness Center at salamat sa Panginoon.
6: Ang Ning's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
7: Ang Ning's Mall na Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
13: Ang Ning's Mall na Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
9: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
15: Hello, Mama. Anong pangalan mo?
16: Josephine.
15: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
16: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulong na maayos.
15: Noon, ilan na ang BP mo?
16: Ayun, nag-160 ako.
15: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
16: Na-detox mo ako is 120 na lang.
15: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
16: Wala na.
6: Ang Ning's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
13: Ang Ning's Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
9: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
15: Hello, anong pangalan mo, ma'am?
17: Marites Maravillas po. Yung mata ko, yung Makati.
15: Makati na maaratiit.
17: Maduman talaga ako kay mamins. Tama pa ay spa ako. Daliyon na nanahali. Sugatol, magayuno na malinaw na sa mata ko. Nagrahay ang pagmati ko. So, naniniwala ako na mararahay ang halo. Yung baga sabi, tangkilikit ang sariling atin.
6: Ang Ning's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
13: Ang Ning's Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
9: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
18: kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Nis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ang spirulina, stevia, turmeric, purple quark, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Nis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Nis Wellness Center region-wide.
19: Narito mga kaibigan, ang mga taong natulungan nang sila po ay uminom ng Nin's Cafe.
20: Ako po si Ariel Daeng, taga Banuyo, Pilar, Sulsugod. Matagal na po ako na hindi nagakadumi. Mga 3 months ngayon, nung malaman ko na may Nin's Cafe, sinubukan ko na mag-inom. Ngayon, pagkasubuki ko, nakakadumi na ako. Kaya nagpapasalamat ako sa cafe.
21: Ako si Chelmar Binda. Before ako nag-take ng Nin's Cafe, bali nagkaigo ako ni stage 4 sa heart. Then, minsan di ako nang natuhog. Nung time na ito, nagbakal ako ng coffee, nag-take ako within 1 month. After ka ito, 1 month, nagpa-check ako sa doctor, nag-clear so, result ko sa stage 4 sa heart. Then, nag-okay naman so pag, sa pagmati ko din sa pagturog ko. Hanggang sa mga laboratory ko, nag-clear gawogs.
22: Si Cyril Kampili Magallanes na sartabi akong nan pulbar kayo din nakaping Nin's Cafe na talagang marayin pag-inumon. Kaya kaninot nga ni nag-testing ako sa premiero talaga, nag-testing ako sa lang box. Kaya nainom kang agong ko, nawara ang pag-ano niya, ang paghingal niya, maski nga ang mga parang papagal siya, nawara. Sabi niya sa kuya, magbakal giraray ako. Kaya nagbakal talaga ako ngayon, tapos gusto ko talaga inong kape. Grabe ng kape, sinubukan ko. Wara man talaga kian. Ito lang ang nagustuhan ko na kape na aprobado.
23: Hello sir, anong pangalan mo?
24: Si Jespar Maldo Maranjay, San Agustin, Buasan.
23: Anong kagandang naitulong sa'yo ng juice at kape?
24: Pareho pong maganda sa pagmati namin. Nakakatulog na po kami ng asawa ko. Kaya yung asawa ko, pabili nito, pati ako.
23: Mayinom ka. Anong maganda dyan sa'yo?
24: Nakakatulog po ako.
23: Nang maayos. Yung pag-CR?
24: Yun po. Yun ang maganda nun. Tala, araw-araw na ako ni CR.
23: Dati, ilang beses? Mas sa isang linggo?
24: Tatlo.
23: Tatlo lang sa isang linggo?
24: Opo. Minsan apat. Pero ngayon, araw-araw talaga.
23: Nakaka-dobli
24: pa.
23: Ay, wow.
24: Nakaka-dobli pa.
23: So, masarap ang tulog?
24: Ni dire-diretso na po yung pag-CR.
23: Thank you.
25: Good morning, Ma'am Nins. Ako po si Josie na may problema po sa pagdumi, sa pagtatan, maluya, saka sa katurog, maluya. No, mag-take po ako ng Nins Cafe, naray na po ako, maray na sa pagtakan ko, pagdumi sa kaso, pagturog ko. Kaya salamat po sa Nins Cafe.
26: Ako po si Joby, station manager ka Sigaw FM. Actually po, since cottage pa ako, iga para tulugan ako ng payo. Pag nagkukulog siya, mostly niya abutin 2, 3 or 4 na aldaw. So, feeling ako kaya may bala na pain reliever sa bahan pag ako nagkaklase. Pag sobra ang kulog ng payo na namamatean ko, iga kaikuhanan ko na magbugtak ng yero sa kayo. Tangani mawala ang pain. So, last month, nagpasyara ko sa office ni Ma'am Nins. Not to purchase kang products. Bata nga ni magkupirma kang contra para sa radio program niya. So, pigtawal niya ako actually ng 1 box na coffee and juice. Tangani na matry ko ang products. Actually, pagod ko sa house, taba ko man ako mahilig sa kape, ibinugta ko sana siya sa kusina. And I almost forgot na igo akong coffee and juice sa house. So one time, magabatol ang pagmati ko pagmata ko. Makulugon sa payo ko. So haros di ako makabuwag, kaya pati ulungan ko makulog. So sabi ko, banon ko daw na mag-inom kang kape. Then after 30 minutes, namatean ko na medyo nag-ian. Nag-ian sa pagmati ko, nag-ian sa payo ko. Nawara paligdi at nasukulog kang abala, kang uyungan ko, ang payo ko. So, I'm so happy. Ngunyan ba kung na pain reliever actually ang laukambang ko, kundi coffee na. Kaya thank you so much.
23: Hello, madam.
0: Hello po.
23: Anong pangalan mo?
0: Sumidad po.
23: Okay, bumili ka ng kape?
0: Opo, bumili ako ng kape dito. Dati kasi yung kapatid ko,
23: ano nangyari sa panya?
0: Namamaga at saka hindi yan makalakad. Pinainom ko siya ng kape. Nins kape yung bago niyang ano product. Pinainom ko siya. Ang nagtaka ako, yung pag-gising ko, pinuntaan ko agad siya. Aba, naka-ano na siya, naka-upo na, nakatayo na. Pinagmamasdan ko lang. Ang sabi ko, ay, effective pala itong kape. Tapos, tuloy-tuloy na yung pagdaling niya, yung pag-ano yung araw. Tapos, pinainom ko na siya araw-araw. Kaya, hanggang ngayon, ano na rin yung ano niya, yung kalisyon.
23: Nakakalakad siya.
0: Nakakalakad na, normal na, wala nang tinitinang ko yung ano niya, yung puhod niya. Hindi na ubang.
23: Ma'am, ano pang pangalan mo?
1: Maricel po.
23: Taga saan ka?
1: Taga Montalban, Rizal.
23: Lagi mo ako naririnig sa radyo?
1: Oo.
23: Ngayon nakarelate ka kasi anong na mga nararamdaman mo?
1: Yung mga masasakit ko, minsan nagbabara ko yun. Parang nagbabara yung mga ugat, naninigas yung mga kamay ko, pati paa. Patapos yung minsan yung bandina ko, nagpapalticate ko.
23: Binabangungot ka na ba?
1: Opo, no. Hindi ako nakakatulog eh.
23: Ilang oras na lang tulog mo?
1: Isang dalawa, tatlo.
23: Kaya, naisipan mo nang magpa-detox?
1: Okay, pag umuwi po ako dito, naririnig ko po kasi kami sa radyo.
23: Nakarelate ka dun sa mga ano, sakit. Ngayon, anong unang binili mo?
1: Yun po, yung minsko.
23: Anong unang na gumaling sa'yo or nag-improve?
1: Yung kung ano po, yung pagdumi po, dati, minsan din, nakadumi lang isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
23: Wow, yung pagtulog mo?
1: Maganda na po. Pagka humiga ako, gising po, araw, umaga na.
23: Ah, dati ihi ka ng ihi?
1: Opo.
23: May mga ilang beses?
1: Isang beses lang. Eh, dati po, teros oras ata.
23: Kaya ngayon, nag-decide ka na hindi lang kape ang makakapagaling sa'yo, kundi detox. Opo. Kaya detox ka na ngayon.
1: Kasi po, iba na nararamdaman ko, parang utak ko, puputok.
23: Puputok? Nararamdaman mo na yun?
1: Parang may kumalat.
23: Bakit hindi ka nagpapadoktor?
1: Takot po ako.
23: Ah, takot ka sa karayom?
1: Oo. Oh. Wala akong tumatama ko. Hindi ako ng hospital eh.
23: Hello, sir. Anong pangalan mo? Taga saan ka po?
2: Magarao.
23: O, sir, ba't nagpunta ka dito? Anong problema mo?
2: Anong problema ko, ma'am? Ang mga
23: mata. Mata mo. O, so yun lang. Tapos, anong problema mo sa pag-CR mo?
2: Kailangan lang, ma'am, kung kaya inom ako ng kape.

0: Mula anong oras?
1: Mga 9 po.
0: 9 to ano?
1: 9 to
0: 5. Ah, di magayon ano, kumplitohon ano. Magaan sa pagmate. Tapos, may mga makulog na sa lawas mo, nagarurayuma-rayuma.
1: Ay, mayo.
0: Oo. Kaya basta kang naginom ka kang kape, natabangan sa pag-CR mo. Okay, magayon ano. Thank you.
2: Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang inyong kalusugan, hati sa inyo ng Nis Wellness Center. Tandaan mga
0: Pilar, Bulan, Sorsogon, tayo po ay napapakinggan sa tatlong istasyon dyan sa Wow! At syempre, radyo natin, Pilar! Hello sa mga ka-wellness natin dyan. Andyan po bukas ang ating practitioner para kayo po ay bigyan ng check-up at mga magagandang supplement na magandang tulong sa may mga sakit sa kidney at puso. Hello po sa mga taga, andyan na ang Wow! Ano pa? Andyan na ba ang radyo? Andito tayo ngayon sa Eagle FM. Mga taga Libon Albay, mga nakatutok na po dyan sa Radyo Libon, Radyo Bandera. Ay, mga taga Pulanggi, dali, punta po kayo sa Nins Wellness Pulanggi Branch dahil meron po tayong promo dyan. Libre check-up, libre ang ice pa. Dito po sa Naga, sa December po, buong buwan ako sa buong wellness center natin. Buong December po, magbibigay din po tayo ng pa-promo. Ngayon po ang promo natin sa mga outreach, libre check-up, libre supplement at libre pa po ang lahat ng ating mga services. At dyan po sa ating ginagawang kawanggawa, mas marami po tayong natutulungan at mas marami ang nakakaramdam ng kagalingan. Kaya sabi ko nga po, ipagpatuloy ang kawanggawa. Huwag tayong marami naman po tayong mga blessing na nakukuha kay Lord, ibigay naman natin sa mga senior, sa mga bata. Kaya po si Ma'am Nins, ngayon nagpapaikot na po ako. Andyan sa labas ang aking mga tao, tatlo po sila, umiikot ngayon. At nag-iikot sila para ilapit sa inyo ang aking Nins Cafe, ang Nins Cafe na nakakatulong para mas lalo po kayong gumaling sa inyong pagdi-detox. Ayan ha, so papunta po sila ng Daraga. May pupunta sa Manito bukas, mga taga-Manito. Dyan po sila, mag-iikot sa Manito. Siguro mas maganda kung naandyan sila, mag-free taste sila sa sentro ng Manito. Okay ha? Mag-free taste po sila sa sentro ng Manito bukas, alas 3 ng hapon. Ayan ha? Sa sentro, sa may park, dyan lang yan sa may, anong tawag dyan? Maghanap sila ng tindahan dyan na kung saan, maglalagay sila ng tarpaulin, magpipretase po sila, okay? So mga tagama nito na gusto makatikim ng ating Nins Coffee, text po ako nyo ngayon kung saan po ang ating team bukas na magpipretase ng Nins Cafe at magbebenta po sila ng mga supplement natin kagaya ng turmeric na pampababa ng cholesterol, nakakatulong sa may mga rayuma, mataas ang cholesterol, uric acid, mataas ang BP, mataas ang, kumbaga merong mga masakit sa katawan, inflammation, mga maga-maga. Ayan, uminom po kayo ng turmeric. Iikot po sila bukas dyan sa Manito. Dyan po sila, papapuntayin ko sila ng park. Maglalagay sila doon ng table, mag-free taste sila sa inyo ng kape sana, maganda ang panahon, okay? And syempre din, mga kaibigan, sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon, yung isang team natin siguro papunta po dyan pataas ng Abang Kiruhan. Yan, diba? Sabi ko po, meron po akong promo ngayon kung saan yung mananalo araw-araw ng 5 kilos rice. Si Ma'am Nins po ang maghahatid sa inyong lugar, sa inyong bahay para makapag-usap naman tayo, picture-picture pag may time. And syempre, para makilala ko naman yung nanalo. O sige, mag-share na po ng live kasi ngayon mamimili na naman ako ng mananalo ng 5 kilos rice at isang Nins Cafe. Okay? Sige po, Ma'am Nins, saan ba ang outreach mo sa Friday? Mga taga-Lapu-Lapu, katabi lang yan ng Barangay 24. Andyan po ako sa Friday, 10 a.m. to 3 p.m. Mamimigay po kami ng 100 na tao. Yung napili muna natin, yung mga indigent. Sa susunod na pagbalik ko, lahat na po bibigyan natin, ha? So, sa susunod na mga araw naman, anong ibibigay natin? Maglilibre po ako ng supplement at mga services sa 100 na senior citizen, PWD, mga solo parent at mga may mga sakit na kababaihan. So, to 25 po yan. Kung kayo po ay gustong makalibre ng supplement, magpunta lang po kayo kay Barangay Hall. Magpalista po kayo. Kung sa tingin nyo, wala po talaga kayong pambili, ililibre ko po kayo. And, syempre, libre po yung ating food packs tomorrow. Kaya lang po, hindi po talaga super dami. Kasi, ang gusto ko po, kahit sa maliit lang na paraan, basta po makatulong sa inyong araw-araw na pangsaing, o di ba? Araw-araw na pagkain. Ano bang araw-araw na kinakain natin? Syempre gulay, isda, prutas, ayun, bigas. Yan. So, kung hindi po masyadong madami ang maibibigay ko, kasi po yung binibigay namin galing po yan sa sarili naming bulsa at sa pagsisikap namin na maghanap ng mga sponsor para mas marami po ang aming makuha, mas marami ang aming maipamigay. Kaya po yung mga mabibigyan natin, talagang limited lang po kasi ang gusto ko nga po, sana lahat mabigyan. So, kada punta ko sa barangay, sandaan lang muna ng mga pamilya ang bibigyan natin. Tapos pabalik-balik lang po tayo hanggang lahat po ay mabigyan. Kaya meron po itong mga listahan ng pamilya na bibigyan natin, ha? So, para unahin muna natin yung mga sobra talagang tios. Pagbalik natin, yung iba naman po. Halimbawa, katulad po sa Lapu-Lapu, meron pong 400 na pamilya ang naandyan, 400. Yung 100 munang mga medyo talagang tiuson ang bibigyan natin. Sa susunod naman po yung iba. Okay? Sana mapili ako, Mary Rose Liagas. Wala ka pang share buds, Mary Rose. Okay? Si Marco. Hello, si Miranda sa nag-share. Hello kay G Puntuya, nag-share siya. Eric Cervantes, mahina po ang net. Okay, tingnan natin. Baka mahina yung ano, mag-wifi tayo, ha? Sige, wait lang po. Ayan. Okay. So, wait lang po kasi nawala po. Yan na. Malakas na ang net natin, ha? Okay po, sa mga nakikinig dyan, sa Friday, sa Lapu-Lapu tayo. Ito po, pakinggan. 100 ang ipapamigay natin sa mga food supplement natin. Pwede po ang solo parent, pwede ang PWD, pwede ang senior, at pwede yung mga may sakit. Okay, 100 lang po, hanggang 100 lang. Worth 500 po ang ibibigay nating food supplement sa kada isang tao. Kaya, palista na po kayo. Kung gusto nyo pang makatikim ng kape, may free taste pa po tayong kape. At meron tayong kape dyan na ibebenta dyan sa site mismo. Okay, may free taste, meron din pong pang inom. And meron tayong free eye spa, free ear spa, free therapy, at may free pa pong eyewear. Okay? So, ang i-avail nyo lang po ay yung pangpatak. So, yan po. Sa mga wellness ko sa December, yan ang ibibigay ko sa lahat ng branches. 1 month po tayo. Free ang check-up tsaka ang eye spa. Para naman po, makapag-ipon-ipon na yung mga may sakit at matulungan na po silang makadetox. At gumaling din sa kanilang sakit sa puso, sakit sa kidney, sakit sa baga, sakit sa liver, at marami pa pong sakit. Pakinggan niyo po kung gaano kagaling ang mga food supplement ni Ma'am Nins pagdating sa sakit sa puso. Si tatay, sabi ni nanay, isang minuto pa lang naglalakad, matutumba na at hinihingal na at gusto nang maupo. Pero ngayon, nang makadetox siya sa Nins Wellness Center, alam nyo kung gaano na kalayo siya nagbabike, 1 hour, hindi pa bumabalik si tatay. Nagbabike na po siya, hindi na po siya hinihingal. Ang sabi ng doktor sa kanya, may sakit sa puso at 5 years na siyang umiinom ng kanyang mga medicine. Ngayon po, 1 month pa lang, meron ang pagbabago. Kaya kayo dyan, kung hindi kayo naniniwala sa mga supplement, maniwala na kayo kasi pagkain niya ng ating mga cells at nakaka-detox yan. Ibig sabihin, ano ang mangyayari pag na-detox ka? ay, kung hindi ka naman na-detox, walang improvement at walang epekto yung iniinom mong mga medicine. Kaya dapat, detox muna bago ang gamutan. Sa Nins Wellness Center, nauna ang detox. Bago kumain, iniinom na yung mga pang-detox. Pakakain, iniinom na yung mga kapsula. Kaya madali po ang pagaling ng mga may sakit sa puso. Pakinggan natin si Nanay sa kanyang buhay na patotoo.
1: Hello, good morning. Anong pangalan ni Sir?
3: Kosi Oladon.
1: Nata mo siya pinadigdi. Ano po ang nahiling mo sa iyo na garudahin mo na namumuihan?
3: Grabe po, kaya may hilang po siya sa puso.
1: So, sabi kang doktor, may hilang siya sa puso. Opo. Pero ang taon na siya nagpapabulong.
3: Ano ma'am, mag-anong na taon na siya.
1: Kung us na, warang pagbabago, sige ang lala.
3: Ganon pa rin ma'am.
1: Oo, ano nahiling mo sa iya na pag naglalakaw siya perang minutos lang?
3: Mga 1 minute, halos ma'am gusto niya na magtukaw.
1: Nata, hiningal na?
3: Grabe po, sobra.
1: Sobra, sobra. Maski nakatukaw, nakatukaw, bigihingal?
3: Maski nakatukaw siya.
1: O yan po ang mga dali na maatake. Dati, perang oras na lang ang tulog ka yan.
3: Dati po, ano lang po, day normal po.
1: Pero mga duwan na lang?
3: Mga, opo.
1: O yan, makita din na ma'am mo na digdingon yan, pero anong oras ang tulog niya? Okay, sige. Nakasal, perang bulan pa lang siya sa kuya.
3: Matulog pa siya na po. Kasi rin sa tulog po.
1: Nakaduwa pa lang.
3: Nakaduwa
1: pa. So may pagbabago na.
3: May pagbabago po.
1: Talaga, nahiling mo talaga. Panduwa pa lang siya oh. Bako pa man siya pantulog, panduwa pa lang.
3: Ngunyan po siya, ano, makusog na siya.
1: Oh.
3: Nagbibisiklita siya, may pagkakas
1: wow. Siyang aki. Wow, parang edad na ni tatay.
3: Ano 62 na po.
1: Oh, nata po kanginot. Mabis siya si tatay.
3: Kanginot po. Oh. May bisis siya.
1: Kaya ngunyan na pagurang sa kamalo masuhilang. Kaya ka nagurang ka, mahilang ka na. Ano? O ngunyan, ikaw mismo tatay, anong masasabi mo? Marayray ka na? Oh, makusog ka na. O tatapusin mo ang 5 bulan para maray sa puso mo. Okay. Thank you so much, nanay. Dati, anong makulog dyan sa piad niya? Nagkakurulog, nagtaranglay? Oo.
3: Uric, ma'am.
1: Oo. Alam ka ang uric mo dati? Kaya nagkukurulog ang bitis mo, buda piad mo. Ngunyan, kumusta sa pagkulog? Nabawasan na o wala na?
4: Nabawasan naman, ma'am.
1: Nabawasan na. Na. Kaya magayon ang paglakaw-lakaw mo na.
0: Ayan, mga kaibigan, si nanay mo ba ay may sakit sa puso? May sakit sa baga? Hindi yan gagaling ang baga niyan o ang puso. Pag isa lang ang ginamot nyo, dapat sabay ang puso at baga. Kasi parehas lang yung dalawa, nag-share lang sila ng mga toxins, ng mga barabara. Ngayon, okay na si tatay, 2 buwan pa lang. O kayo, gusto niya rin pong magpa-detox? Sige, para hindi na po kayo nihingal dahil ang paghingal ay isa sa mga sinyales na may sakit kayo sa puso, baga at kidney. Hinihingal kahit umaakyat ng hagdan. Eh lalo na kung sa bundok ang bahay nyo, dahil na kamo makakalakaw, mahulog na kamo sa hagdan, maligid ka mukha ang pababa. Okay? O sige, ito naman. Sakit sa kidney. Kayang-kaya ni Ma'am Ninsyan. May mga kidney stones ba kayo? Iihip po kayo ng mga parang gatas, malapot. Pag kayo ay nag-detox sa Nins Wellness Center. Iihip po kayo ng mga stones pag kayo ay nag-detox sa Nins Wellness Center. Kaya, kung gustong gumaling, huwag pong panghinayangan ng pera. Mahal ang magpagamot.

0: makulog.
1: Hindi po umpiyat po sa gorbitis.
0: Ilang taon na yan? Aloy na?
1: Aloy na po.
0: Nakatong angkit ka pa? Mabisyo pa?
1: Iyo po.
0: Iyo po. So, pagburan sa kamalawas, ano? O ngon yan, dakol ka naman na doktor na din naman. Nararahay da eh. Pabalik-balik lang. Baka nagkaong kapakambawal. Ganyan. Pagpa-detox mo sa kung 1 month, ano po ang pagbabago na namatian mo?
1: Maray po.
0: Tsukulog ang likod mo. Yaong pa dahin na.
1: Bako nang labi po.
0: Nadakang inat dahi ka nakatindog.
1: Bako po kung di mas pinagtutok ako araw ka. Grabe ang.
0: Grabe ang kulog. Oo, ganyan. Wara na.
1: Maray na.
0: Maray na po. Dati ang pag-ihi mo, pirang beses mag-aga.
1: Ano, 5 beses.
0: Ngunyan, tira na lang.
1: Mga tulog siya na.
0: Tulog na lang. Dati day ka na nga naturog maayos. Pero ang awas lang turog mo.
1: Ay, mga ito na po. Pinapo. Mga ano na.
0: Kanginot, pero lang.
1: Mga 4 na oras.
0: Ngunyan, ilan na?
1: Mga ano na.
0: Wow. O, ngunyan, subitis mo na dating makulugon. Makulugan dating bitis mo.
1: Maray na po.
0: Maray na? Ano dati, garo may daradara kang bakal?
1: Oo, magabaton.
0: Magabaton.
1: Garo pinamamagol.
0: Ah, ngunyan, after 1 month.
1: Maray na.
0: Kaya i-continue mo so detox mo?
1: Oo.
0: Okay, thank you. Ayan, mga ka-wellness. Kayang-kaya ni Ma'am Nins ang mga nabubulag na. O ito, nabubulag na ito ha. Kayang-kaya ni Ma'am Nins ang mga malabong mata. Parang may mga kumikislap at lumuluha. Kayang-kaya ng Nins Wellness Center ang mga bukol na tutunaw sa akin. Hindi po totoong kailangan lang puro opera. Kailangan din mag-try din po kayo ng natural. Okay, ito nabubulag na siya ha.
2: Hello, anong pangalan mo ma'am?
3: Good afternoon, Marites Maravillas po.
2: Anong kwento mo sa mata mo?
3: Last month ago, yung mata ko parang igo akong, sabi ko pag nag-iirap akong ganyan, naiirap ako, may kalapating nagpapariyahan. Masyado ng kalapating nagpapariyahan. And then pagbanggi, sabi ko, parang may laser, anting. Nung nagsamadiklom ako, may laser siyang gumaganyan. Sabi ko, ano to, anting?
2: Naging hero-hero.
3: Sana all, may anting. Sabi ko,
2: magtakta.
3: Hindi, tamay yung makati na.
2: Makati na, maaratiin.
3: Bako man niya po, ano yung marauto na nung kari may anting, may laser, mas yung maharap ka iyan. Sabi ko, maduman talaga ako kay Mamins, tama pa, ay spa ako. Yun ang, ano, mas pinuari niya ako. Maduman talaga ako, maduman. Eh yun, last week nagduman ako. So, madali yung nananahali. So, gatol, sa init, baga nagparagala ako may initon. So, alpog na nag-absorb ko. Mahapit na niya ako. Mas kimabanggihan ako pabulod. Ayun, ang nangyari, magayuno na malinawo na sa mata ko. Tadati
2: man ako. Sana pong ice pa?
3: Sarong beses, sana po.
2: Wow. Ayun.
3: Dati naman po ako nagtitik ang mga bulong ni Mami. Ever since pa, naalik yung allergy ko. Tapos yung sa goiter ko, pig ko continuous po, tingi-tingi. Pero talagang pig ka-career ko na maka-take ako sa bulong kasi mga effective.
2: Kasi sabi kang doktor, ano da?
3: Sabi kang doktor, mapa-ano ako, mapa-biopsy. Abo ko, sabi ko, kasi naniniwala ako na madadara kang mga herbal.
2: Yan ang mga bukol mo sa liog mo.
3: Ma'am Nins, madadara niya ako in itong mga bulong ni Ma'am Nins.
2: May mga bukol ka po sa liog?
3: May mga bukol ako. Sa left side na maliliit pa 1 point something. Tapos sa tuo, yun, 2 point something. Na
2: nagsara din po yan pag inumukan mga supplement ko?
3: Nag-aano siya. Nadadara siya. Nagrarakay ang pagmati ko. So, naniniwala ako na mararakay in mga hali. Yung baga sabi, tangkilikin ang sariling atin. Hindi naman ako nag-again sa doktor kasi may mga inadalansin na pero nagpo-focus ako sa herbal kasi habo ko talagang magpa-husok, magpa-lugad.
2: Okay, thank you.
0: Ayan ha, yung mga bukol nyo, ipa-detox nyo na sa akin. Talagang matutunaw yan. Ito, isa pang buhay na patutuo na tunaw ang bukol niya. 1 week pa lang, Diyos ko Lord. 1 week pa lang yung kasing laki ng kamatis naging kasing laki ng lemon.
4: Ako po si Alicia Sebastian na taga Bulacan. Umuwi po ako dito sa Bicol para magbakasyon, magpahinga. Tapos po, nalaman ko po na may free check dito sa Kumon. Nagpunta po ako para magpagamot. Ngayon po,
2: bakit ano ang problema mo? Ba't ka magpapagamot?
4: Yung

0: buong bukol ko sa matres at saka sa leeg.
1: Kung sa bukol mo sa matres, may problema ka na ba dyan?
0: Ito po, ano na, medyo lumiit na po.
1: Dati
0: po, malaki pa siya na medyo nasasamid ako. Tapos...
1: Yung bukol mo sa leeg, nasasamid ka?
0: Opo.
1: Nahihirapan ka pag nasasamid ka?
0: Siyempre po. Kasi okay. Ano...
1: Ilang doktor na ang pinacheckapan mo yan?
0: Dalawa na pong doktor ang pinacheckapan.
1: Ilang taon na yan?
0: 2021 pa po ito.
1: Oh, hindi pa rin natutunaw?
0: Hindi pa rin po.
1: Matagal bago matunaw?
0: Matagal bago matunaw.
1: Nung pumunta ka sa akin yan ang problema mo, ilang days ka na umiinom ng mga supplement ko?
0: Mahigit 1 week na po.
1: Kumusta yung bukol mo sa leeg mo?
0: Medyo lumiit na po.
1: Kung dati noon kasing laki ng kamatis, ngayon ano na lang?
0: Kasing laki na lang na ay malaki ng konti sa Jolene.
1: Wow, ang dali ng epekto ano?
0: Opo.
1: O kumusta naman yung sabi mong nagbe-bleeding ka pag napapagod ka?
0: Hindi na po ako nagbe-bleeding ngayon. Sinubukan kong magpagod ng magpagod. Tingnan ko ako kung magbe-bleeding pa ako. So ngayon po, hindi na po ako nagbe-bleeding.
1: Wow, ang galing ano.
0: Kahit magpagod ako ng magpagod.
1: Anong masasabi mo sa mga product ko?
0: Ay, maganda po yung product nyo.
1: Kaya itutuloy mo?
0: Kaya itutuloy ko po yung
1: okay, pag-anda. Hanggang matunaw ang bukol mo?
0: Hanggang matunaw ang bukol mo.
1: Oh, malakas ba ang pakiramdam mo sa mga product
0: mo? Malakas po.
1: Maganda? Ang tulog mo, kumusta?
0: Okay naman po.
1: Dati nakakatulog ka, hindi?
0: At saka po, nakakatulog pero pagising-gising po ngayon okay na po yung tulog mo. Apat na beses na lang ako umiin sa gabi, hindi na maya-maya.
1: Wow!
0: Ganun po yung nangyayari sa akin.
1: Maganda ang pakiramdam.
0: Maganda po yung pakiramdam mo.
2: Ah, kaya kayo dyan, ayaw nyo na ng sakit nyo, ibigay nyo na po yan sa akin. Pumunta na kayo sa Ninsi Wellness Center at tatanggalin ko na yan, ang mga sakit-sakit nyo yan. Bakit daw po ang mga product ni Ma'am Nins ay magagaling? Bakit daw po, sa dami ba naman ng product na pinapainom ko sa inyo, hindi kayo gagaling? Hindi po. Alam nyo kasi mga kaibigan, yung iniinom nyo sa akin, yung Nins Juice. Alam nyo ba, ang Nins Juice ay meron pong 21 klaseng prutas at gulay. At lahat po yan herbal. Lahat po yan supplement na pang-detox at pampa-ayos ng inyong mga sakit. Lalong-lalo na po yung guyabano, ha? Ang sarap ng guyabano na yan. Meron siyang green po yan na, siguro nakakita na kayo dyan, nakakita na kayo ng guyabano, sour soup ang tawag dyan sa English. So yan po talaga, yung sour soup na yan ay galing daw yan ng Amerika pero napunta na sa Pilipinas. Etong sour soup na to ay pinapaniwalaan na mas maganda pa sa chemotherapy. 10,000 times stronger than chemotherapy. Ha? Kaya naman, ang mga umiinom nito sa wellness ko ay nakikita nila, pag hindi pa po malala yung cancer, stage 2 pa lang, gumagaling pa. Pero, pag stage 4 na, hindi ko na po kaya, wag pupunta sa akin na malala na ang sakit. Meron po akong ikikwento sa inyo, pag malala na ang sakit, kahit anong sakit yan, hindi na po yan kaya ng mga supplement. Kasi yung supplement, pang detox po yan at pang, kumbaga, pang alis muna ng mga toxins. Pero pag kalat na yung toxins at lahat na po ng cells mo ay naubos na ng toxins na yan, kahit ano naman pong sakit ay hindi na po gagaling talaga. Kahit sa doktor, pag pumunta kayo ng doktor na malala na ang sakit nyo, mahirap na pong gamutin yan. Kaya kapag hindi pa po malala, na kumbaga, nararamdaman pa lang, ipagamot nyo na. Okay? So, ano daw ang nasa guyabano na nakakatulong sa mga sakit? Meron siya sa leaves, meron siya sa skin, meron din po siya sa seeds, meron din siya sa loob ng yung mga kinakain natin. Ang tawag dyan ay anonasin. Kumbaga, ito yung compound na nung ni-research nila ay neurotoxicity. Ibig sabihin, ay yung mga nandyan sa katawan nyo na, kumbaga, yung mga cells natin ay nasira na ng mga toxins, ito ay panglabas, pang-detox, pang-tunaw. Ayan na, ang ganda, ano, sana lahat tayo ay kumain ng guyabano. Kung gusto nyo pong wag inumin, kainin nyo na lang. Ha? So, mas maganda, sa isang araw, makakain kayo ng 3 baso, umaga, tanghali, gabi. Okay? So, pag uminom kayo ng 3 baso niyan, in 3 months time, maganda po ang pagdi-detox nyo. Ha? Maganda ang pagdi-detox nyo. Kaya kung meron na kayong mga sakit, halimbawa, masakit na yung likod mo, halimbawa, pabalik-balik yung UTI mo, kanina meron akong pasyente na sumasakit na daw yung kanyang kilikili, feeling niya, garupir ni hubag, hindi niya naman, ayaw niya namang ipatusok, ayaw niyang ipabiopsy. Pero, nung pumunta po siya sa Ninsula Center, na-confirm nga po na meron siyang bukol sa kilikili ay sa may breast. At number one pa lang naman. So, ganun dapat ang ginagawa. Number one pa lang, kaipuhan mo ng ipagamot. Hindi po yung iba, katulad ng iba, nakita na po may isa ng bukol. Tapos yung bukol, lumaki kasing laki ng kamatis. Naging kasing laki na ng apple. Tapos, nanganak na, ay hindi pa rin po pinapagamot. Noong dumami ng dumami, halimbawa, isang apple, meron na siyang 10 anak na jolen or kamatis sa kapinagamot. Tapos, nang pumunta siya sa akin, ha, hindi na siya bumalik. Yung pala, stage 4 na yung cancer niya. Yung bukol niya ay pumutok na. Wala na po siya. Hindi na po siya umabot. Okay? Kaya kayo dyan, nanay. Tanungin mo naman yung anak mo dyan, oh. Anak, may bukol ka bang nakakapa sa iba't ibang parte ng katawan mo? Tingnan mo, nanay. May bukol ka sa leeg, pero hindi mo pinapagamot. Uminom ka po ng guyabano. Hindi po nilalaga, ah. Bawal ang maglaga ng maglaga kasi nagiging acidic po ang inyong katawan. So, pag acidic, lahat ng klase ng sakit pumapasok sa katawan natin, ha? So, mas maganda, normal. Ngayon, pag acidic, uminom po kayo ng aking alkaline. 3 months lang magiging normal na yan. Hindi kayo papasukin ng cancer. Hindi kayo magkakaroon ng mga maraming sakit, diabetes, kidney problem, at kidney problem. So, dapat palagian pong uminom ng guyabano at Nins juice. Ang Nins juice naman, para dun sa mga bata na hindi na po nawawala ng ubot, sipon, at sakit sa baga, eto po ang Nins juice once a day lang para sa anak nyo. Diyos ko Lord, sa totoo lang, talagang tatangkad ang anak nyo, 6-footer. Ay, yung anak ko po, 6'2 na, 15 years old pa lang dahil sa Nins juice, araw-araw, isa lang. Dati nung pinanganak ko po yun, balik-balik kami sa hospital kasi may bronchopneumonia at the age of 3. Bugbog sa antibiotics hanggang mabulag na po yung mata nila. Pero, nung pinapainom ko po ng Nins juice, hala, kahit isang beses hindi na po kami bumalik sa doktor. Simula 5 years old hanggang ngayon, 16 years old, 18 years old, hindi na po kami nagpapadoktor kasi super healthy sa mga bata ang Nins juice. Kung gusto niyo pong mag-invest sa health ng anak niyo, kasi yung anak niyo, pag pinangalagaan niyo yung kanilang health, magiging matalino sila, hindi po sila sakitin, at higit sa lahat, hindi po yung kanilang pagtangkad mauudlot. Kasi alam niyo mga nanay, ang nakikita ko ngayon sa mga bata, 4 years old, ang liit-liit, tapos grade 1, ang liit, Diyos ko. Pero pag binainom niyo yan ng Nins juice, sigurado, tatangkad at magiging matalino at mawawala na po ng sakit. Kasi 21 klaseng prutas gulay to. Hindi na po kayo bibili ng pa isa-isang prutas at gulay. Ito na lang, ititimpla na lang, ibigay nyo na lang sa anak nyo. Yun na lang po ang ipapainom nyo. Yun na lang yung inyong Ma'am Aisa, pumunta ka na po sa wellness. Pwede na po nyong i-claim yung napanalunan nyo kahapon. Pumunta po kayo ng hapon, huwag po umaga kasi matao pag umaga, ha? Lahat po ng mga nanalo, pumunta na sa wellness at i-chat nyo ako. Tapos magte-text back ako na pwede na kayong mag-claim. O yun ang ipapakita nyo sa kapatid ko. Ha? So ang napanalunan mo ay kape. So wala pa kasi yung bigas natin, kape na muna ang kunin mo. Okay, so kape, isang kape. Dahil yun ang gusto mo, diba, kape? Okay. Yung bigas kasi, dadalhin ko yan. Ako ang magbibigay sa nanalo. Kung nagmamadali ka na, pwede mo nang kunin yung kape mo. Okay? Sige. Okay, maraming salamat sa mga nakikinig sa akin ngayon. Tapos na naman po ang ating program. Napakadali ng oras, ano? Sa mga hindi pa po nakatikim ng Nin's Cafe, tumikim na po kayo kasi ang Nin's Cafe maganda po talaga sa mga medyo constipated. Tsaka ang Nin's Cafe po, 23 ang kanyang sangkap. Napakarami ng sangkap. Kaya nga po, kahit yung mga na-stroke na, 3 years nang hindi po makapaglakad dahil sa sobrang init, natutumba sila. Nung makainom ng Nin's Cafe, 1 week lang, hindi na po siya nagsasakay sa e-bike. Naglalakad na po siya kahit sobrang init, hindi na siya na-stroke. Kasi meron pong konsental ang kape. Pag yan po ay sinearch nyo ano ang konsental, herbal po yan na galing pang US na ginagamit ng matatanda sa kanilang sakit. Alzheimer's, depression, yung mga nai-stroke. Yan po talaga, gamot po yan sa US. Hindi po yan hinahalo sa pagkain. Dito sa atin, dahil hindi pa naman yan po kilala, tsaka syempre pagaling US, kailangan ng FDA, inhalo po yan sa pagkain. Katulad ng ating kape. Ayan, paano mo may po maklaim? Pumunta ka po ng Nin's Wellness Center, Aisa. I-text mo ako ngayon at sasagutin po kita, okay? So, sana mapili man po ako sa Nin's Cafe. Eric Cervantes, meron ka ng sharer badge. At sa Bigas po, si... Ito ang nanalo sa Bigas. Ma'am Teresita Cervantes. At sa Cafe ay si Eric Cervantes. Oy, anong, magkaano kayo? Magnanay ba kayo? Eric Cervantes, ikaw ay nanalo ng kape. And syempre, nawala yung ano ni nanay. Nasa taas kasi. Nanay, pwede mag-text ka ulit sa akin. Ayan, si Eric Cervantes, ikaw ay nanalo ng coffee. Nin's Coffee. Pag kayo po ay magki-claim, kung pwede 4 PM ha, wag po umaga kasi baka hindi po kayo ano maasikaso kasi pag umaga maraming tao tapos isa lang po yung aking secretary sa wellness. Okay? So yung isa po hello Tekia, Guyana, nanalo ka diba kahapon? Kunin mo na yung napanalunan mo sa Nin's Wellness Center. Okay? Nawala yung isang nanalo ng 5 kilos rice pero nasabi ko na yung kanyang pangalan. Hindi ko lang maisulat ng maayos. Teresita yun eh. Teresita Cervantes din ata. So, ito po ang nanalo ng Bigas. Makichat po ako kung taga saan ka kasi ako po maghahatid sa iyo, ha? Oo nga, Ma'am Elena. So, share mo lang ng share, Ma'am Elena, para ikaw naman ang susunod na manalo. Okay? Baka na, yung iba rin nga, nawala yung kanilang sharer badge. Hindi ko alam kung bakit. Ayan, mga kaibigan, sa lahat po ng mga hindi pa nakakainom ng Nin's Cafe, pakinggan nyo ito, hindi ito magsisinungaling, mga kaibigan. Hindi pa raw po siya, nagpa-check up siya, kaya lang wala daw po siyang pera, kaya ang binili niya na muna ay Nin's Cafe. 4 months siyang uminom ng Nin's Cafe, after 4 months ay nagpa-blood camp siya. Ito po ang nangyari sa kanya. Sa pagpapa-blood camp niya, nakita niya ang kagalingan ng Nin's Cafe, sinabayan ng disiplina, pagpapainit sa araw, tubig, nagpapapawis at nagdisiplina sa pagkain. Ito po, normal na ang kanyang blood camp sa loob ng 4 na buwan, Nin's Cafe lang. Pakinggan na.
3: Ako si Ronnie Pagasol-Sugan City. Nagpa-check ako po dito sa Nin's Wellness Center sa South sa Pungguris, Pagasol-Sugan City. Nag-check up ako na para magpa-detox. Kaya lang, medyo walang pa sa budget. Kaya nag-decide ako na magkape na muna. Tapos after December, January, March. So, after 4 months, nagpa-blood camp ako. Magayon ang resulta sa blood camp ko. Puro negative.
2: Normal na lahat. Ayan na. Pero kung ang masalala po ang sakit, huwag pong iasa sa kape, ha. Hindi ko sinasabi na nakakapagpagaling ang kape, kundi nakakatulong siya pag kayo po ay nag alam nyo na, nagdisiplina sa buhay nyo. Okay? So, sige po mga kaibigan, uwi pa ako ng Legazpi. Ito po ang inyong lingkod, ang Natural Ma'am Nins Rosal. Bukas, punta po ako ng Nabwa. Kaya mga gusto pong magpagamot dyan sa akin sa puso, sa kidney, sa liver, may mga high blood, may diabetes, pumunta na po kayo. Okay? Pumunta na po kayo para gumaling din po kayo. At yung mga gusto pong manalo ng bigas, pag 5:15, live na ako, mag-share lang kayo at isasali ko ang inyong mga pangalan para sa libreng bigas at libreng kape. Ang kapeng masarap na nakakatulong pa na kayo ay mag-detox. Okay? Healthy na, masarap pa. Okay? Ayan. O, yung mga bibigyan ko po ng bigas dyan sa Lapu-Lapu sa Friday at libreng supplement. Palista na po kayo sa barangay. Thank you!
4: Ako si Ronnie Pegasol sa Bansipi. And may check up ako na para magpa-detox. Kaya lang medyo kulang pa sa budget. Kaya nag-decide ako naman kapinaw na. Tapos after 4 months, nagpa-blood game ako. Magaling ang resultas ng blood game ko. Puro negative. Yun lang po.
5: Ang Nins Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Nins Wellness Center, Federan Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Federan Albay, beside Federan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Ay, Ma'am Beth, ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
1: Nagkaroon po siyang PCOS.
0: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
1: Isang beses lang siya.
0: Oh.
1: So sabi ko, i-try natin yung Fit and Beauty ni Ma'am Mens.
0: Lumiit ba talaga siya?
1: Opo.
0: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
1: Opo, monthly na siya.
0: Oh, naging normal na dahil sa Ning's Fit and Beauty. Ang Ning's Mall sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ning's Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay, beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
2: The best of light rock. You're listening to the Twilight Zone.

0: Nay! Nay! Anong istasyon ang tigdadangog nindo?
1: Aw, pero may kaming nakaradyo uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
0: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
5: Uragon!
3: Uragon!
0: Uragon! Uragon!

kalibutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.

sinabi niya sa akin, mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong halamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahatungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa panginito.

0: Magbulag na kita. Iyo, maraiman basta yung wallet mo sa kuya, limang aki ah. Lima? Ano ka boy? Saru sa na.
1: Huh?
0: Natataso apat yaon sa imo. Natural takay pa di mo ito.
2: Basta Bicolano o Ragun.
3: Tuhod. Siko. Baywa.
4: Aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artresin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artresin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Pwede pong mag-apot?
1: Teka.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon! Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon! Uragon!

0: Abogado Oragon!
1: Re, makinig ka muna. Usapang liver tayo. Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatabang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat kamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
2: Alam niyo ba na ang Goto Cola ay isa sa mga pinakamabisang sangkap ng Nin's Cafe? Ang Goto Cola ay kilalang nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, nagtatanggal ng stress at pagkabalisa, nakakapagpatalino, nagpapagaling ng mga sugat at peklat, magandang lunas sa sobrang pagod. Nagtataglay ng antimicrobial properties, mabisang nakakatanggal ng sobrang fluid at sodium sa katawan, nakapagbibigay ng sustansya at suporta sa ating central nervous system. Kilala ring antioxidant at anti-inflammatory agent. Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili dito sa Radyo Uragon at sa lahat ng branches ng Nin's Wellness Center region-wide.
3: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos region wide.
4: Ito na ang palatuntunang gigising sa inyong mga natutulog na katawan. Pag-usapan natin ang inyong kalusugan, iba't ibang uri ng sakit, mga natural na lunas, mga pagkain

0: Organiko at kung paano mapapalakas ang inyong immune system. Lahat ng yan dito lang sa kape at kalusugan. Hatid sa iyo ng Needs Kape at ng Needs Wellness Center. Hindi na mabilang ang mga natulungang gumaling sa Needs Wellness Center. May mga sakit sa baga, kidney, at may mga bukol sa katawan. Sa mga ganitong uri ng sakit, makakatulong ng malaki ang Needs Wellness Detoxification Program. Ang detoxification o detox ay ang proseso ng pagpapalabas o pag-neutralize ng mga toxins at mapanganib na substances mula sa ating katawan. Ang mga toxins ay maaaring magaling sa iba't ibang sources tulad ng environmental pollutants, processed foods, alak, gamot, stress at iba pa. Bagamat ang ating katawan ay may sariling detoxification system gaya ng liver detoxification, kidney detoxification, lymphatic system, sweat glands at colon elimination, ang detox ay maaaring tumutukoy sa mga programa o diet na ang pakay ay mapalakas ang natural detoxification process ng katawan. Kabilang dito ang fasting, pagkain ng ilang uri ng pagkain o supplement o pagsasagawa ng ilang practices tulad ng sauna o colon cleansing. Ang isang detoxification program ay maraming benepisyo gaya ng elimination ng mga toxins, mas mataas na energy levels, mas magandang immune function, pagbaba ng timbang at mas magandang digestion, mental clarity at mas magandang moods. Pero tandaan, importanteng magpatingin muna sa inyong healthcare provider tulad ng Needs Wellness Center bago subukan ng anumang detox program, dahil mayroong ilang extreme detox method o restrictive diet na maaaring makasama sa mga buntis o nagpapasuso, individual na may sakit o yung mga may iniinom na gamot. Pakatandaan na ang balancing diet, regular na pag-iehersisyo, tamang hydration at sapat na tulog ay ang pundasyon ng magandang kalusugan at sumusuporta rin sa natural na detoxification process ng ating katawan. Hindi na mabilang ang natulungang gumaling sa Needs Wellness Center.
1: Bukol ko sa matres at saka sa leeg.
2: Kung sa yung bukol mo sa matres, may problema ka na ba dyan?
1: Ito po, medyo lumiit na po.
2: Dati
1: po, malaki pa siya na medyo nasasamid ako. Tapos,
2: ang bukol mo sa leeg, nasasamid ka?
1: Opo.
2: Nahihirapan ka pag nasasamid ka?
1: Siyempre po. Kasi, okay.
2: Ilang doktor na ang pinachikapan mo yan?
1: Dalawa na pong doktor ang
2: pinachikapan. Ilang taon na yan?
1: 2021 pa po ito.
2: Oh, hindi pa rin natutunaw?
1: Hindi pa rin po.
2: Matagal bago matunaw? Pumunta ka sa akin, yan ang problema mo. Ilang days ka na umiinom ng mga supplement ko?
1: Mahigit 1 week na po.
2: Kumusta yung bukol mo sa leeg mo?
1: Medyo lumiit na po.
2: Kung dati noon kasing laki ng kamatis, ngayon ano na lang?
1: Malaki ng konti sa jolel.
2: Kumusta naman yung sabi mong nagbe-bleeding ka pag napapagod ka?
3: Ay, hindi na po ako nagbe-bleeding ngayon. Sinubukan kong magpagod na magpagod. Sinubukan ako kung magbe-bleeding pa ako. So ngayon po, hindi na po ako nagbe-bleeding.
2: Wow, ang galing.
3: Kahit magpagod ako nang magpagod.
2: Ano masasabi mo sa mga product ko?
3: Ay, maganda po yung product nyo.
2: Kaya itutuloy mo?
3: Itutuloy ko po yung
2: okay, hanggang matunaw ang bukol mo?
3: Hanggang matunaw ang bukol
2: mo. Malakas ba ang pakiramdam mo sa mga product
3: mo? Malakas po.
2: Maganda? Ang tulog mo, kumusta?
3: Okay naman po.
2: Dati nakakatulog ka, hindi?
3: Saka po, nakakatulog pero pagising-gising po ngayon okay na po yung tulog ko. Apat na beses na lang ako umiihing sa gabi, hindi na maya-maya. Ganun po yung nangyari sa akin.
2: Maganda ang pakiramdam.
3: Maganda po yung pakiramdam ko. Sarap matulog.
4: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may picos?
5: Ayun po. Ano time po kayo po, Ma'am? Nagkaroon po siyang picos. Tapos sabi ko sa kanya, mag-inom siya sa tunapitan beauty.
4: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens?
5: So,

0: sabi ko, talagang ano talaga yung mga product
1: niya. Yan, effective. Oo, oh, sige, pwede ka rin magkape dyan. May sobrang isa para sa'yo. Okay, thank you. So, anong yes. pangalan mo?
2: Si Bob po. Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something araw ganyan. Noon yan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so, kape, yes, kape. So, tinawa niya ako, actually, free ah, tinawa niya akong 1 box. So, nung ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then,

0: So, pasalamat ako maray kay Mamis because kung bako sa coffee niya, sa kape niya, siguro hindi ako magiging okay sa menu. So, thank you so much, Mamis. You're the best.
1: Hello po, madam. Nanako po si Gemeline Lutonario.

0: ako may...
1: Anong stage ka?
0: Stage 2A.
1: Maski nag-undergo ka na kang radiation, nag-apop pa kang may dugo?
0: Marayo na ang katurog ko. Ang pagkaon ko, talagang sagana. Wala na akong yakin kung ano man. Talagang sagana ang pagkaon ko.
1: Saka magayon lang aura mo.
0: Yes, madauli sa kuya, ma'am, na nagtatarama. Talagang maray na ang sakit ang aura.
1: Ano masasabi mo dyan sa may mga cancer na stage 2? Na ini pala na cancer na ini pwede pa ining marahay.
0: Yes, so sa kuya mga... May mga cancer man na arog po. Yan, magduman lang po kamo kay Dr. Nin Rosal. Yan, ako po sa Rosal, nagpapa-testimony na narahay po kan sa iyang mga produkto.
2: Hello, mama. Anong pangalan mo?
3: Josephine.
2: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
3: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulong na maayos.
2: Noon, ilan na ang BP mo?
3: Ayun, nag 160 ako.
2: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na dito?
3: Na-detox mo ako is 120 na lang.
2: Ah, hindi na nagbago? Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andiyan pa o wala na?
3: Wala na.
2: Masasabi mong magaling ka na?
3: Masasabi ko dahil wala na akong nararamdaman.
2: Ano naman yung mata mo? Kumusta?
3: Wala na, okay na. Minsan tinatanggal ko na sa lamin mo.
2: Bakit? Dahil dati noon, ano, malabo, hindi ka makakita maayos?
3: Malabo.
2: Malabo. Di ka nakakapagbasa pag walang salamin?
3: Hindi ka nakakapagbasa pag walang salamin.
2: Ngayon?
3: Nakakapagbasa na ako.
2: Well, malinaw na?
3: Malinaw na.
4: Mga inaanak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Nis Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Nis Wellness Center. Bago tayo mag-dive sa mabigat na usapin, head-on riddle para sa iyo. Ano ang ramdam sa bata pero hindi naman sa hypertension laging galing? Madalas ay tension lang ng stress at maling postura. Pag-isipan mo yan, inaanak. Ang masakit ang batok ay automatic hypertension label agad sa maraming Pinoy. Mainstream misconception ito na dapat nating i-audit. Bakit? Kasi hypertension is the silent killer. Kadalasan, wala itong symptoms hanggang sa huli na ang lahat. Kung nararamdaman mo na, baka hypertensive crisis na yan at hindi lang basta headache. Ang pag-asa sa batok pain bilang diagnostic tool ay superstition. Delikado ito. Inaalis nito ang focus sa tunay na root causes. Hindi ito ang golden standard ng clinical assessment. Ang blood pressure ay hydraulic force laban sa arterial walls. Ang mechanics nito ay nakadepende sa cardiac output at systemic vascular resistance. Ang batok pain, occipital tension ay madalas musculoskeletal sa nature. Nagmumula ito sa esteric cleidomastoid tightness o kaya sa trapezoid overuse. Pag-isipan mo, laging nakayuko sa gadget. Maling postura sa pagtulog, yan ang mga mechanical stressors, hindi pressure sa arteries ang source ng discomfort na yan. Pag mataas ang blood pressure mo, hindi ibig sabihin ay sasakit agad ang bato. Sa totoo lang, ang hypertensive headache ay madalas pulsatile. Nararamdaman ito sa magkabilang side ng ulo, hindi lang sa isang spot sa bato. Kung ikaw ay skeptical na research partner, dapat mong hanapin ang empirical data. Tingnan ang meta-analysis. Ang correlation sa pagitan ng neck pain at high blood pressure ay mahina. Madalas, spurious correlation lang ito. Huwag maging biktima ng captured signs o marketing ng mga gamot na walang sapat na clinical trial. Bakit kailangan ng systemic audit? Bilang inaanak na matalino, huwag basta magpapaniwala. I-audit mo ang sarili mong system. Ang hypertension ay hindi nangyayari overnight. Resulta ito ng chronic inflammation, insulin resistance, at endothelial dysfunction. Kung mataas ang intake ng ating nutrients at processed sugars, damage ito sa loob ng arteries. Ang katawan mo ay isang complex machine. Kapag barado ang filters, gaya ng mga kidneys sa liver, tataas ang blood volume. Tataas ang pressure. Huwag umasa sa quick fix. Hindi ito magic sa isang inuman lang at ayos na. Ang Nescafe 23-in-1 halimbawa, may gota cola at ginseng. Pero, supplement lang ito. Hindi kapalit ng disiplina sa pagkain. Ang resipo na may ginkgo biloba at garlic na tumulong tumutulong sa vasodilation. Pero kung hindi mo inaayos ang lifestyle factors, wala ring silbi ang kahit anong supplement. Self-reliance ang kailangan, hindi blind dependency sa bote. Eto ang mga sintomas, early versus late markers. Kailangan mo malaman ang kaibahan ng benign tension sa clinical emergency. Early markers, check for this, hindi lang batok pain, dizziness o lightheadedness. Minsan, sign ng vestibular imbalance sa dehydration, blurred vision. Huwag itong baliwalain. Ang retinal arterial changes ay seryosong indicator. Fatigue, hindi lang basta pagod. Metabolic exhaustion ito mula sa vasoconstriction. Heart palpitation, sign ng autonomic nervous system ay hirap na. Late markers o crisis phase, severe chest pain, angina level, direct threat sa life, shortness of breath, fluid na sa loob ng mga baga o congestive heart failure starting phase, nosebleed na hindi sanhin ng trauma, severe anxiety o confusion, hypertensive encephalopathy na ito, kailangan na ng hospital, hindi ng juice. Narito ang pag-audit sa root causes, bakit ka nagkakaroon ng tension? Mataas ba ang sebum production mo? Ang inflammation na dulot nito ay systemic. Kung ang katawan mo ay laging nasa fight or flight mode, tataas ang cortisol. Ang cortisol ang nagpapatas ng blood glucose. Ang blood glucose ay nakakasira ng endothelium. Ang endothelium damage ay leading cause ng atherosclerosis. Huwag kalimutan ang mechanical load. Kapag sedentary ang lifestyle, mababa ang cardiac load. Ang 1 is none, 2 is 1 principle ay dapat gamitin sa diagnostics. Huwag lang BP monitor. Mag-lipid profile ka, i-check ang inflammatory markers gaya ng HSCRP. Gamitin ang Quantamine Plus para sa mineral supplementation. Ang magnesium at potassium ay critical na electrolyte balance ng bawat muscle contraction mo, lalo na sa heart. Maraming nabibigyan ng snake oil marketing. Sinasabi na ang isang specific na supplement ay cure sa hypertension. Walang ganon. Ang hypertension ay isang multifactorial disease. Kailangan ng multifactorial approach. Ang SUC blocker na may Amphalia at Hawthorne ay may mainam na blood sugar regulation at cardiovascular support. Pero ito ay tools lamang. Ikaw ang architect ng sarili mong biology. Ang puro bread at seed oils ang diet mo. Kahit uminom ka ng 10 klase ng supplements, talo ikaw. Ang julep de orient ay may jagulan. Ito ay adaptogen. Nakakatulong sa stress response. Pero kung hindi mo kayang i-manage ang stress sa trabaho sa bahay, wala rin kwenta ang adaptogen. Ang sound mind, sound body ay hindi lang slogan. Kailangan ang mental readiness para maintindihan ang data. Huwag matakot sa katotohanan. Mas nakakatakot ang ignorante na may false sense of security. Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang inyong kalusugan, hati sa inyo ng Miss Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit niyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Maricel signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak!
5: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
4: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Means Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
6: Ang Means Wellness Center Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cavalisa Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5pm. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5pm. Kita-kits po tayo!
7: Basta Bicolano o Ragun!

0: ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
1: Ang batang lagundi, Plemex!
2: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Plemex!

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Sakto na 2 minutos lampas alas 6 ng paggaga.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: Uni na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na issues kanal daw. Matuyaw kan mga saltong gibo. Maumaw kan mga marhayan buo. Dadagugon ang sumbong kan mga pobring tiors arug mo. Uragon. Bullseye. Katabang nindo sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng dainasisimbaga. Kaiba ang batikana komentarista sa Kabikula. Mayong iba. Lito Sanchez sa programang Uragon. Bullseye.

Hello mga tugan, Diyos Marainaga naman, Senugamos, Aldaw Gitanin Webes, and marulumlum pa manggararayan sa tuyang kalangitan, pero ba kung araw ka nakalis na mga aldaw na medyo may uran-uran ano? Ngunyan, medyo kuha na, maraliwanag na dyan sa sirangan, baad mainit na naman ang maghapon ta. Diyos Marainaga, irabalan kita sa programa, alas 6 at alas 7, ni Puan Senong Lingkod, Manilita Sanchez, at your service!

Siyempre, tampok naman ang pag-ato dyan. Nyato kan mga nagkakalakag ang mga bareta na naman. Ngunyan, aldaw. Aldaw, nin Webes na pala nga ni na naman. Ano, sa agab, tapos na naman ang simana. Petsa 25 na kita sa bulang kan June 2026. And siyempre, eribana naman kita sagod sa atyan alas 7. Anong mga barita ngunyan naman pala na no? Well, anong mga barita ngunyan tabi? Pagpig riparo ta, pig ruskay, and sa mga nahiling ta nababasa tang mga informasyon, may kinaraman pa manggararay duman sa nangyari pong pambabadil sa Tacloban, ano? Iyo pangunyan ang mga mainit na issue sa mga bareta, mainstream media, saka sa social media. Pero digdi sa isyong ini mga tugang, igwa digding magayon na, kuya ni, magayon na opinion and riparo si Kung Pido. At siyan daw ta pasadaan ta ining riparo ini ni Kung Pido, ano? Sa interview sa iya mga tugang kan BNC, ini pong Bilyonaryo News Channel, sa sinabi ni Kung Pido na pigbubusol niya, ini pong istrikto na pag-imponer ning penalidad duman sa mga may sadiri ning badil. Mayormente nga dapat duman sa mga gun owners, mga firearms holder. Na dapat sinda mismo, siguradoon nga nindang ansendang mga armas o mga badil, dai po basta-basta na ano ni, na pwedeng makuan sana, makua o kaya mabutbut kan mga aki o so mga arugen nga ning mga minor de edad. Ta yes, siyempre nga ya, difícil yan. Kaya dapat numero uno, an may sadiri o kaya so halimbawa bagang autoridad ka may pig-issue sa imong badil, dapat ika-responsibilidad mo na siguraduhan kuang kayan, an pigsasarayan mo. Aday basta-basta makukua o kaya mabubutbutan kan mga aki. Ta delikado nga yan. And basta may magay na punto siya digdi mga tugang si Kung Pido, and sabi niya pa nga ni Idigdiyo na kun ngaya alimbawa gari arog man sa nangayang kan ika may kuyang ka, may bihikulo ka, na kung naka-aksidente o naka-diskwido sa bihikulo, maski ba ko ika ang driver, so may sadiri kan auto, igwa kang responsibilidad. O, dapat arog nga kayan. Tama. Tama baga. So, magayon na punto ini mga tugang na pagrulay-ulayan taratyan. And I don't know, taday na kitang bareta mga tugang. So, uritang bareta duman sa sabi may sadiri kan so Glock 9 na badil na ginamit. Duman sa tiyaon niyang policewoman. Ang uritang bareta duman na sa ano ni, dismissal proceeding. So police, so policewoman, so tiyaon, duman sa lado kan susabi susarong badil na pagsasadiri kan security agency sa Cebu, di magkitang barita kung ano nangyari kay ni. Duman sa may kuang kani, may sadiri, most likely security guard, ta 38 susaro Glock 9mm na badil sa pig issue sa police. So sige, taratyan, pwede tang pag-urulay-ulayan ni mga tugang digdi sa programa ta. And tamang-tama ini, ta siyempre digdi baga sa tuya, iguaman mga siring ka ini pong mga, maski nga ni mga nasa pribadong persona, iguaman nin mga pigya, ano ni, pigya saray-saray na mga armas maninda, ta sa kanya-kanya manindang protection and pasiguro man. Basta tama ang paggamit kan badil, kan armas. Kundi ang riparo ko lang kaya digdi mga tugang sa pag, kung ikaw may badil, kariyan masakit kaya digdi ba kung arog kan sa bihikulo man itupi na pag nag-renew ka kan rehistro, mandaliun, an sa badil kaya dakulon requisitos, aluyon, pati kaya gisiguro baad iyuyan ang saro sa mga problema kunata taminsan maski ang mga pribadong persona. Nadidipisilan mga tugang ang pag-renew kan mga badil ninda.
medyo ibang proseso kaya. Unlike sa mga ibang gamit mo, halimbawa bihikulo na pag-renew mo madali, bakungga yung kadakol na mga itsi-buritsi. Sa bagay, kuwan yan, delikado bagat na firearms man agad, dapat talagang ang mga requirements kayan sa pag-issue ng lisensya, yung permit to carry, dapat talagang pasiguro. O, kaya lang medyo siguro kung pwedeng isimplify iyan, tangarig maili kayan ta na gulping mga loose firearms. Kaya siguro yun yan na nangyari, gulping kitang mga loose firearms. Ta siyempre, kung dahi na na ay re-registro, dahi na nare-renew, siyempre, kuya na yan, expire na su lisensya, remati ka na. Magiging illegal possession of firearms ka na dyan. Kaya yan, ha? Pwede pang mga bagay may kinaaraman po dyan sa issue na yan. And pura ka ini mga tugang, igwamaning related story man na may pig-publish and iniman sa paagi man ni former Congressman Joey Salceda man. May mga kanya-kanyang mga opinion digdi. Sabi digdi ni dating Congressman Salceda, nangunyan iyon na po ang liaison officer kan Malacanang sa Kongreso. Sabi niya, it's about adult responsibility. The best way to save life is to keep the weapons out of children's reach. Yun. Yun ngayon ang pinaka the best. And responsibilidad kan mga may edad na, so mga may badil, may mga firearms, na siguro nga nindo na ang pagsaray ngayon kayan, sigurado nindong talagang saray na purting pakasaray. Kayo na nga niyan, so kung mabutbutan kan mga arag kaning nangyari, dahil ko aram kung ano ito, ta nakuha su badil kan su tiyaon, and su saruman, iguaman badil na sabi pagsasadirin ng security agency. Kaya iyo yan tabi, magayon na mga reparo iningon niya na agang amay na pwede tang pagulay-ulayan, ano? And pwera kayan, ano pang ibang mga bareta ko digdi na nakasurat, hindi pong manungod sa linog pa. Sunod-sunod ang mga linog talaga ngunya na. Kasod ma, may nairehistrong linog alas 11:25 duman sa Kamsur sa San Fernando, Camarinesur. And iyan mga tugang 3.7 magnitude. Digdi sa Ligas Pinay, tama na mati iyan, taray umang kita, dahi umang kita digdi na kamati kaya. And puwara ka iyan, igwa po da ang mga nai-record na mga saradit na linog, supigaapod na earthquakes, swarm, yun. Earthquake swarm, dyan po sa may Manila Trench. Medyo, iyan ngaya, medyo dapat bantayan. Nata daw ano? Ano ang kausa kan mga arog kayan? So, ang busto yun mga tugang kan swarm? So, surunod-sunod, bako sa nang saru duwa, kundi so talagang sunod-sunod na mga saradit na linog sa sarong espesipikong porsyon o lugar. O ini pati, so Manila Trench da iniyo. Bata yung baganyan medyo piga. Kakatakutan na baan ngaya kung iyan supig sa sabing bigwan na mangyari sa Manila, Diyos ko po. Gulping ngayaan pwedeng distroso, gulpian pwedeng casualty dyan sa kung sakali mangyari yan. Manila baga, heavily populated ng lugar eh. You know you can't deny some... Sa kagulping mga edipisyo na yarao na dumantabi. Kaya medyo piglalauman kung may makusog na ang linog na mangyari duman, medyo yan, dakol-dakol nga ang posibleng diskwedo and bawian yung buhay, dahil manlugod. Bata, iraon mga magadumanan sa tuyang mga mahal sa buhay, ano, may mga partidarios naman kita, mga pamilya niya to, iraon na duman sa Manila, nagtatrabaho iba, nag-restart na duman.
Sige, and ano pa ini impeachment, nasa pang-apat na aldaw na ongoing and pre-trial conference. Ayo, madali na, July na baga, mapuon ang trial da kani mga July, first week of July. Kaya abangan ta, pagkatapos kaning pre-trial conference, kuha na yan, paplansya da ako na. And then siguro ang Senado as acting as the impeachment court, makuya na, may schedule na yan dyan. Pig-urulayan na ng schedule kayo dyan digdi sa pre-trial. Unscheduling na kan mga appearances, schedule kan mga hearing, and iba pa. Kaya iyan ang abangan ta sa masunod na bulan sa July. Pero dahil lamang itang barita sa sunak ang presidente, ano, gari tranquilo bagang marayan mga barita, dahil lamang kitang nadadang na barita. Oo, ni ngayon ang preparasyon na kan mangyaring suna naman kang presidente. And uni ang mga abiso, mga pataratara bago sa suna. Pero wala lamang kitang nababaritaan na barita dyan sa manungod sa gigibo na sunak ang presidente naman ngunyan na July. Gari surprise ang maray. Gari bibiglaon sa nagad kita. Ano daon mangyari? Baka may pasabog na naman si presidente. Ano? Takan last year baga. So pasabog niya. So sa flood control. Duman sa sayang controversial na payag na mahiya naman kayo. Sige, and sa oras na ini, pasado mo na kita kan sa tuya naman na mga bareta na. Digdi po sa tuyang buwan naman ang bareta.

0: Buena Mano Barreta. Headline.
1: All down in Webes, fecha 25 na sa bulang kan Hunyo 2026. Uyan headline kan mga barreta. Enot sa lado lokal, Adult Day Center, pig inaguraran diyan sa Tabaco City. Oplan ligtas na paralan, ligtas na kinabukasan, ipigbusol sa Santo Domingo LGU. Pareta niya to sa lado nasyonal, propuestong bawal an expiration kan prepaid load, ipigbusol ni Representative Dilima. Pareta sa lado international, evacuation plan sa mga stranded na mga seafarers dumas sa Strait of Hormuz, ipigahanda na.
0: Ano pareta? Mga paretang lugar. Local news.
1: Diyos maray na aga, uyanan detalye kan mga bareta, enot sa lokal, dahi na kaipuan pa na bagduman sa City Health Unit ang mga senior citizens kan Tabaco City. Initangarig sana na magpakonsulta asin na kasalamuha kaniba pang pasyente oras na maging operational na ang Adult Daycare Center sa Hiraya Manawari Nature Park. Iniman ang binutasan na sigurasyon ni Dr. Lizelle Quales Duncan. Kano-ano kaya ni Tim Duncan, ano? And officer in charge kan Tabaco City Health Office kasabay sa pag-inaugural kan nasambit ng Center Kasuma. Sigon kay Dr. Duncan, namabugtak nin doktor sa kaiba pang health personnel sa clinic kan Adult Daycare Center na iuman ang mamamayo sa konsultasyon para sa mga senior citizens na mabisita sa lugar. Dagdag pa ni Dr. Duncan na magiging paborable sa salud kan mga may edad na. Anasambit ng center, huli tayo guwainin ng mga aktibidad na makakatabang sa sendang pisikal, mental, maging sosyal na kamugtakan. Daman muna kita sa linya ni Your Honor. Pasadaan tamunan sa iyang dagdag na report. PWD man, pinag-prepare naman dyan sa Ciudad Canaga. Kabali dyan, siyempre, sa preparasyon. Your Honor, Manoy Joey, pasok.
0: Urago Live Report.
2: Celebration kan PWD man sa maabot na Hulyo, pinagpiprepara na sa siyudad ni Naga. Iniasarong bagay na pinagre-reconocer kan mga taga-siyudad ni Naga, pati na ang mga local official, ang mga PWD di sa nasambit na siyudad. Nagkakapira pang aldaw o lampas pang sarosimana kung sa'yin mapon ang pagsilibrar kan na PWD man. Alagad todo na ang preparasyon kan siyudad ni Naga, ninulita igwanin magiging activity arwal daw sa pagpuhon kan PWD man sa maabot na bulan na Hulyo. Dagdag na impormasyon sa lado lokal. Mga tugay ni po si Joy Boy Sarsa, basa Bicolano, Oragon.
0: Oragon Live Report.
1: Babalos, Your Honor, sa dagdag na bareta.
0: Buena Mano Barreta. Mga baretang lugar. Local news.
1: Sa iba pa niya itong mga bareta ang unyan sa lado lokal, nagpaluwas man ang local government unit kan Santo Domingo Albay nin Executive Order number 29, Series of 2026. O kaya ini ang programa na Oplan Ligtas na Paralan, Ligtas na Kinabukasan. Inidatang aring urog pa na mapakusog ang siguridad sa kakalitasan kan gabos na mga nasa eskwelaan sa nasabing banwaan sa irarom kan kasuguan, sakop ang gabos na mga public schools, maging pribado ang mga eskwelahan po sa daycare sagod sa college. Kasabay man sa ipinapautob na lakdang ang maigpit na pagsusulot nin school ID inspections sa mga bag asin man gamit sa paglaog, pagbugtak nin visitor logbook, asin limitadong access kan mga magurang sa laog kan eskulahan. Maigpit ang ipinagbabawal man ang pagdadaranin mga armas, mga patarom, illegal na droga, arak, asin iba pang bagay na pwede sir magdulot ng peligro sa seguridad kan mga estudyantes, magin kan mga paratokdo. Music. naka-experyensya ninduang aldaw na power o kaya makaka-experyensya. Yan, makakamati ning i-grabe ini, ha? Biro mo duang aldaw. Sus Mario kita, paparalala na naman ang servisyo kanali ko. Makakabati, duang aldaw na gayo, ay Diyos ko po na brown out. Power interruption sa nagkapirang party digdi sa probinsya Calalbay Sabado, Hunyo 27 sa Domingo. Segon yan sa pinalawas na abiso Calalbay Electric Cooperative Aleco, huli kan gigibundanin da naman na distribution line enhancement gikan sa Magiron asagod sa Jubilar Albay. Apektado kan brownout po na 6 pa amainin pagkaaga sa Sabado. Sagod 5 na naman in maghapon. Ang mga lugar sakop kan Ligao Feeder 2 Iraya Sectional. Sa banwan kan ginabatan apektado ang mga barangay Magiron, Kitago, Kibungbungan, Iraya, Mapako, Balulo, Mauraro, Doña Mercedes, Malipo, Malubago, Sinungtan, Palanas, Ungo, Balite, Puod, Batbat, Kabaluan, Maipon, Masarawag, Maninila, Poblasyon, Porsyon, Doña Tomasa, Tandarora, Mulad Bukad Grande sa Kapikenyo, Bubulusan, San Rafael, San Francisco, Trabisia, Minto, Inamnan Grande sa San Jose. Diyan man sa may kamalig, apektado ang mga minasunod man ng mga barangay, Iluluan, Manawan, Miti, Binandirahan, Parian, Cabraran, Pequeño, saka Grande. Diyan sa Obilar, maapektaran man ang gabos na barangay Apuera, San Isidro, Del Rosario, San Roque, Salvacion, Mamlad, saka Estrella. Sa iba pa mga bareta, kasabay man, kan selebrasyon, kan tabak festival, an pag-arangkada, kan mga ayuda sa mga tabakenyos, nagkaigwadigdin in rice assistance distribution kasudma. Konsena karsibinin tig 10 kilos na bagas, an maabot, day mababa sa 7,372 na mga pamilya sa mga barangay, arog kan Kabangan, Kubo, Bakulod, Cormidal, Kinali, Salvacion, Tagas, San Juan, saka Santo Cristo. Naayaw niyan sa CBMS Census 2024. Enot kanian mga panday kan syudad antig tagabahan man in 100,000 pesos na cash assistance kasabay man sa pagbubukas kan tabak shield facility dyan sa barangay Kubo sa nasabing syudad.
0: Buena mano barreta, mga barretang lugar, local news.
1: Panagos pa ang bulos kan mga bareta sa lado lokal kay puan na seryosohon kan gobyerno ang implementasyon kan lay na malikay urog sa mga kabataan o jóvenes na nakakomiter nin makangiringirhat na krimen. Kaya ang sinabi ni Dr. Aniline Mendoza, pamayokan Social Work Department kan Bicol University, kasunod sa serye nin mga criminal activities and buwalto digdan mga minor de edad konsayin ang pinakahuri. Madakulang insidente, yupo nga ni ang shooting incident sa San Jose National High School duma sa Tacloban City. Ang mga nasa likod kan nasambit ng krimen, sarong 15 anyos, 14 anyos, mientras sa mga biktima gabos man mga kaedad-edad ninda, mga minor de edad pa ng mga estudyante kan eskwelahan. Segundigdi kay Dr. Mendoza, kay puan seryoson ang pagpuhu kan siring na krimen na imbulto ang mga jóvenes sa paagi kan pagtatrabangan kan mga ahensya kan gobyerno, urog na ang pigapod na 5 pillars of justice system. Ngunyan sa ultimo tambareta lokal, padagos ang pag-ani nintrayumpo sa kampanya kan Philippine National Police digdi sa Bicol may kinaraman sa illegal na droga. Ini makalisma na sa laog kansarong simana na naman na sa indang labulabong operasyon po June 15 sa God 21 ngunyan na taon, ang mga personahe kan PNP ang nagsagibunin maabot 41 gayo na mga anti-illegal drug operation. Alasambit na operasyon ang kompuesto sa pag-implementar kansenda mga by-bust operation, search warrant service, kan warrant of arrest. Sa mga iba pa na nagresulta man sa pagkakadakop kan maabot 45 na mga drug personalities. Sa nasabing bilang, apat kainidigdi ang pig-identify bilang mga HVI o kaya high-value individuals. Mientras 41 man ang naon sa kategorya kan street level individuals.
0: Buena mano, barreta. Mga barreta sa laog kang nasyon. National News.
1: Sa nagkakalagagatang barreta nasyonal, pinagbubusol ni Representative Laila De Lima ang propuestong lay na magbabawal sa pagbugtak ng expiration date sa mga prepaid load credits kan mga telco. Sa ararom yan, kan House Bill Number 9903 o kaya Prepaid Load Forever Act, magiging against the law ang pag-expire kan dahil nagagamit na load as in pagkumpiskar kan natatadang load sa aktibong account. Sagun pa, digdi kay De Lima, bako na makatarungan sa lado kan namamanwaan na mabawa ranin visa ang load na nabakal as in pagsasadiri kan consumer. Sa asaro pang bareta, liwat na binuhay ang propuestong lalong higpitan ang access kan mga kakian na may edad 15 anyos pababa sa social media. Kasunod yan kan nangyaring pambabadil sa laog mismo kan eskulahan. Tumat sa Tacloban City kan Lunes, sigon kay Senator Joel Villanueva. Na presenting iyo po ang namamayo sa Senate Committee on Higher, Technical and Vocational Education dapat. Naripaso na iba-ibang aspeto na nakaka-impluensya sa pag-uugali as in well-being kan mga jóvenes kasabay na ang sendang pagkakalantad sa peligro ng mga content online. May tatawan doon subot kan nangyaring insidente ang pagangaipon na pag-adalan at mga lakdang tagaring na mas pang mapakusog. Ang pagprotehir sa mga kakian o minoridad kasabay na digdian propuestong higpitan ang access sa social media kan mga nasa edad 15 pababa. Gari malabo yan, sir. Ta, ang social media ngon yan, ang internet, maski sa'yo, pag may internet ka, maka-access ka. Nya, paano mo yun malimitaran, Abernao? Alangan man pagparabantayan mo yun sa gabos na oras. Mientras tanto, time check, alas 6:29 na ni pag-aagang.
0: Buena mano, barreta! Mga barreta sa luwas kang nasyon. International News.
1: Ilabyog tamo na ang barreta sa luwas kang Pilipinas. Pigpo na na ang plano. Nangaring na maibakwar na ang ginatos ng mga barko sinlabis sa 11,000 na mga seaman o kaya seafarers na presenting uto duman stranded sa Gulf region. Kasunod yan sa bibilog nga di, as in pig-urulayan pa na ceasefire entry kan Iran saka Amerika. Segun sa International Maritime Organization kan United Nations, nagigipag-corner na sinda sa mga barko na nasa lugar, tagarig po na ng ligtas na paglalayag, na tagarig makaluwas na dyan sa close open na Strait of Hormuz. Pagasigurar man kan IMO na ligtas ang gigibo na mga evacuation para sa mga stranded na mga barko asin lalo na sa mga tripulante kini sa nasambit ng riyon. Sports Balita.
0: Buena mano, barreta. Barretang Sports.
1: Nabuhayan in paglaom ang Team Croatia matapos kaini na manggana kontraman sa Team kan Panama kasudma. Sa senda pong bakbakan sa kawat na football sa nagpapadagos ngunya na World Cup, Bago pa maday ni, pareyong nadawag na ang magkapareyong team o kaya ang duwang team na ini sa sendang mga nainot na laban sa sendang group stage. Kung kaya sa paghampangan kang duwang team sa Toronto Stadium, naging pisikalan, aba talaga, burungguan, siripaan, yan. Naging pisikal ang sendang laban na nagresulta sa pagluwas kan referee nin yellow card para sa mag-ibong na team. Nagpadagos ang maigot manalaban sagod sa matapos ang first half na parehong wara pang score, pareho zero. Alagad, paglaog na kan halftime, yan na. Nagsagibo na nin substitution ang Croatia as in ilinaog na kani si Ante Budimir bilang iyo ang sendang striker. Sagod sa makwa ninda ang kapangganahan sa nasabing kawat. Sige, digdi kita sa tuyang chika.
0: Buena mano, barreta, barretang artista.
1: Sa chikatang niya na pagkaaga, labi-labi databi ang kaaditan kay ni pong mga actress Yasmin Cordy saka Tuesday Vargas. Ini po may connection man sa nangyaring shooting incident sa San Jose National High School, Tacloban City. Sa sarungpos sa SOCMED, tinawad doon kay ni Yasmin Cordy ang importansya da kan pagsimbag sa mga kaso kan bullying. Matanos na pagpapadakula, disiplina sa mga kaakian, asin pagmantinir kan kaligtasan sa mga eskwilahan. Segon pa sa aktres, kung day daan na aksyonan ang arong kaning issue nin mga bullying, padagos ang mga makakangirhat na mga pangyari, asin posibleng dakulpa ang panibagong magiging biktima. Nagtutubod man siya na importante na giyahan na maray as in disiplinahon ang kan mga magurang ang sendang mga aki mientras na mga hubin pa, mga aki pa nga ni. Iyo, tama man ini, may punto man ining aktris na ini na dapat ang mga magurang iyo ang numero uno na magdisiplina, magtukdo kan tama sa mga aki. Tura man iba. Sa mga eskwilahan, mga pasigunda na sanayin sa eskwilahan. Mayor Mintan, mga magurang, siyempre. Oh, so mga nagdadangog dyan ng mga magurang, ha? Dahil kamo mga, I mean, sana, ni Basendo, mga kuyan, mga anong upod kayan? So, nagtutulirar kandain datang gawi, ha? Kan mga aki ninda, maski sala na, day pa, okay lang sa inda. Medyo riparuan nindo at sadiriman nindo. Sa Barreta Taza Salud, hinagad kan Department of Health, digdi sa Bicol, ang suporta kan mga namamanuaan sa kampanya ninda may kinaraman sa dengue. Ini po, sigon kay Jan Dominic Bolonia, Program Coordinator kan DOH sa Bicol, importante ang partisipasyon kan komunidad sa mag-mantinir kan ababa na kaso kung pwede nga ni mawara na ang kaso kan dengue sa tuyang riyon. Sinabi pa kanin ni Bolonia na kung hihilingon ang datos, iguaan Bicol sa presente po ni Nero sa good Mayo 30 ngunya na taon, igua po nin 627 na na-record na kaso dengue, asinini ang mas ababadaan ng 40% sa kaso ka na kaaging taon, kapareyong period na nasa 1,041 dengue cases. Okay man yan, tanda's nagbababa. Pero mas maray kung mababaan pang maray. Kasabay kani, padagos man giraray ang pigsadol ni Bolonia ang mga namamanwaan na pinbidatabing sunodon sana. Ang sikretong armas, iyo po ang 4S. Ini po daan strategiya may kinaraman sa pagpreventar, paglikay, asin paglakop sa mga kaso kan dengue. Mga tugang mga kauragon, yan natabi naman sa tuyang tampok ng mga bareta amin na pagkaaga, digdi sa Buena Manong Bareta. Nagpanday kan mga bareta ta News Director Annalyn Celada sa pangalpo ni SM Rod Perez. Yan man dyan sa lado technical, Chief Manito P.I. Dalia Tower George Valderrama Rain Bartolo. Ako po ang senong naging tagapagbarata, Marilita Sanchez. Please standby lang. Magpapalagos pa kita sa programa.
3: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Hello, Mama. Anong pangalan mo?
7: Septina.
6: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
7: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
6: Noon, ilan na ang BP mo?
7: Ay, mag-160 ako.
6: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
7: Na-detox mo ako is 120 na lang.
6: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
7: Wala na.
8: Ang Means Mola Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
9: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
10: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
11: Kita-kits po tayo!

pa noong taong 1996 ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours, in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center, dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center, located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis

Yan, medyo pampakuan sana, pampalingaw-lingaw nin diit na minutos sa mga nangyari sa palibot, ano? Makangiringirhat na po ang mga nangyari. Lalong-lalo na, embuelto mga kabataan na pati. Paano kita kaniso kasabihan ni Dr. Jose Rizal Manoy Tupi na ang kabataan ay ang ating pag-asa ng bayan? Paano kita kaniyo kung ano nga asaan taan puturukan sa tuwing nasyon kung ang mga kabataan ta arog na kaini? Ano, ha? Sa mga magurang na nagaantabay sa mga arog kaning oras ta sa programa, kabali po kamo sa pag maghurup-hurup kan mga nangyayaring unyan sa Pilipinas. Hurup-hurupon ta, pag-isipan ta kung napapaano ang mga kabataan ngunyan napapaarog na kaini. Ano ang mga posibleng dahilan? Sain ang iguanin pagkukulang. Sa parte mismo kan mga magurang, sa parte kan sistema sa panggugobyerno, o kaya sa eksistensya kan social media. Tagulpi mga tugang tabi ang mga pigsasabi na pwede naka-influensya digdi sa duwang teenager na ini sa pag-committer kan krimen, ha? And saro na nga ni digdi ang social media, so pigasabi na nainganyo da pala ni ni databi, ha? So saro da duman sa dua na inipo duman sa computer games na Roblox. Iguaman akong nabasa na saro, so ano ni, Gorebox o Gorybox, ha? O basta yun yan ang mga nababanggit digding mga pigasabing computer games na saro po da duman sa suspect ang naka-inganyo digdi ini po da nga ning computer games na ini. Ta kumbaga ini dang klaseng computer games na ini mga tugang, so kumbaga ika mismong player gari kumbaga kaiba nang kaduman sa pigkakawat mo. Ha? Role, kumbaga may role kaduman sa games na ito. Ah, sa bagay yung bagayan ng mga kawat managad bagangon yan, so mga badil-badil dyan sa ano ni, sa computer, ha? Kundi gari natahubang kan mga isyong ini, sobra dilbadilan man duman sa Senado. Saro man ito. Masakit ka to, kumbaga saro pa ito sa mga nag-inspirar ka ni mga aking ini. Ha? Sindanganin niya duman, mga gurang na, mga tultul na ang isip. Ha? So iba nga ni, mga talagang senior citizen na gayon, nata ito ta na kumitir pa ang mga araw katong gibong baradil-badilan dyan sa Senado. So iyo yan, ang kamugtakan tangon yan, ha? Papaano kita kaini? So kasabihan ni Dr. Jose Rizal na ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. O kunarog na kanyan, klasikan mga hobinis tangon yan, anong puturo ang nag-aalat sa mga teenagers, sa mga hobinis niya to, pag-abot kang panaw na sinda naman ang makaput sa renda kan pamamahala kan gobyerno, sinda na po ang magiging mga magurang, and maralaw sa trabaho, magiging mga opisyal kan gobyerno, etc. Kung arog ka ni an aki pa sana, arog na kaning klase ang dalagang kan mga isip, utak kan mga teenager tango niyan. Kasun ba, sabi ko nga ni, may nag-circular bagang report and mga ano ni, so screenshot na conversation kan suduang suspect na plano nindaman.

gad ini and kumbaga aram ninda na day man sinda mapipriso por medyo nga ni sa juvenile act o kaya juvenile law digdi sa tuya sa Pilipinas na nagsasabi na ang 15 anyos pababa day man mapipriso and no criminal liability. Kaya kumbaga aware sinda, aram ninda. Kaya sarupa yan sa mga kumbaga may diferensya gayon, tayo to ang nakapakusugbuot sa hindi. Takon siguro ang sa tuyang lay nagsasabi na dawa hubin ka aro kanyang edad mo, may magabat na kastigo kung ikaw makakumiter nin krimen, nin aro kaya na panggagadan or pambabadil. So kung bagaaram ninda, nadawa kung mambadil sinda, makagadan sinda, dahil man sinda mapipriso. So gari talaga may ko yan, may siding ko dyan sa puntong yan, gari may dapat gibuhon an sa tuyang kongreso na mabago yan. Takon nakaukit sa isip kan mga teenager na ininaarog kayo, ay tungani nga ginibo, o tungani nga sa takluban, hindi taman niya palang gibuhon, arog man niya katuan mangyari sa tuyo, dahil magkita mapipriso. Dadaraon man sa nangyay kita sa ano ni sa DSWD ta tutukduan kan maray na pag-uugali oh, pero ngaya sumapipriso dahil man yan kita mapipriso kaya kumbaga iyo palugod ang nagtataoning kusugbuot sa mga aki na isagibo ang sendang daindatang mga plano lalo na sa panggagadan so daindata baga na arog kayan ang isip kan mga kabataan ngunyan na pig babasian pa so lay digdi sa tuya na daiman sindang pananagutan kung sinda makakumiter nin magabat na krimen biro-biroon mo yan so it's about time siguro sa mga legislator niya to sa kongreso na imuklat ang sendang mga mata and magkaigwa ning review diyan sa batas na yan ta kun arog na kayan nasisiripan kan mga akakian na baka pwedeng ma sana dai man dai tamang pigahagad but yaon diyan ang posibilidad na pwedeng may mangyari pa dahil po diyan sa punto na yan na nahiling ninda and mismong naaraman ninda sa lay niya to dito sa Pilipinas na dai man sinda mapipriso sagod na sinda po yaon sa edad na yan so anyway iyan po saru sa mga siguro aram niya to ng mga matatali man madudunong bagaan sa tuyo mga legislador. Aram na ninda kung anoon maray nagibuhon dyan. And uningani, sabi digdi sa interview kay Kong Pido, kanako Bicol Party List, and sigun sa iya, mga tugang, sa iyang ibubusol ang istriktong pinalidad. Kastigo sa sisayman na may sadiri, firearm owners na igwapo nin pwede sir negligence. Na kunsain ang sendang mga armas, kunsain na gagamit, na kukuha, na bubutbutan kan mga aki ninda, or mga pamangkin, ta dumabaga sa kaso kayo nindyan sa Tacloban, so tiyaon, gustong sabihin, pamangkin itong suspect, kan sarong police the woman. So sabi digdi ni Kong Pido, dapat sa iyang pigbubusol, na medyo magkaiguanin magabat na kastigo duman sa may sadiri ning badil sa isisay man na may sadiri ning badil na igwapo nin pwede sir negligence o kapabayaan na kunbaga dai po masaray na maray an sendang mga armas sa mga kaakian o iba pang mga individual na iyo po ang nagagamit na makakumiter nin krimen. A gun left unsecured is not a private matter, sabi ni Kong Pido. It is a public danger waiting for an occasion. I propose that we treat the negligent firearm owner much as our law already treats the registered owner of a motor vehicle. Dapat gari-arog ngayon kayaan ang satuyang tratamiento sa mga arog kaniyo na may mga sadiri ning badil. Siring man, kan pagtratar niya to, duman sa mga may sadiri ning auto. Under the well-settled registered owner rule, Garvin said, the owner of a vehicle may be held civilly liable for the damage it caused even if another person was driving it
subject to recognized exemptions. So kumbaga, pigtaon niyang ihimplo mga tugang, gariman sa nangayayan, alimbawa, ika ngayon may sadiri kang auto, nakarehistro sa pangaran mo, iba so driver, kung nalimbawa anong sirkumstansya, naka-aksidente o na-aksidente, pero bako ka so driver, so ibang persona, ika kumo, ika may sadiri, nakarehistro sa pangaran mo, natural igwa ka ning paninimbagan nga dyan. O, garo-arog man nga yan kayang dapat, digdi po sa kaso kan mga may sadiri, nimbadil. O, dapat arog nga yan kayan. The logic is plain. The law fixes responsibility upon the one who holds dominion over a dangerous instrumentality. A firearm, no less than a vehicle, is precisely such an instrumentality. He who owns it owes a corresponding duty of vigilance to the public, and his failure to discharge that duty must carry consequence. Yan. Tama. Dapat arog po talaga kayan. Tama ining riparong ininikong pido na naturalmente pag arog kayan, alimbawa mga sumunga aki, nakakomiter ng krimen, nakuha subadil kan sa indang mga magurang or tiyaon or kung ano pa, ay dapat may paninimbagan. So may kuyan, may sadiri, o kaya supig issue ang kanbadil na yan, o kung siya po mismo ang may kuang kayan, may sadiri. Ha? Kaya iyo yan, ang saro sa, kaya bagay ko baga kasunma ning nagluwas na mga post, na ngaya, kung ngaya sumang aki, arong kaning 14 years old, 15 years old pa sa ng mga sospek, kung iyan ngaya dainin paninimbagan sa kriminal, criminal liability, dapat ngayon sumay sa diri kang badil, iyo ang dapat nakastiguhon. O, garo-arog po yan kaya nang mangyari kayo ni. Harus di nag-iikot ang punto na dapat, maski bako ka nakagibukan krimen, nagamit so sa imong badil na nakarehistro sa imo, ay may paninimbagan ka dyan. Yan. So, dapat talaga, kung pwede nga ni, mas magabat. Sabagay sabi, digdi, pigbubusol ni Kumpido is stricter penalty sa sisay man. O trongko, sabi ni Kumpido, pigquote, he who owns it owes a corresponding duty of vigilance to the public, and his failure to discharge that duty must carry consequence. Garbin, as the Vice Chair of the House Committee on Justice, issued a statement following the shooting on Monday at a school in Tacloban City that left 3 students dead. These are not obstructions, sabi ni Kumpido. Behind every clause we debate are the faces of 3 children who will not grow up and of families whose lives are forever altered. Iyon. Siyempre, subiktima pa paano na. Yun lang nga ni bagayang supig sentimiento kan mga magurang, mga mahal sa buhay kan su mga biktima. Kung arong palan nga kaya, ano yan, luwas kaya, gari, kuan lang, gari, sorry lang. Nabuhay su nawara. Kaya gusto nindaman ng God, kung sinda na haputon, and sa inda pong gusto mangyari, na makasuhan. Well, digdiyo, may bagong aning barita digdi na kinasuhan na ning tulong, ano ini, tulong kaso ning murder murder complaint baya, may reklamo na sa report ngon yan sa mga periodiko so tulo under o kaya may tulong murder complaints na pigya sa angat sa 15 anyos na suspect sa Tacloban school shooting incident. So yan syempre nasa kwa na yan, nasa piskalya na kung anuan sen ang magiging desisyon dyan, may reklamo, napigsangat, biro mo, tulong murder complaint. E garigwa pa nga ning frustrated murder pa. Pura kaining murder na ini, duman sa suspect. So, antabayanan tayo, antaday pa yan, basta-basta mapupundo ang diskusyon sa issue na yan, kadakul po ng mga masunod pang mga mangyayari dyan. The lawmaker urged his colleagues in Congress, si Kumpido, pigainganyo niyan sa iyong mga pag-iriba sa House,
law enforcement agencies maging ang bilog na publiko na suportaran inis pong sa iyang pinagbubusol na ining lay. Ha? We cannot legislate away sorrow, but we can and we must summon the courage to ensure that no family endures this anguish again. Dapat ngaya daina ning masunod na arog kaini ang mangyari na puro kamunduan sa lado siyempre kan mga magiging biktima. Let this tragedy not pass into the silence of forgotten headlines. Let it be instead become the moment our nation resolve to act. Oh, dapat ngaya ining pangyari ini, daini dapat matahuban na sana o malingawa na sana naman. Ah? Dapat mag-aksyon, may solusyon sa problema. Dapat talaga kung arong kayo niyan mangyari. Kung arong kayan, kung iniyan na naman, wala na naman sa na mangyari, asanta, na ikuan na naman masunod kayan, kunwarin, ang kariman sa na yan, pauro-utro baga. Kaya nga ni, dyan minsan natutuyawan ang mga nag-iimpursar kan batas niya to. Kung sa batas, gulpi kitang batas. Gulping mga leyes na kita sa Pilipinas, nagsusupay na nga ni. Ang problema taman sa nadigdi, ang pag-implementar, yan ang problema talaga. Kung sa batas sa nadigdi sa Pilipinas, kung baga nagsusupay na, nagsuluwak na sa tuyang mga batas digdi. But unquestioned digdi yo, na-implementar daw. Kung na-implementar man, na-implementar daw tabi ning matanos. Oh, yan ang sa tuya dyan na mga gustong maaraman. At araw mo digdi yung bagayan. Pag wala pa nangyari, medyo okay lang. Imbes na pwede man na na-antisipara na pwedeng mangyari malikayana na dahil mangyari, kari wala lang. Sagot sa iguaman agad mangyari, may mga diskwido na naman, may buhay na binawian, may mga grabing problema, yan, saka sana kita nakakaisip na naman, nin mga bagay-bagay and action solution sa problema.

0: sa may relasyon na tema mga tugang, maging si former Congressman Joey Salceda, iguaman po nin mga pataratara dyan sa issue na yan. Sabi ni Kong Joey na dapat ngaya, ako ngayon nangangapudan sa makaskas, marikas na crackdown on how firearms are stored at home. Dapat ngaya maaraman ta and iguanin mga importante na dapat maaraman, kaya paano nga punta kayan mga patakran kung papaano ta maaraman, kung papaano pigsasaray, papaano ang pag safety kan mga badil sa indang mga harong, kung mga autoridad ang mga magurang, o kaya man security guard, o kaya mismo mga private gun owners, paano nindayan pig sa saray and iyan tangarig sa mga minor de edad dai po ma-involve and dai po ma-diskwido ta minsan baga sinda-sinda mismo nakakadiriskwido may mga aksidente nangyari sa laog mismo kanarong. So kumbaga tama iyan na dapat it's about time na ma-reparo lalong-lalo na sa mga nagdadangog sa tuya na mga magurang so mga autoridad na may mga issued firearms sa inda. And apura kayan so mga pribadong persona na may mga kanya-kanya man na mga badil, mga private gun owners, sabagay sa mga private gun owners ang kadaklang kanila, mambagangayo kitang mga kuan man, mga responsible gun owners man. So tatao talaga magsaray and so maging safe sinda sa law kanharong. Ta, sinda man sa naan masuffer kang consequence kung diyan tabi, basta mo sa na ibaradag-badag dyan, kung sen, oto na. Oto na sa kusina, oto duman sa banyo, oto duman sa sala, kunsain. Dahil pwedeng arog ka yan. Kumbaga, responsibilidad yan, trabaho yan, and obligasyon kan may sadiri. Yan pong mga arog kayo na bagay, bako yan basta-basta na ngayon iwalat-walat mo sana dyan kunsain-sain. So, the push comes after reports revealed that minors involved managed to get their hands on two high-level weapons, a police-issued pistol and a security guard's revolver. Bako man niya ni manungod sa pag-ban kan badil, sigun kay Salceda, it's about adult responsibility. The best way to save a life is to keep the weapon out of child's reach in the first place. O harus medyo similar ang sentimiento and punto digdi kan dua ni Kung Pido and saka ni Kung Joey. While the Philippine law, RA 10591, already orders gun owners to keep their weapons secure, Salceda points out a massive loophole, igwa ngaya dyaning, kumbaga, pagkukulang, authorities rarely check if people are actually doing it when they renew their licenses. Dyan ngaya loophole yan. Dahil nga nariparong maray. Dapat pag nag-renew ngaya, igwasin na nin mga siring kaya na seryusong patara-tara, na dapat ang mga arog kayo na bagay, tangali dahil mangyari, pero min dapat unsafekeeping kayo sa law kanarong ninda, dapat sigurado. To fix this, sabi ni Salceda, wants the Philippine National Police to enforce strict new rules during the licensing process. Sworn affidavits, owners must sign a legal document providing they have a locked vault or secure safe. Dapat igwa ngayon talaga sindang suna kakandadong bolt dyan sa arong ninda na dahil basta-basta makukua, mabubuksan o maruruskay kan mga kuyan dyan, haki ninda o kung sisay pa. O, mga siring po kaya ng mga bagay, tama yan. Yung nga niya bigasabit ha, ta, ang badil sa mga arong kaning sitwasyon, ang badil bako man yan basta-basta ang gamit mo sa nangayang halimbawa, labi kan auto, labi kunsain na pwede mong iwaltak mo sa nakunsain, isabit mo dyan kunsain. Ang badil dahil pwedeng pagpara walat-walat kunsain dyan. Dapat pirming naka-safety yan. So dahil naabot kan aki, dahil aram kunsain nakabugtak, and dahil basta-basta naabubuksan kung may sarayan ka mo. Tadipisil na kung may nangyari na, yan, sa kasada. Bueno, inaabot na naman kita ng oras kan sa tuyang suruway-suway ngunya na Webes. Shout out tamunan mga viewers ta sa programa, si Kuya Tuti. Good morning tabi, maray na aga Kuya Tuti. Yaman man siyempre si Ate Marlene watching and listening dyan sa Andres SDA, si Emmy Abunda Bahoy, Barangay 27 Victory Village South. Si Ate Letty, morning, watching from Baskaran, God bless. Si Manong Erning, maray na agad tabi, Manong Erning. At saka si Pait na, First Lady Vanessa Diaz. And si Madam Unika Iha, maray na agad tabi, Madam. Anong pamawanta dyan, Madam? O sige, tama, pamaw naman kita. Pero masira mo naman ngunyan magpamaw ng corned beef saka hot chocolate. From your... But you never want to phone your home. Makusog ang buhay ko pag nakakahigop ako ng hot chocolate man ito, pe. Saka maray ang panahon, taga medyo apre-presko pa. Rings on a thing. Standby na po sa mga bareta, sa bareta alas 7. Kasabay na po dyan si SM Rod. Param na kami ni Manoy Tupi sa lado technical, dumaan sa tower, George Valderrama, Rain Bartolo. Any po, sa inong lingkod, Manilito Sanchez, sa kapaabot ni Diyos Mabalos. Salamat na naman, kan sa ino pong pag-antabay. Basta Bicolano!
1: Basta Bicolano, kurakon!
2: Basta Bicolano,
3: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Sabi mo may picos?
4: Mag-uwan ko siyang picos.
3: Mga asa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
4: Isang beses lang siya.
3: Ooh.
4: So sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Ma'am Nins.
3: Lumiit ba talaga siya?
4: Opo.
3: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
4: Opo, monthly na siya.
3: Oh, naging normal na dahil sa Nins Fit and Beauty.
5: Ang Nins Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Nins Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
6: Kita kids po tayo!
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
9: Mahalaga ang paalala.
8: Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Babes, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga no, parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansin, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize! Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, todo pa panalo at magka-premio Raffle Premo Season 4.
1: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging and testing. Mabiyahe ka, pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Taraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise, owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Mga tugang ang tamang patama-tama. 12 minutos na makalihis ang alas 7.
2: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
0: Live, hale sa Midtown Broadcasting News Center. Unida ang Oragon. Barreta, barreta, barreta, alas 7. Oragon, barreta, alas 7 headlines.
1: Enot sa pamayukan mga nagbabagang bareta. Sa lado lokal, Ibalong Festival 2026 pinag-aandaman na. Civil Service Commission Bicol nagpaluwas din abiso sa publiko. Sa mga bareta man sa Laucan Nasyon, NBI nagsasagibo naman in investigasyon sa Tacloban High School shooting. Asin sa mga bareta man sa luwas ka nasyon, Northern California, naka-experyensya in 5.6 na paglinog. Ang detalye sa taud-taud sana.

0: Uragon, Barreta a las 7, Barreta Local. Local News.
1: Aldaw na po kita nin Webes, Petsa 25, Kanbulan nin Hunyo, taon 2026. Ini po ang Radyo Uragon Barreta alas 7. Ako po si Rod Perez. Pinuo na Kanibalong Festival 2026 Executive Committee ang pag-aandam para man sa mga programa na masentro sa pagpapakusugan kultura sin artes. Sigapura magay Councilor Alan Raniola. Ang Chairman Committee on Tourism as in Vice Chairman kan Ibalong e 2026 Exicom nagkaigwa na sindang enot na meeting para man sa mutyanang Ibalong as in presentasyon kan mga event organizers para sa indang gigibuhon na aktibidad. Ang Ibalong Festival ipigtalaan po naman sa pecha kan o bulanin Agosto 7 hasta 23. Sigun po kay Raniola, may mga bagong events na aabangan kasabay po ang Ibalong Music Festival. Alagad babaguhon ang titulo as in itatampok ang mga local talents. Sararong po naman kan o irarong maghiraray kan supervision kan tanghalang Pilipino. Miantas tanto, BFP TV Albay nag-iikot ngunyan sa mga eskwelahan para mas magkundukta in standard public fire education. Mga dugang pangbaratang lokal, gikan man kay Manoy Andy Madrigalejo.
0: Urago Live Reward!
2: Nagpapadagos ngunyan ang napigigibong standard public fire education kana Bureau of Fire Protection TV Albay sa mga eskwelahan na sakop kana sambit ng banwaan. Sigun kay Fire Inspector Raymond Oliver Jr., Municipal Fire Marshal, na panagusin dang naglilibot sa mga eskwelahan nga naipasabot sa mga kaakiang estudyante ang fire safety concept kung papaano makalikay sa posibleng mangyayaring kasulo sa mga eskwelahan. Apwera kani, nagkondukta man sinda ni feeding program sa mga kaakian sa laog kan mga eskwelahan. Dugang na baritang lokal, Andy Madrigalejo, Basta Bicolano, Uragon.
0: Uragon Live Report.
1: 14 minutos na po mag-aagyan alas 7 ng pagkaaga. Nagpatanid sa publiko ang Civil Service Commission Regional Office laban po naman sa mga individual na subot ng loloko gamit ang pangaran kan CSE Regional Director na si Attorney Daisy Punzalan Bragais nganing makapaghanga din kwarta. Pinagpagramdom ka ng komisyon ang publiko na dahil magpadaranin kwarta o kaya maghiras din anuman ay personal na impormasyon sa mga nasabing individual na nagagamit din mga numerong 0969-283-4066 as in 0961-629-3202. Pigsadulman ka na hensyon mga makakaresibinin siring na mensahe na tulos i-report sa National Bureau of Investigation as in Philippine National Police nganing mapugulan ang mga siring na panluloko. Miantos tanto, apat na bagong mga dump trucks handang-handa nang magpuon kan mga o magpunpunin mga basura digdi sa siyudad ni Legazpi. Dugang pa mga baratang lugar ni Manoy Alan Lopez sa Saituno.
0: Urago Live Report.
3: Apat na bagong bakala na mga dump truck na lokal na gobyerno kan siyudad ni Legazpi ang uminabot na sa sanitary landfill facility sa Barangay Bangkeruana, Legazpi City. Ana, nasabing mga bihikulo magiging katabang sa padagos na pagpapautob kan maigot na solid waste collection as in kampanya kontra basura kan na syudad. Sigun kay Mayor Hisham Ismail patunay sa naini na ana, buwis as in kwarta kan mga Legazpenyo na papaduman sa mga napapakinabangan na proyekto sa syudad. Magigirumdumo na enot na nag-abot sa nasabing pasilidad ana, sarong unit nin bakuna yung manan makakatabang sa pagmamantinir kan nasabing pasilidad. Liwat na nagpagirumdom si Legazpi City Mayor Hisham Ismail sa Gabos na ana kaliniga na responsibilidad kan Gabos kung kaya kinakaipuan sa naman na mantinurun kan Gabos ang tamang pagtapok ng basura para sa malinig, ligtas, asina, magayon na syudad kan Legazpi. Mga dugang na baritang lokal, ako si Alan Lopez sa Saituno, Basta Bicolano, Uragon.
0: Uragon Live Report.
1: 17 minutes makalipas po ang gabi ng umaga. In connection sa nangyaring insidente nin pambabadil sa laog mismo kan eskwelahan duman sa San Jose, Tacloban, pirang mga LGUs tigdi sa Albayan nagmuknaman in mga precautionary measures para maibitiran ang siring na insidente. Sa banuan nin daraga, nagpaluwas ng Executive Order No. 47 si Alcalde Victor Perete na nagsusugo sa mga pampubliko asin pribadong eskwelahan sa nasabing banuan na pahiguton ang school safety and security measures sa paagin mga regular na inspeksyon asin monitoring katuwang puan PNP, MDRRMO, MSWDO asin mga stakeholders. Mayandos na sa siyudad man ng tabako, magkukondukta man ng inspeksyon ng mga personahes kan Tabaco City Police Station sa mga eskwelahan bilang parte kan pagpapagusog kan police visibility. Mayandos na ito apat na bagong dump truck sa sinsarong backhoe ang opisyal na pong ipigtao sa sanitary landfill kan lokal na gobyerno kan Legazpi bilang parte kan pagpapahigot kan solid waste collection na sinkampanya laban sa basura di sa siyudad. Sigun sa LGU, dakulang tabang ang bagong kagamitan sa pagpaparikas asin pagpapakaray kan pangulekta asin tamang pagmanihar kan basura ngani pong mamantinir ang malinig asin ligtas na kabalibutan. Kinawan doon man kan lokal na gobyerno na patunay ini na ang buwis asin pondo kan namamanoan ang direktang napapaduman sa mga importanteng proyektong may konkretong pakinabang sa tawo. Senador Bam Aquino, adapted son o adapted son na kan siyudad ning Naga. Mapa-adaptar man si Manoy Joey Sarsha.
4: Urago Lahe. Reward.
5: Senador Bam Aquino, adapted son na kan siyudad ning Naga. Kanakagi Marte, sesyon regular, kanasambit na siyudad. Ginibo ang resolusyon ni Consul Sir Jokno na pinagsabi na adapted son na ang senador na si Bam Aquino. Angay maninin na maging adapted son kan siyudad ni Naga, mientras tantong igwaininin mga naginibo, digdi sa nasambit na siyudad. Unanimously approved, as in day nagkontra ang mga miyembro kan konseho, digdi siyudad ni Naga. Sarok man ang kaugmahan ni Alcaldesa Lenny Robredo na pwedeng apodo na si Senador Bam Aquino na sarong nagenyo kung sain inipinagibo ang resolusyon sa sesyon regular kanakaaging Martes sa siyudad ni Naga. Dagdag na impormasyon sa lado lokal. Mga tugang si Joy Boy Sarsha, Basa Bicolano, Uragon.
1: 21 minutes after 7 in the morning. Bigpo na ang pagtaon ni resistensya kan gobyerno sa pagikan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol sa mga small-scale fisher folk digdi sa probinsya kan Albayan. Parte ni kan support ng ipigtaon kan gobyerno, siraron po naman kan presidential assistance to farmers and fisher folks kung sa'y nakakaresibi ni nasa 2,325 pesos ang kada para sisira na restrado sa BFAR as in Department of Agriculture. Kanagagi pungal daw, ginibo ang payout sa manuan kan tiwi as in Malinaw kung sa'y nasa 122 na mga benepisyaryo gikan sa Malinaw as in nasa 385 man na benepisyaryo gikan sa tiwi ang natawan kan nasabi ng asistensya. Biyantos na ito nakarisibinin cash incentives man at 10,000 pesos ang mga milestone senior citizens na gisa Legazpi. Gikan po naman sa lokal na gobyerno sa paagikan Office of Senior Citizens Affairs o OSCA as in National Commission of Senior Citizens. Sigun po naman sa LGU Legazpi, parte inikan panagos na suporta sin pagbistuman sa kontribusyon kan mga senior citizens sa komunidad na uminabot sa edad na 80-85 as in 90 anyos. Kabali po naman sa mga hinagad na dokumentos nganing makakuanin insentibo ang mga kwalipikadong benepisyaryo ang sa indang senior citizens ID kaiba po ang photocopy. Pwede man magkuanin na o representante kan benepisyaryo sa paagi po nin authorization letter as in valid ID kan parehong lado. Media Security and Safety Workshop pinagkundukta man dyan sa Campo General Simeon Ola, Legazpi. Partisipante, si Manoy Dennis Dondon Arellano Jr.
4: Urago Lahe. Reward.
3: Presidential Task Force on Media Security o PT Homes nagkukundukta ng 3-day seminar workshop on media security and safety sa Camp Simeon Ola, Region 5, Legazpi City, Albay, na pinagkundukta ng
6: asin pinagsabayan ka na Philippine National Police, presente sa nasambit na okasyon, si Yusek Joe Torres kan Piriforms, asin ano mga opisyal kan Region 5 PNP, presente man sa nasambit na pag na seminar workshop, si PIA Regional Director Ramil Dulz Marenito ang nasambit na workshop pinaga at ingiran ka nagkapirang mga miyembro sa media alis sa anum na probinsya kan Bicol Region sa ngunyan Aldawi Hukundukta ang BLS o Basic Life Support as in familiarization sa pagkabot ni Badil na konsen importante sa mga miyembro sa media na minsan dahilan sa pagtupad ka na tungkulin na hampang sa mga threats na ilanangani sa mga nasasagasaan na mga individual. Sa ngunyan naman na dawasin sa aga magtatapos ang nasambit na workshop sa Camp Semyonola, Legazpi City, Albay. Halidini, mismo direktamente sa siyudad ni Legazpi, Dondon Arellano, Basta Bicolano, Uragon.
4: Uragon Live Reborn.
7: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
8: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother, and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
4: Uragod Barreta alas
11: 7. Iba-ibang tao, iba-ibang opinion, pero at the end of the day, ang desisyon ng COMELEC should be based on facts and evidence.
12: Daing naman po ni Doc ay kuhan na maglakaw ning sarong kilometro para makakuha ng malinig, tubig, inumon. Huli tayo na po, ikinismo ang kakomunidad din doon ang malinig as in kastanteng tubig.
1: Pagitama po sa inyong mga orasan, datatadang 35 minutos, alas 8 na.
13: This time check is brought to you by
14: Optin Lutein Capsule.
13: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Uragon Barreta alas 7 Ronda Probinsya.
1: Sa tuya pong isyo na ramo da pa mga nagkabalang istorya, Barreta Informasyon gikan sa anong na probinsya kan Kabikulan sa pag-ugit giraray ni News Director Annalyn Celada.
15: Duwang lalaki ang naarestar sa magkakasabay na operasyon kan pulisya sa mga banwaang kan Bulan asin Castillo sa Rosogon katakod kan insidente ng pagpapaputok ng Badil asin alarm and skandala sa Bulan sarong barangay health worker at nalugadan sa insidente ng pambabadil mantang padago sa piglalapag kan mga otoridad ang mga sastaka. Mientras sa Castilla na kumpiskar kikin sa sarong 50 anyos na lalaki ang sarong kalibre 45 badil magasin asin mga bala asin nahahampang ini sa kasong pagbalgar sa Acta Republica numerado 591. Mientras tanto, nagsigibon ng special session ang sanggunang panglalawigan kang Katanto Anes Kasudma kung sa'yin inaprobaran ang perang mahalagang urolay may relasyon sa pagpapautob kang mga programa at proyektos kang probinsya. Kasabay sa mga naaprobaran ang Supplemental Annual Investment Program o AIP No. 2 para sa taon na 2026 na nagkakantidad din 625.49 milyones pesos sa inaprobaran man ang mga dugang na priority programs, projects and activities sa iraram kang Supplemental AIP No. 2 na may kabilugan na kantidad na 372.8 milyones pesos. Mantang nagbisita si Naga City, Senator Risa, si Senator Risa Ontiveros kasudma sa sarong simpleng pagtitipon, kay iba kainin si Naga City Mayor Lenny Robredo kung sa ina, kadakulaan sa indang pinagdiskutir manunungod sa sitwasyon kang syudad maging kang probinsya. Ngayon at kainin nagpartisipan ang senador sa 52nd commencement exercise kan CBSUA Calabanga as inagserving commencement speaker. Ako po sa Nanislatak 90.7 Radio Oragon para sa Ronda Provincia, Basta Bicolano, Oragon.
16: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 10,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera D. Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
17: Uragon Barreta Alas 7.
18: Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
17: Uragon Barreta Alas 7. Barreta National.
1: Nagisamay naman po ang National Bureau of Investigation o NBI sa investigasyon sa nangyaring pambabadil duman sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sa ibong kanday pa, nagpapaluwas ni dugang na detalya sa nasabing ahensya. Kinumpirmar ni Director Melvin Matibag na nagsasagibo naman si Danin separadong investigasyon sa pakikipagtabagan sa iba-ibang mga law enforcement agencies. Kasurban ka nangyaring pambabadil, naghihiro naman subot ang NBI nganing maaraman ang hiwas kan epekto asin kung ano talaga ang mayormenting rason kan makangirhat na krimen. Maawot ngunyan kan International Criminal Court o ICC Trial Chamber na humampang ang nakadetening si dating Presidente Digong Duterte sa status conference sa September 7, katakot po naman kan kasong crimes against humanity. Sa pagdangog kanakaaging Hunyo 23, sinabi ni Presiding Judge Joanna Corner na biglalauman na importante ang September 7 na hearing, huling makukumpleto na ang mga reports kan panel, kan eksperto asin magiging abinabli naman ang mga obserbasyon kan mga partido. Biglalauman po na isusubitir kan eksperto ang report bago ang Agosto 18 asin ang mga paliwanag kan mga lados hasta po naman sa bulanin Agosto.
17: Barreta Alas 7. Barreta sa luwas kang nasyon.
1: Nakamati po nin magnitude 5.6 na pagyugo ang Mendocino County duman sa Northern California kasudma. Sigun ini sa U.S. Geological Survey na i-record ang epicentro kan linog sa 11 kilometers norte kan Redwood Valley na may rarum na 8.1 kilometers. Sigun po naman sa report, mayo man niya na idatos na distrosar o kaya nalugadan sa nasabing insidente. Asin maging sa San Francisco Bay Area na nasa 240 kilometro gikan sa epicentro, ang mayo man niya namatean na pagyugo. Ang Baratang Sports Showbiz sa siniba pa masunod na.
19: Tuhod, siko, baywa,
20: aray!
19: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. may undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
21: Dahil heto na
20: ang mas pinahaba,
21: mas pinabongga
20: na J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
21: Oo!
20: Tama ang narinig ninyo.
21: Extended na!
20: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
21: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
20: Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
21: todo ang saya,
20: todo ang papremyo.
21: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
20: tutok lang sa inyong paboritong radio station
21: sa programang Kasangga't Kalusugan.
20: At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
22: Uragod Barreta alas
23: 7. From Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world.
24: Arte, arte.
25: Ganyan yung nakita ko sa kanya sa Mrs. Park.
22: Uragod Barreta alas 7. Barreta Sports.
1: Nag-isugna sa quarterfinals kan Bad Homburg Open Doubles Tournament. Ang tambalang Alex Ayala at si Venus Williams batabos daogon sinda Catherine Harrison at si Alexandra Osborne sa score na 6-3, 6-4 sa round of 16. Magayon naging start kan duwang kung sa intulos man na nagkawat ang 4-0 o nagkaagwat din na sa 4-0 sa enot pa sa ng set. Sa second set, naghabolan sa inang o ansa inang mga kalaban. Alagad nakabawi sina Ayala sin Williams sa ultimong parte kan laban nganing Dagus Makwan kapangganahan. Sa quarterfinals, aatubangon kan Ayala Williams tandem ang second seeded pair na sina Teresa Milahidukova asin Olivia Nichols.
22: Uragon Barreta alas 7. Barretang artista. Showbiz News.
1: Nakuha ka nag-trust na si Maris Racal ang sa iyang pinaka-enot na Best Actress Award. Sa iyang social media account, ipinag-trust ka nag-trust ang ladawan mantang kapot-kapot ang Best Lead Performance of 2025 kan Society of Filipino Film, Film Reviewers. Para inisa sa iyang kapangganahan sa pelikulang Sunshine sa 6th Pinoy Review Awards.
22: Uragon Barreta alas 7. Barretang Salud.
1: Kinonfirmar kan Pransya na nakabag-record sinda nin pinakaenot na kaso nin Ebola. Sigun po naman sa French Health Ministry, nagikan po subot ini sa sarong individual na naguli matapos ang humanitarian mission duman sa Democratic Republic of Congo. Tulos sinang dinara sa specialized facility ang individual na nagpositibo talaga sa Ebola.
22: Uragon Barreta alas 7. Totoo daw ini?
1: Nadiskubre kan mga siyentista gikan sa University of the Philippines Los Baños ang 30 klase ng bakterya sa daga. Nagikan po naman sa pamitisan kan Bulkan Mayon dyan sa banuan kan Malilipot Albay. Saro sa mga ini ang Streptomyces A108 na nagpapahilinin kakayanan na labanan ang nagkapirang mapandistrosong mikrobyo sa isinagibong pag-adal sa laboratorio. Nahilingan man ininin posibleng epekto laban sa colorectal cancer cells na pwede sir makatabang sa mga masunod pang research sa larangan po kan medisina. Asinyan mga tugang mga manay mga manayan kabilugan kan mga drakulang bareta ng unyabong aldaw nin Webes June 25, 2026. Sa pangarap po kadakalap kan mga drakulang bareta. News Director Annalyn Silada. Nakaiban ang taman si Manoy Andy Madagalejo, Manoy Alan Lopez sa Ituno, si Rimang kay Manoy Joey Sarsha, asin Alan Lopez, Dennis Dondon Arellano Jr. Sa ibong na kwarto si Manoy Chief Tope ay Dalia, sinda George Valderrama, as in Rain Bartolo sa Tower Sites. Liwati ni po ang sa inyong amigo Rod Perez. Salamat tunon, maray na pagkaaga.
0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Pagitama po kan sa inyong mga orasan. Datata ng 21 minutos, alas 8 na.
2: This time check is brought to you by Liveraid Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's liver lover, boys.
0: Unia ang programang balansyado ang pagtukarkan mga issues, mga argumentong napapanahon, mayong kinikiligan, igsususug ang tama, opinyon na may basihan, as in may alternatibong solusyon sa mga problema kan banwa. Ini ang programang Bangon Uragon. Thank you.

0: Bicol North.
1: Oy, good morning.
2: Good morning.
1: Diyos maray na aldaw sa liwat mga tugang mga manay, mga manay. Huwebes na. Amay pa talagang riparo mo ng daplus. Pagmuklat mo manoy tupi. Nagbalik na naman ang grabing alingaho. Dati kasuod ma and the other day medyo malumlum ang panahon tapos nagtuturo tagiti pag mapababa ako hali dyan sa bulod. Pero ngunyan, intiro ng init talaga. Sama nakaantabay, nakatutog permilig di sa Radyo Rago 90.7 FM. Sirima po duman sa managadalan kan sa tuyang FB Live. Salamat po kan sa inyong daing

0: Ako ang Familia Diana. Kaya may mapong nakaantabay sa tuya. Salamat, tabi ka sa inyong dingsawang pag-antabay.
1: Thank you!
0: Siyempre pa, ang pinakamagayon dyan sa Barangay Orosite at masunod na kapitana, Unica Gracia Iha Bitara. Ati Grace, good morning!
2: Good morning!
0: Siyempre pa, dito kalingawan ang mga talagang dayupot. Sabi ka ni Adik sa Radyo Urago. Ang mga stall owners dyan sa Albay District Public Market, nakaantabay na naman. Pundyan sa tindahan ni Manoy Joel, dyan man sa kataid na tindahan ni Manoy Renan, kay Nanay Edna, kay Ate Nerisa, kay Manay Nitz, dyan sa tindahan ni Ate Bing, ni Manoy Josephine, sirimang kay Papa Ruel, kay Ramirez, walas kay Nanay Juliet. Good morning! Sa mga parokyano at ang jeepney drivers on the road na pait-pait na naman ang paghinguan na at least mataparan lamang ang oral daw na pangaipok ang pamilya. Maka-boundary, iba lamang madubli. Grabe talaga man ito pi ang bakbakan ngunyan ano? Ang presyuhan ngunyan mga tugang kan mga barakalon? Baan na? Talagang nalulula na ako man ito pi kan patama-tama. Uyugon mo ang kasubago, nag-agi na naman ako dyan sa may tangod baga kainikang itong compound ni dating kagawad, Albariso. Igo baga dyan uki nagpapabakal ka itong puto bumbong. Dati ka itong mga tugang, ang presyo kan kada pidaso is only 5 pesos. Kasubago ko lang naisihan na 7 pesos na pala ang kada saro. Kaya medyo nag-duwa-duwa ako magbakal, naging talamatam na ako. You can want from 5 pesos, kunyan 7 pesos na. And sabi sa kuya ni Manay, sutindera, ngayon busing, pasinsya na ngayon tabi, ta, grabe kaya baga ngayon ulan to kunyan kan gasolina, budaan gas. Kunyan nga ni ngayon baga, an buko, ta, an palaman niya baga, no? So, kuan, kinudkod na ano, masiramon pati an mag-ibo si Manay, tapos mapulot-pulot pa ang bagas, baan ng tilam. Kundi ang problema ngunyan, na 7 pesos na. Niya ko manay, may nagbabakal pa man sa ibig. Kwa pa man niya, kundi ngaya, siyempre nagagamirita naman sana. Kaso dahil man niya kaming choice. Kaysa man ngaya malugi kami, o kaya magpundo kami kan sa muyang pagpapabakal, di, lalo ngayang napindyente ang sa muyang pagkabuhay. Tama man. Kundi ini mga tugang ang dapat marelisar, ha, kan mga local government officials ta, lalo na pati na sa national level. Ano ang medyos na ginigibo nindo? Tanganin kumbaga mataparan ang pangangaipong sobra-sobra. Ha? Kan mga kababayan ta. Kami nganing nasa middle class, ha? Na may trabaho, oral daw, igwaman lamang kay kumbaga masasabing kita. Alagad pag-render kwenta, kada quincenas buda 30, pag sinumada mo manoy tupi ang sweldo mo, kulang na marhay. Bagong Inoy, ah, kulang na marhay, huli nga ni kan siyempre, ah, napapautang ka. Because ang kakulangan na ini, imbis baga makaantos ka duman sa at least ngayon 15 days, oh, day man magkakanigo ang sahod mo sa ngunyan. Tabaga ang sabi nga ni baga kan PSA mismo, kan Philippine Statistics Authority, sinda mismo ang nagsasabi na ang 1,000 ngunyan, ang balor kayan, 700 pesos na sana. Kung sabihon, bawas na ngunyan kay 300. Ah, ang value ngunyan kang 1,000 pesos. According to the Philippine Statistics Authority mismo, is only around 300 pesos. Or rather, 700 pesos. Bawas na nin around 300 pesos. Yugon mo ang manoy tupi. Kaya, di ka mag-ngalas kung nata. Kada bes ako nagdyan sa public market urong na dyan sa Albay District. Baana, kung pwede pa sa nang perpidaso ang bakalon ko na sana ta, dati kayo ito, bultuhan ang pagbakal ko manoy tupi, good for 1 week. Ha? Tanganin kung baga sararuan sa nang barakalan. But this time, ang pigigibo ko manoy tupi, at ako man talaga nagsasawad, ako pa nagluluto. Ha? Kung baga typical na, oh, para inis at siya na pangunto, at siya na ipamanggi. Kung dahi katatao magpatama-tama kan budget, ara, ulan.

0: buyo. Diyan mga tugang mala o ang permi kong pigsasabing mauula, tamauula ang buyo mo. Eh, kananggan makakaantos, daiman makakatapar ang sweldo mo. Ako nga ni ang sweldo ko mo nito pa, may commission pa ako. Pero, ang katotohanan mga tugang na arog ka ini, kadipisil ang pagkabuhay ngunyan, na mati, ha? Mati na marhay kan mga yaon sa laylayan. And nga ni sinanay, o ilinga, para ang pipapabakal niya, sabi niya nga ni, usually ngayon, naka-150 man ngayon kaming pidaso, ang neto mi nga digdi sa dem man nga nagbababa ngaya sa 300 kundi maray na ngaya ang kaysa da idi ang 300 ngaya ano pwede mi na ngaya ang pambakal bagas para sa aldaw na inigo pa man nga kaming pambakal panira pero somehow ngaya kwa naman nga kabiki masasabing pagkabuhay uro aldaw yan mga tugang mati ha nya da kayto kani kayto manay guro niya ako kayto nakita ni dumisa ngaya nasa 500 man ngayon, okay man niya kayo, pero ngunyan niya, nasa 300 na sana. Hari nawa, nahihiling ini mga tugang kan mga ilihidong opisyalista. Because this is the true reflection of how inutil this government is. Arong kayo ni kainutil ang gobyerno ta. And I'm really very frustrated because kadakul kitang mga legislator, local man o national. May mga kongresista kita, lain pa kan mga local ordinances digdi sa mga kagawad, ah, mga board members ta, isabay ta pa ang mga barangay. There are so many government officials, elected or appointed, and yet this kind of government is continuously depriving the Filipino people of what they truly deserve. And that is really to the, you know, they ko na ma-explain kung paano ang pag, kumbaga, express kan opinion ko sa Indo. But this is not the kind of government we Filipinos truly deserve. Oy, tama-tama mga tugang nasa linyang unyan ang sa Kuyang Sinugo, duman sa may islang munisipyo kan Rapu-Rapu Albay, si Manoy Jess, tangani pong magtaoning live update unong kan baga programa o kaya proyektong ipinagbubusol ngunyan kan Akubicol Party List, yaon duman live. Para po naman sa report na yan, si Manoy Jess Cagawad Magallanes.
1: Urago Live Report.
0: Manoy Jess.
2: Yes, sa tayo kasama sa Asam, good morning. Kakakasin pa lang niya, Digdi sa Santo, ka na Panwari Rapo-Rapo para sa Gigibo na Medical Mission ka na Kumbikol. Ayun. Akonsay na kasabi Digdi na kapilang tawuan kan Municipal Health Office kan Rapo-Rapo para magtawki magkakanigong servisyo. Servisyo sa lood na atod kan Kumbikol tabi Asam Road.
0: Okay.
2: So, pinaglalaw man na maabot Digdi tol-tol siya na, ayaw na palang Digdi ko niya si Congressman na Pino Garbin. Kaso lang na paligdi sa venue mismo kan pagigibuan kan Medical Mission. Asin pigahan at miklumanaan ng grupo ni Mayor Galicia para magsabay digdi sa Gigibo na Medical Mission. Dalan ta sabi nga ni SM Lord Kadaklan sa mga barangay na yung digdi sa Santo Cana Banwarin Rapo-Rapo ang mabibinipisyaran ka na sabi ng Medical Mission tabi sa bro.
0: Pwede mo i-describe tabi Manoy Jess haing ka sa presidente ko niyan nasa covered court kabaya kadakul na mga tawong yaon mo niyan.
2: Oh, So far tabi SM, sabi nga ni pinag sabi nga ni siya naman talaga ining mga taga-Banwan kan Rapo-Rapo ining Medical Mission na itatawagan na Kobicol. Nilantakan mga nakaagibagang taon na inota silang nabinipisyaran kan na sabi ng programa. Kaya mo niya nagpapabot si Dasin, sabi nga ni siya samantalong hindi nilanta igwak yung mga libreng bulong kasi nakapira pang servisyong itatawo ang mga taga-Kobicol hindi sa Banwan kan Rapo-Rapo. Kaya sa mga oras na ini nagtalaga nga nagpupunang magdakulin ining mga personal na gusto mabinipisyaran kan na sabi ng programa tabi SM.
0: Pwede itong makaulay, Jess, tanganing maisyanta ang kompletong detalyes kung baga pira ang target beneficiaries dyan.
2: Isa lang pakansarot ang pag-iriba kaya na ito siya makakauron.
0: Salsagi na tulos.
2: Pag pagpapagpapan ni Mayor Galicia dito sa kanyang mga opisina, kaban mga pangyato yung pag-ahayag na lang ito, walking distance, masanay ni Tabi as in nagigibuan kayo ng Medical Mission, particularmente di sa Rapo-Rapo Gymnasium, aranin masang distansya kaya ni siguro makapagbaba ni Mayor Galicia, makapagpapan naman niya
0: ang first name ni Mayor
2: para sa arok kanyang programa na itatawakan na akong Bicolid Design ng Banwaan.
0: Manoy Jess, ang first name ba ni Mayor Galicia is Utoy, tama?
2: Tama ka, sir?
0: Ang first name ni Mayor Galicia, Utoy,
2: Romel Utoy Galicia.
0: Ayun, Romel Utoy Galicia. Sige. Bakit lamang matawang kitang chan sa maisalsag buining sa imong cellphone? Tingnan ning makaulay ta. Kung baga, ano, piraman ang benepisyaryo kana sa aming medical mission, ano mga particular na makailangan ang ipigdudulok sa mga ano, may mga kaibahan ng mga doktor diyan?
2: Oh, sa mga oras na nakakagawa ng registration, ang kasabay din mga tawon kan municipal health office kan na rapo-rapo as in nakapala mga barangay health workers na supposed to beneficiaries kan sabi ng programa. Kaya kunya nagatawag naman sa mga kaibahan na paglilista kaning pangaran kaning mga participants o ma-fail kan nasabi ng programa, itatawag kan ako Bicol digi sa nasabi ng isang banwaan kan probinsya ni Albay. So siguro tabi SM total sa naman sa nagpasig na kutala kami dumaan sa opisina kan alkalde ko sa importante pinaga si kaso. Kaya sabi ko siguro a few minutes makukanya to ang payag mismo ni Mayor Romil Otoy Galicia kan banwaan ni Raporapo para sa itinaong tabang kan na ako Bicol sa indang banwaan. So yan pa tabi SM Rodel, mga inisyal niya itong informasyon during kan live ali digi sa banwaan kan Raporapo. Ako si Charles Magallanes, mas sabi ko lano Oragon.
1: Oragon Live Report.
0: Ayan, thank you so much, Manny Jess. So, directamente hali po dyan sa islang munisipyo kan Raporapo. O yaong palanduman talaga ang grupo ni na Manny Sally. At tagani pong magkundugta kan ipinag-aapod na medical mission. Pwede tibad lamang matawan tiyansa makabalik taon-taon si Manny Jess. And makaulita via phone patch si Mayor Utoy Galicia. And maraman ta kung baga anong mga particular na barangay ang nagpapasiring o nagpasiring dyan ngunyan sa poblasyon. Andyan sa sentro kan Raporapo at ang anipong magpakonsulta. Para mo, saruan mga arugaining pumaga programa kan ako Bicol Party List. And, maski ako personal kong pinag-uonra, huli nga ni po kan katotohanan na ang mga islang arug halimbawa kan San Miguel pati na po dyan sa Raporapo. Kung baga pirmisindang na mawalat eh. Siyempre, harayo baga sa kabihasnan. Sa aram ta na, ako unta na. Harayo sinda sa kabihasnan. So, the likelihood na kada kung kitang mga katugangan dyan, na baka nga ni day pa lamang nakasirip kung baga anong itsura kan ospital. Diba? Kada kung kitang mga araw ka na istorya. O baka nga ni ilamang day pa nakahiling kung baga anong man ang itsura kang doktor o kaya nurse. Ini mga tugang ang masaklap na katotohanan na kada kung kitang mga istoryang minsan habutan ng dangugon. Huli nga ni po kan sinda ang mga minorities na napabayaan as in talagang dahil na po lamang napagriparo kan gobyerno. And it's very, very sad. Nakaantabay man si Jeanette Bravo Biliudo, si Manay Linda Bulanos, yao na naman. Ano na Manay Linda? Ano man ito pinakabot? Digdi so scramble ni Manay Linda kasood ba? Naod to? Manam. Ano naman ay Linda? Sige mo na sana dyan ang kumam. Puro kaman promisa. Pagday pa yan talaga nangyari ko niyan, Manay Linda. Magrilingawan na kita. Dahil ka mag-adit Manay Linda, tabako man libre, daram mo lang digdi, tabayadan ko, maski pirapay. Ano daw, gibo mo na 10, tabayadan ko, ikaman. May mga problema. Pero kung isponsoran mo, libiron mo, okay man ako, may mga problema. Ahaha, relax Papa Rod, ta wara digdi kaya makakahali sa tindahan. O, kung dahil ka makahali, di, padyanun ko sa tawo ko sa inang tindahan mo, at siya naunto. O, tapadyanun ko si Manay Weng. O, sa in particular, ang tindahan mo dyan sa Kwan, Victory Village. O, tanganin ko baga maaraman mi ang mga oristorya man sa nanadarangog ko na ikadaan tinaguri ang Osang Rosana Roses dyan sa Victory Village.
3: Sana,
0: For free po iyan, Papa Rod, para matanaan mo na. Puro man sa nangani, tuga. Alo yun, no, na. Grabe na ang liliwoy ko. Hindi mo nangyayari. Ayo, Chan, sabi mo, anong particular na purok dyan sa Kwan? May mga landmark baga dyan? Nakulong kita, pwede dyan na nakulong baga ang Victory Village tabi Manay Linda. Sa'yin ka dyan talaga? Tay, pahanap ko, ako na saan ang masugo. Matanaan nila mga pigsasabing masiramon daa. O may daa pa yan, ha? Na-scramble Manoy Tupi. Kung di mauli ka na Manoy Tupi, di mo na yung matatana, ano, si Joko ang makakatana. Beno, pasadaan ko lang mga tugang kadikit ining issue tungkol sa hanggang unyan. Siyempre, sa bagay, gabus man kita mga tugang, medyo nakikig kan pangyayari duman sa San Jose National High School kan Tacloban. Although, kada ko lang unyan kay mga proposals na dapat ngayon, ribisaruna ining pangilinan law, inipong Juvenile Justice and Welfare Act. Although, okay man ako, paborable man ako na kunbaga, dapat mananggad talaga matuldukan ang arog kay ning mga karingisan urog nataan may kagibuhan minor de edad ha sarong pero ito 11 anyos buda 15 anyos mga tugang para sa kuya ha ini opinion ko man sana you might not find it obliging or should I say makamumuya sa saindong pagsabot. But the point at issue remains na ang pigulayan tadigdi, mga aki. Siguro, sa bagay, ang focus kaya kan issue duman sa kagibo kan krimen, mga minor de edad. Kan ginibo ninda ang krimen na ito, bagamat ang sabi, there were a number of days, weeks na talagang pinagplanuhan kan duwa, antes ninda ginibo ang nangyaring pambabadil duman sa mga kaeskwela ninda. There was some sort of premeditation. Subot sabihin, aram ta aram ninda ang magiging konsekwensya kan sa indang gigibuhon na krimen. Although we cannot call that a crime because ang sabi kan pangilinan lo, sabi manoy tupi, there is no criminal liability on the part kan mga actors o itong mga aki so mga akusado. Malaog dyan supig sasabing ngaya intervensyon kan gobyerno nasyonal tanganing ang mga ini marehabilitar asin makabalik sa tamang daan. Ini mga tugang ang nakapalaman duman sa pangilinan lo, ini pong Juvenile Justice and Welfare Act. Alagad, para sa iba, ang focus kaya nindo duman sa pagkakagadan. Totoo sa bagay, si Sema ng Gadbaga Manoy Tupi ang mamumuya. On the part kay itong pamilyang nabayan. So, tulong aki na nagadan. What will happen to them? Mga tugang, ito ang aspetong kriminal. Dito po paglingawan na nangyaring insidente. Again, we're not gonna call it crime because there is no criminal responsibility on the part of the accused, itong duwang aki. But we cannot forget dawa siya sa ipong abogado ang haputunido. Ang kasong kriminal, igopirmi iyan kaakibat mga tugang napigapod na civil liability. And civil liability normally would result to damages. Danyos sa bicol. Bot sabihon, halimbawa, ito baga ngayang nagadan na tulo. And then ang sabi sa bareta, may lima pang nagkairirido. Gabos ito mga tugang. Para duman sa mga akusado. Totoo din, man ka makukulong. Because ang sabi kan lay malinaw, pwede ka mong ipadara duman sa pagsasabing bahay pag-asa as a form of rehabilitating you for the crime you have committed. Although again, as I was saying, bako man yan krimen. Because sa mata kan lay, bako ito krimen. It was some sort of misdemeanor. Sabi kan mga abogado. But the truth of the matter is, sabi kan ibang mga nagsasabi, day mo naman ngayon pwedeng maibalik ang buhay kan mga nagadan na biktima. Totoo. Bako man po yan. Question. You cannot resurrect the dead victims. That is a given fact. Alagad ang katotohanan mga tugang na sabi ko na nga ni utruhon ko. Even if it's proven na talagang igwaki nangyaring premeditation, kumbaga premeditated na pinagplanuhan nga ni. Alagad igwakilay na nagsasabing, uy, day mo man yan pwedeng ikulong and pwede sirgibuhon sa mga yan, irehabilitar. Tatibaan lamang makabawi pa, makabalik sinda sa sosyudad, mapaduman liwat sa tamang dalan. Iyan mga tugang ang pakahulugan kanlay. But take note, utruhon ko, daiman nangangahulugan na daisinda makukulong, daisinda pagbabayadon. Igwa po iyan kikaakibat na civil damages may civil liability and